0: nga gipanag-iya sa mga kuhangko diya sa Tarlac ug tungod ini wala laihi ang presidente nga milingkod atong panahuna nga si Benigno Ninoy Aquino. Si Renato Corona natawo kini siya diya sa Santa Ana, Manila ug natawo kini siya sa usa ka intelektual ug prominente nga pamilya. Yang amahan nga si Juan Corona usa ka abogado ug iya usab inahan usa ka summa cum laude major in accountancy diya sa University of Santo Tomas nga taga Manila usab. Nakatapos kini siya sa iyang Bachelor of Law diya sa Ateneo Law School atong tuig 1974 ug aduna siya taas nga grado sa bar exam. Nakatapos usab siya MBA diya sa Ateneo Professional Schools o midiretso siya dito sa Harvard Law School aron siyang Masters of Law atong 1982. Samtang nagpractice siya sa pag-abogasiya, nimo siyang counsel diya sa Development Bank of the Philippines o mga bangko sa Manila ug usab siyang senior partner sa SGV nga mga legal auditing firm. Sa panahon ni kaning Presidente Fidel Ramos, nimo kini siyang Executive Assistant of Legal Affairs o Chief Presidential Legal Counsel. O sa panahon ni kaning Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nimo kini siyang Chief of Staff, nimo usab siyang Presidential Spokesperson o Acting Executive Secretary. O atong Mayo 12, 2010, mga duha lamang kaadlaw, una mag-presidential election, si Justice Corona, gihimo kini siyang Chief Justice sa Supreme Court bilang mipoli sa retirable na nga si Renato Puno. O tungod niini, nakita kini siya bilang usa ka midnight appointment controversy atong panahuna. O paglingkod ni kaning Presidente Ninoy Aquino, ang House of Representatives mipasaka dayon og impeachment nga naay 118 ka mga miyembro sa House ang mipirma haron sa iyang impeachment. Pagabot sa Mayo 29, 2012, ang Senado miboto og 20 may convict si Chief Justice Corona og tulo lamang ang wala moboto sa iyang impeachment. Happy birthday Chief Justice Renato Corona, October 15, 1948, 78 years ago today. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Victory Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay ng inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sikreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: bibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na nagpuntat panglapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
0: Pabaka sa mga butika.
3: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis si ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis si, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis si, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong mga suki butika.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
5: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
5: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
5: Extend. Superman for men.
6: Isang kapsula ka lang.
7: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
8: Puro de los Pueblos.
9: Alas sa 8:09 na! Balik ka po andari sa itong pagkapanagumanuban. Ay mo kalimot ha, katong ako lang sa vitamin C. Mighty C, mighty C, mighty, mighty C. Mga suking tingpapinaw, katong ko lang sa vitamin C. Onya, katong ang inyong sugar pod taas. Para mo normal ang sugar ninyo mag dito extra 500 mga sukin tigpaminaw turns dito extra 500 turns ilang dugo turns kanang abnormal pod dili normal dito extra 500 bonay mga sekreto mga higala sa mga tisoy
10: Monday mga sekreto antioxidant so ang imong nawong pagpabilin kang batan-on dili malawos
9: kana kay kana magu mga oxidants kanang mga oxidants mo na mga daotang elemento oh muna nga nanginhanglan ta og pangontra muna itaya muna nanginhanglan tag pangontra
10: nga dili magtaya
9: di magkataya mo ni mga kaeksonan nga ang DTX 500 di matayaan ang atong lawas og sa putaw pa di matayaan unya kay di man iputaw ni atong lawas
10: so, dili ka magdaot pabilin kang batanon.
9: Batanon.
10: Ano yung sekreto ni Bernie Kabusaw? Nabisan og gidaran na siya, pero batanon na gyapon og dagway.
9: Char! Maikid ka taga-agsalbanas.

0: survivor gud siya.
1: Pero kadtong pormahatan ani mo. Oh, picture man po to, no?
0: Picture. Pero og
1: ta kabalog na
0: sa pabagyo. Ang kwan man gud kung ulo wala na na chance, pero kadto mo siglawas ra to.
1: To lawas.
0: Gatalikod tingali to siya, no? Kay agsa ba.
1: So, kani mga ingon ani mga sukin tig pamilya ba kanak bitong patay-patay kanang pusil-pusil ba. Kita anak to, no? Oh, unsa na gyoy? Unsa na gyoy ko ani mo sala?
0: Sa ulo sa
1: igo. Ha?
0: Ulo ni igo.
1: May magagsala nimo. Sus. Nangawat kang kwarta nga malita-malita ka na. Angay na pangpuuhon mga suking tipaminaw. Hmm. Pero kanang mga madarag, kaso-kaso, madaras barangay.
0: Hmm. Ana asya gani, muro pusil ning na siya ang kwan o.
1: Hmm?
0: Muro na, pusil ning na siya ang pouch o.
1: Pusil?
0: Padulong og duty di gani siya.
1: Kasi gadala-dala lagi na. Basig doon na siya pusil po nga doon na lisensya.
0: Oo, basig.
1: Nga, pwede niya madala-dala.
0: Kung panunta siya ba, pero wala nakakuan ba? Pagkaigo, murag...
1: Mauna siya mga sukit ipo. No. Kanang pusil ba? Ano, isuksuk mo yun na sa bag? Isuksuk sa U-box? Isuksuk sa... Kung sa ba'y gamit siya mong pusil? Para sa anak ka nun, gipusil siya o. Oh.
0: Sa kabalos.
1: Oh, sa kabalos kay naman sa... Ang uban na sa U-box, ang uban na sa bag.
0: Maulo po dayon ka. Kung sa ba may pagbalos niyo?
1: Di, huwag magsakay kag motor. Magkana lang kag pusil daan, magbit-bit. Turns.
0: Ha?
1: Magkana. Magkana pusil.
0: Dakpon po ka.
1: Ha?
0: Dakpon.
1: Di kasog, dakpon. Kung sa ba na? Sa nga, dipinsan niya kay naganagipang pusil nga. Huwag nagamit ang pusil, namatay. Muna, nga ako, inani. Bito, mga sukit.
0: Walay mo to bag, diha. Serial number, Brad.
1: Tubaga
0: ninyo.
1: Tubaga ko no ninyo. Sige, nana. Okay, ato balikan, bay.
2: K5 News FM. Live report.
1: Yes, hi, guys, hi.
3: Kita na, no, live nga pata sa area. Karoon, na, to kayo pwede rin sa atong kapulis sa Balinsa. Masya mo yung mismo kining gabad yun, ining pag-disigasyon. Ang mawag ang biktima, kiba ba, nasa hospital na karoon. O niya, wapa mahili ni ni Pat, si Kyo kini sa usas mga resort ni sa unahan nga bahay ni niya napita kay Bebern.
1: Iyay.
3: Gasakay niya sa motosiklo, o niya, o kabatay katong na kaning, katong kaning, katong ni quality sa kay Bebern, katong mga saging, mga nana, kini na napita ng sugod. Ang pagpusil, o niya, natay, nakita na rin nga kamhang, tulong ka kabang sa kalibre 45 kita Bern.
1: Nay, kuan da say kanang nay CCTV.
3: Na diri sa tida pero dito kay maklaro kita Bern og i-enhance man dikaro sa tuga kaplisat ang gabaw CCTV camera.
1: Ah.
3: Oo. So, karon kaning ya dapita ato ning interview ng usas mga nakasaksi diri ya dapita. Di na natin pagkita sa itong kamera.
1: Okay, kamampod ka nang, wakampod so, video.
3: Oo.
1: Audio naman yung imuron.
3: Audio naman yung ito, karoon ito dito sa kwan si...
1: Naroon ba si Brad Jeep Tiro na dariron? Nagdaga, butong.
3: Ay. Oo. So, sir, good morning. Later on sa King 57. Di na ka makita, sir, kanyang pagka, usang itabuan ni sir, usang kurasan na itabo?
4: La City. Mal City, yung City Segundos, makita sa kwan si CCTV ba? Oo.
3: Ayon pag pusil, pila ka po ka pusil?
4: Duha ra ka buto ang nulunggan. Dayon ang katong pag-review sa mga CCTV kung makita sa kuan. Duha tong gakuan ng lustiana iba.
3: Layo-layo ning layo-layo ang natumba tong biktima, no? Layo-layo market. Duha ba dito sa mga 300 o 500 meters sa Gikatere Kipeber?
1: Sa atong pasay, sa atong pasay, gisundan-sundan niya, say? Gisundan.
3: Ano yan? Gilalat pa rin si Kapitan. Ang nakapait lang, may kita ni Kapitan Carlos Gainsan ay nakakaroon sa area ng kapatid ng mga kagawad. Ang pag-abot niya dito sa Crispy King area, Kapitan, iyang na nasa maganda yung isundan. Nga, taga Barinsa, sabi niya, may tinungdan nga napaksi itong bukton atong paong lalaki po na yung nasa maganda.
1: Katong pagkadasmag niya, naigo na siya.
3: Igo na. Kanang motor, wala nag kuha na.
1: Namag na lang to.
3: Oo, oh, marag alimusaw na lang to, kipa Bern ba?
1: Oo. So, namang kayo na kuha niya, napoy na igo niya lain.
3: Wala ba na dire, kipa Bern? Ang katura siya, kay dire ba napita, marag hawan magunin napita, kipa Bern, dalag. So, nakakuha tong suspect, o niya, nililig.

0: ko to dito, simple itong liko po ito paingon sa Valencia siguro. Kayo, Aris, ori po siya dito sa kung di paingon sa Tikala Valencia, na po yung agihan paingon dito sa Balili, posible bulos ito siya dito na dita.
1: Ang mga suspect.
0: Ang suspect, oo. Oh.
2: Siya ra o sa gasakay sa motorcycle or riding in tandem?
0: Ang riding in tandem, base sa system footage nga atong gisulti ni atong nakakita dito ganina kita Berno.
3: Riding in tandem.
0: Duwa ka, riding in tandem. Pero...
3: Lisod mo po kay Tulo.
0: So, riding in tandem Tulo. Panay pa ang pag-ilan na to sa mga biktima, but usa kini ka security guard ng Gabujute, karumbunta ng kita Bern.
1: Pero doon na kay Kuan, doon na kay pangalan sa resort, di lang sa ni mo isaba.
0: Correct, correct. Okay, basing ang pamilya in town na to.
1: Correct.
0: Wala ka po ng pamilya in town, so di sa na to i-butyag. Kay matul sa sarang kapulisan para po na mapagbalo na nila ang pamilya ng tao na itong biktima.
1: Unsa man say, kanang, unsa may nakuha sa victim, sa imong kuandiha, sa imong pakisusi-susi, na siya armas nga gisulod sa bag? Armas to? Or unsa ba? Katong...
2: Oh, makita siya ang pouch
1: katong
2: ba?
1: Katong gibakos niya, na ito yung mga bala?
0: Parang kuhaan ba ito siguro kita burn? Kani ka mo duty pa man siya? So, parang kuhaan ito, armas na sa dalan, tapos armas na
3: yan. Balon siguro.
0: Oh, sila na sa armas na siguro to siya. Then, pag-abot niya dito, mag, polisya, o saan eh, salun siguro yung armas.
1: Okay.
0: But ato rin, kung ano itong kapulisan na nilabigitan eh, kay ang, ang hippie mismo mo yung nangunay, naging mong investigasyon na kay Bebeno. Gani, nilalapita, sa unang gabahin, ang plan na bayayong, ang atong kapulisan sa Tumaguete po, naging mong checkpoint dito sa may...
1: ayaw na, ayaw lagi, ipokus lagi ng dugo lagi, ayaw na ipokus. Kasi may nagpokus, ayaw na na bo, ipa, ano na bo, kanang, ayaw na na ipapokus. Pwede na ipokus, pero di na ito ikuan, live kay lain. Na pa ina mahaw ro sa baka dia kasama ana putang mita ini so kan oh ayaw na na bo oh ilain kita na unya on sa to say sige say padayon say
0: oblat ba ya yung ang kapulisan sa budget na nagpaikayon og checkpoint dito sa unahan gabahin kito crossing paingon ta dire sa atong gisibyanan na dito pa nga na bara po ng mga motorista kay nilihay po sa checkpoint.
1: Oh, say, ang suspect, duha sila, o niya, unsa nga motor, makita ba sa CCTV, unsa nga motor ilang sakyan?
0: Wasa nga, mabutsang din, ba naman baki, maklaro ba kayo, kay Bebe, kayo morag, ang ilang CCTV camera, regnili kayo, what?
1: Unsa may, nagbunit sila, naghelmet, mga suspect?
0: Atong ipanguta na sa atong,
1: kato nakakita sa, nakakita ka CCTV, wala pa?
0: Wala pa, tuas polis, sige, kwan?
1: Sige, papunta na ko ng polis, ay, unsa ba?
2: Si Kapitan, di, say?
0: Si Kapitan na diretso sa unahan na. Doon siya sa area karon doon na ibutang si Don Dips.
1: Sige lang. Ikuan ko no, kay para basing ma-intercept pa ni Turns ba?
2: Oo. Pagsapagod kayo
1: pa. Alas 8 pa.
0: Katong gapusin, gabunit sila, tapos di na ako maklaro. Namatay po din sa CCTV, di na ako maklaro gabunit ba ito or wala. Di na maklaro. Maklaro sila.
1: Kuan ko na, Sai. Sai, asa man, kinsa may naghawid ron sa CCTV. Lili ako na, basing makalilipog ka. Tapos polis?
0: Tawa na polis, si Beber.
1: Nyawa na yung polis niya.
0: Lili maklaro, kusun na kayo.
4: Kung saan nagawin expert ang kuhan mo lang ito atong sa footage, basing makuha nila ito, makuha na ito. Expert na mo kuhan ba? Nami expert na sa...
0: Enhance ito nila.
4: Enhance ito nila.
0: So, pagkitaan mo, pagkuha sa CCTV, dili maklaro kayo?
4: Dili kayo maklaro. Dili kayo kusog yun siya.
1: Asa man ito nga kuhan? Kinsa nakakapture ito nga CCTV sa private ito nga tindahan
0: private,
1: or sa
0: private, oh.
1: Public?
0: Private, thank you, Pebeng. O may public rin kay... Valencia naman eh. Okay, Dumaguete area pa ito, Kipeburn.
1: Ang Valencia di ay. Naman ay Valencia di ay. Hindi maka-afford ng taga-Valencia mabutang o CCTV di sa mga poste.
0: Wala pa ka rin, Kapita.
1: Ah, di, Kapita. Wala. Dili, ingon kay Valencia na ni. Ayaw, pag-ana. Kay, abi pa lang, kaingon si Mayor Edgar di. Ang sa'y pagtuon mo sa'yo, may kwarta. Sa phone on pa na mo ng CCTV. Bakas hindi, Kapita. Wala.
0: Wala ka rin, Kapita, Kipeburn.
1: Pero sa sentro, na daghan.
0: Dana dito sa sitong area karon.
1: So, yes, ako ano? Mataya no. So gisundan dai siya say pagka ato-ato lang ni ba, pero makita ra na sa CCTV. Bisag naigo na siya, nakamaniho gyapon siya drive turns. Wala lang siya ninunong. Kunihunong to siya. Tiwasan. Di na puto siya makakuha siya armas.
0: Opo, siya armas ang gibeban. So ning gisakyan ka motor katong dako ka motor.
1: Ah.
0: Dako ka motor nga kipaber, no?
1: Dako.
0: Dako supod mo, mo kasupod mo dagan.
1: Asa nga motor dako kanang taas eh, kanang kadina.
0: Katong oh, kadina nga kuan nga kipaber katong.
1: Asa mang motor? Asa mang motor niya di aron?
0: Ah, dali bigyan ang motor no, na niya sa dapat atong truck sakyanan og paabot kaya kanang napita ah. Doon. Kana doon.
1: Mm. Why kuno? Sige say. Kuno okay, galing say. So, diha mo gikan anyway. Asa gidala?
0: Provincial Hospital.
1: Palo open na lang po ninyo, gikan mo diha diretso na lang ninyo og unsay latest niya nga medical bulletin og pangalan po niya. Mm. Basig to na po dito ang tagtungod anyway, ang CCTV investigaran po na sa mga kondas, mga police. Usap po yung makuha ninyo dito sa provincial hospital. Paloapan lang po ninyo sa'yo. Gikan diya sa'yo. Basig makabalik pa mo niya. Before time extra.
0: Sige. So, po, nanangita rin mo po.
1: Ah. Okay.
0: Nangita. Live, gikan rin sa may Palipinon area. Kibaber, no? Aning shooting incident na ganyan na city sa Buntag. O nga karon to ang biktima to hospital. Ang katunan na sa pagkanitaon nga taga-Balisa, ito ang karon sa RA sa Balisa para patambalan ng mga pangus nga nangkot pagkatumba niya. Mm. Manadas magkatong biktima in town na kasakay sa motosiklo.
1: At klarohon nga, why na igos bala gawa sa katong nga biktima, ang biktima, may nakadasmag lang o laing motor, pero motor, ang iyang nadasmagan ng motor, diliingon nga naigo sa ag na bala.
0: Adele. Da nadugbo ra kay Pepe, napangos na to siya.
1: Ah, sige, say, salamat oi.
0: Live kay Gika Carlos Dante sa Gabaski K5 sa Grill dito sa May Pepe. Para sa kapabilitan sa Tito Rico Cleo sa Negros K5 Diesel.
5: K5 News FM Live Report.
1: Mao na po ni Turns. Sayos buntag security guard.
2: Sayok ayos buntag.
1: Kini maka
2: pero kung insakto ba ya ang mga kung narag yung mga CCTV no sa mga cruising ba? Cruising. Ma kuan ba
1: matrisa
2: yun,
1: matrisa bro. Okay sa lapit mo ni padulong. Hmm? Karon. Paspasan kiday na nila. Okay, dili to ni tanaw na ko turns. Dili ito mo agi sa way mga CCTV.
2: Oh, so unsa man mo diretso sa ug mo diretso siya sa kambukad. Dali to. May ra kayo sig mga kalutsan didto.
1: Kasaroro.
2: Oh. Adi di kasaruro. Paingon sa Udol Falls ba, pulang bato. Wala isod mang dina usa-usa ra man dalan ug muliko pa sa tay pabalili, ma, layo pa yan dagan. Kung naayo ga paminaro na pa mga makabantay po. Mm. Ug maay unta og naklaro ang CCTV una, kay pwede na tong kuan nga mao ni siya nga motor, mao ni duha ka buok, mao ni sanina nila ana ba kung naantay nakita sa CCTV ba nga naay makakuan? Trace pa na.
1: So asa ka?
2: Pareha sa una nahitabo tong gitulis ang ahensya bilin.
1: Mm.
2: Ga-onboard ko sa radyo dito sa Picas Estasyon na. Maog yoy pag kuan gyud nga nang onboard gyud ko mo gyud pag human sa kuan nga sibat. Dakpan gyud kay perti madaghan ang monitor dayong yung nga nakita na ko sa Boulevard kasi gara ko basa gud sa text. Sa Boulevard ni agi kusog kaayo mo ni ilang salakyan.
1: Karon may text
2: pag, na. Pag napod unahan, na dire sa Sibulan, dito gud gibiyaan gud nang salakyan na nagdalaga na gud sila.
1: Ma, nangamatay to?
2: Dito Sibulan, nadakpan to.
1: Wala gip, wala.
2: Ang ilang abogado mo to gipatay katong si Archibald, gipatay sa dalagit.
1: Mm.
2: Abogado to nila diring na atin sa hearing nila.
1: Wala abogado mo sopol ato nila, way. Abogado diring mo laban.
2: Wala, wala. Atong mga hold upper katong niransak sa ahensya. Kuratong
1: baliling man to na?
2: Murag, kuratong baliling.
1: Pero dakpan yun sila.
2: Ano ito mga naka wala na dakpan? Daghan man to sila.
1: Dari ko no, tanawa ko no. Basta nana po diha, dari sa ato aron.
2: Ha? Wala may comment?
1: Wala.
2: Wala man.
1: So, kung diha to mga sulit.
2: Dili, kung ma-explain unta na to nga, naadiri mo ni kuan.
1: Bisag mahatag na lang po unta ang motor or ang
2: description ba? Unsa nga motor? Unsa color sa ilang helmet o nag-helmet, ilang jacket.
1: Kaya karon, kamaroon ka ilis.
2: Wala pa ron. Motor pa ron. Kaya ngita pa ron kikiasan.
1: Ngita pa ron.
2: Asa ron makaligot-ligot mag-uragod kayo. Kaya bang ang community? Dakpan yun na.
1: So, kung dihatos may kandaw ay, disundan to, ang exit nila turns, kung mulip turn sila dari pa dunlong sa Balinsa, dagay CCTV.
2: Oo.
1: Kung mo U-turn po sila, mubalik

0: sila diha.
1: Tara na. Pero mas bukan lang unta og naay CCTV nga makita ang police nga klaro ba ang description. Kaya to untang ma.
0: Pero kwan pa di pud ingon nga nagpundura ron sila.
1: Dili ron, wala ron ni kes gyud ron.
0: Ikes pa ron. So tanaw kuno ninyo diha mga sugitig paminaw. Kamo nga naminaw karon ha? Hmm. Kusog man ta sa mga bukid-bukid. Hmm. Kusog man ta mga kaigsunan sa mga kining mga lungsod-lungsod. Hmm. Tanaw kuno ninyo diha. Og kadunay nang gimotor nga kadudahan karon lang niabot.
1: Kuha pug motor ning naigoombot CRF. CRF gyud
0: okay, ni Honda
1: si... CRF.
0: Oh, da, nindot na.
1: Honda CRF.
0: Di ba pugha na siya maoy hippie baka ha, sa mga gorja?
1: Oh.
0: Oh, di ba? Kay kuan man na nindot og motor. So, suspect sa mga suking tipo man moy pangitaon ron. Suspect sa pero paspasan ni siya mga kaigsunan. Oga, ining lihok sa ato ang kapulisan, unya ang mga tao mo tabang pod madakpan gyud ni.
1: Dakman ni.
0: Unya na dayon na mosunod na mga kaigsunan ang motibo. Hmm. Suspect lang sa para matagan ni justisya mga higala kini nga mao nga biktima. Suspect lang sa. Hmm. Para matagan justisya mga higala kini nga mao nga biktima.
1: Correct.
0: Kay ang kuan ini turn sa trabaho mo yun na, mo man nakasagaran, trabaho.
1: Basic, wapo, ito ka ba, basic personal po.
0: Personal. Suya, trabaho, personal. Negosyo.
1: Negosyo.
0: Oh. Pila yung edad ato niya? Tanaw niyo mo?
1: Mga...
0: 50 plus?
1: Wala pa dagay.
0: 40, mga 40, anak no?
1: 40 plus.
0: Personal, apilin po ng personal niya. Bagura ba ta nagdrama atong barbiro-barbiro? Hmm.
1: Ah, wala man to ilabot, be.
0: Ha? Wala gito ilabot, pero basig mga ingon na ito ba nga ang banner mo yung nagpatupi o niya, kinhatan po niya ang asawa. Mm-hmm. Okay naman na mga personal, wala!
1: Mm-hmm.
0: Di yun nawad o na mga kaigsunan, di yun nawalaon. Kana nga klase, negosyo. Kana, trabaho, personal, negosyo. Di arpita mga higala mo tutok, pero mas maayo nga madakpan sa gito nga maong mga suspect.
1: Mm-hmm.
0: Ako manghigala, murag manglimbaw, ako malhibo, naanapod, o niya, kanang tawag bitaw nga, mga nagtrabaho ra, nga na'y nagpaabot turns nga pamilya, nga maka, uli sila mga sukit yung pamilya, makadala o gagasa, makadala buga, sudan, makapiskwila, o.
1: Paita.
0: Ang pamatsyo nung ta mga higala, kining malita-malita nga gikawa ta mga sukit yung pamilya.
1: Batan.
0: O. O kanapong sige katug, mga higala, hearing. Ha?
1: Bacon gyud na matulog sa hearing, gikapoy ra.
0: Okay, kapoy dai, di na lang.
1: Oh, nagtaas ra na siya og blood sugar. Kay wala siya ga detect 500.
0: Kana.
1: Kinahanglan siya mag-detect 500.
0: Detect 500 yun. Kay kung mag-detect 500.
1: Ha?
0: Kung mag-detect 500.
1: Mag-detect 500?
0: Oo.
1: Ay, siguro.
0: Siguro.
1: Siguro.
0: Taas ang atong kinabuhi.
1: Taas ang kinabuhi, walay high blood, mubatan nun pagyo ka.
0: Batan or pagit. Sama ni?
1: Break sa ta.
0: Sama ni?
1: Sama ni? Bernie Kabusa.
0: Oh. Na kay kon dito pamahaw?
1: Hmm? Pamahaw?
0: Tagan ka na ko para pang pulit og pamahaw.
1: Sino? Na ay pamahaw dito. Ano way pamahaw sa balay nga na amo gunay pamahaw sa gis balay.
0: Di imo man kong ginan nga mo batan on sama ni Bernie.
1: Ha?
0: Tagaan ka na ko. Tip ba tip?
1: Oh, vamo na dai na.
0: Pero di mo inom kinis Jonathan Turns. Tan-on mo ga inom ni wala.
1: Jonathan?
0: Ang imong face kunutan, mutanaw sa attorney, kana-kana.
1: Half ra na ganyan.
0: Ay, pun pagkano. Sige na ba yung nag-explicar nga ito ni Aileen, kang Cedric?
1: Amo ba?
0: Kana sa, si Abo, Abo!
1: Abo?
0: Ah, Abo! Ah, wala yung bungod, half na.
1: Bagong giayo akong water pump, ana.
0: Ah, hole.
1: Hole na.
0: Hole. Klaro. Mailan man ato nang nag-detex, Pupimix, no? Kay, unsa to, basta ga-detex 500.
1: Batanon.
0: Sama ni?
1: Batanon lang tawon.
0: Sama ni?
1: Sama ni, Bernie Kabusaw.
0: Lang tawon.
1: Batanon lang tawon. O, alangan. May magpagkaon ka kay Tilawan.
0: Dili, batanon yun, dili lang ng taon.
1: Kani,
0: ang taon. Batanon yung purma.
1: Batanon yung purma.
0: Amo, lagi na, lang taon. Ay, alas 8.32, balik mi mga kaigsunan, humanini mga higalas pipila ka pinomdom. Standby, alas 8.32, hatod yapon ka na to sa MyTC.
2: Foro de los Pueblos.
3: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang

0: D3Bio.
1: Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako gusto lang nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500.
7: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol.
7: Nga mao ang hinungdan og responsable
6: sa pagbara sa atong mga ugat.
7: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Batasano nato
7: ang pag-inom
6: og TTX 500.
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: TTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
7: Nawan ang nabaka-ugat sa kama?
6: Basin og
7: may diabetes ka?
6: Ang TTX 500 na.
7: Ang TTX 500.
6: Adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals
6: og antioxidants,
7: nga gigan sa palaya
6: og desugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
6: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500.
7: Mabalit sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
9: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
3: Clinica Spore Biotics
6: nga 45 probiotics
3: at tunay 80 billion CFU nga good bacteria.
6: Spore Biotics,
3: katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
3: Extend Food Superman for Men.
12: Aniana, ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ang mga dekalidad na trabaho sa mga glass o aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass, o daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila ni Mutang sa Angtay Building, Corner Lucrite and Perdisi Street. Dumagana City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiyakinin ni Ma'am Jane Lumapa. Patawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
13: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangyuta? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magpalik-palik yun ka sa Gutim Lechon. Ado na usap sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Ado na usap ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not the best, but we make sure we serve you better.
14: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation, the Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa dugang na kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaa si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaa si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
0: Nagita ka ba og lami ang malunggay Jess Panisal og ang bagong gawas sa oven ang Spanish Bread? Ayaw ka pala kahigala, kaniya na sila sa Dumaguete. Na sila nabutang sa may North Island Highway at mag sa may Qualphone. Ang Pani Visayas nagtanyag sa lami ang malunggay Jess Panisal og ang nagbayro sa Metro Manila ang lami ang Spanish Bread. So sa paimong yulat, higala, tilawi ang kalami sa produkto sa Pani Visayas. Kahit kung makatilaw ka, imog at kining balik-balikan. Ang Pani Visayas na doon sa Lebranches, Bayon City, Dumaguete, Pakong o guman pang manapit sa Negros Oriental. Ang Pani Visayas, buka sila alas 4 sa buntag, hangtod sa alas 7 sa gabi. So higala, unsa pa inyong yulat, ato na ta sa Pani Visayas!
15: Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
18: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
19: Puro de los pueblos.
20: Alas 8:40 na mga sukinting paminaw. Balik gapon sa atong pagkapanagumanuman. Kini gapon si Kaki 5 Bernie Campos kanunay gamay ti si DTX 500 DTX Coffee Mix og D3 Bio kabusaw.
21: Kini si Kaki 5 Attorney Ronel kanunay naka DTX 500 DTX Coffee Mix D3 Bio og Sport Biotics D Palubos.
20: Lami lagi kayo Brad Jepte ang sabaw. Bago gid siguro ni kini imong botong Brad Jepte.
21: Sigo moy pagkuha.
20: Salamat kay Brad Jepte. Tam Stones.
21: Ha?
20: Nahurot naman ang akong DTX Coffee Mix. So,
21: ilaw ka dito.
20: Ni inom ko dito. Okay. Kini nga sabaw. Tamis. Sabaw sa butong.
21: Morgi kalamay yan.
20: Ulay.
21: Ulay. Ulay. Ulay.
20: Ulay. Ulay kalamay eh.
21: So di tamis.
20: Di tamis.
21: Sakto gud siya.
20: Sabaw sa butong.
21: Sabaw gud sa butong ang sabor.
20: Tamis. Pero gakuto na pag kog usa ka dito X Coffee Mix. Human sabaw sa butong.
21: Kaingon ba ya kog nagpa-backfire ato pero gipusil na di ay. Ingon si Mark Ubinita. So taga-kuha din ni siya.
20: Kita din si kuha dito.
21: Taga dito din ni siya sa Palimpinon.
20: Oh.
21: Din Ilvinia Marina Palomar. Good morning. Matching in Ahong. Oh, morning dias Ahong. Lisilda Akabal sa Kabandutan Bay City. Lulupidot. Morning sir. Watching sa Kabakungan National High School Masulog Extension.
20: So.
21: Gina Sotilio Naminaw Bibi. Magsalod rako dagat attorney mutab ang manguro ni madugay
20: sta. Likado po na kanang dagat dili po na ma. Dala ana nga kuan filter filter.
21: Dili ningon siya mutab ang rako no base nang dagat og dugayon ni agstak.
20: Si mutab ang. Mugahi na no na kay asin man.
21: Mas muparat na siya be.
20: Mas muparat na. Oh. Labi nagmabulad na siya mga sukin tig paminaw sa kuan ininit. Oh ininit sa init. Mugahi na. Maman eh, mugasin ba yan, Tons?
21: Mugani.
20: Dagat
21: ba yan? Sulay man ko. Sulay man ko gamagamas dagat. Dugay mo po na kayo makatigom.
20: Diyan sa mani mo?
21: Bulan.
20: Nakuhan ka ni, nikamit ka Google. Instruction. Sa, nigamit ka sa, kanang, ano sa'y tawagan na, kanang YouTube.
21: Nagbutang ko sa balde.
20: Ano ya?
21: Yama na instruction nga, dili ibutang sa balde.
20: Asa man ibutang?
21: Iyaob na ako sa katong murag lata.
20: Ah.
21: Ningon man po dito nga, og nabutang na ni mo sa balde.
20: Ayaw na i-transfer sa lata. Taro niyo mo. Ano ya?
21: Iyabon ako.
20: Iyabon na lang. Anya, napo ingon dito nga, ayaw iyabo. Kay mugahe rin iyabon na sa lata. Pastilan. Libito, simple lang na sa mga sulking tigpaminaw. Simple naman na. Pag himog, maghimog asinton, simple na.
21: Nakasaray ka himog asinton? Magyan sa ni mo?
20: Dito ko, wala ko diya sa dagat.
21: Ano sa'yo mong gimo?
20: Dito ko sa gym.
21: Sa gym?
20: Ah!
21: Ano sa'yo mong gibutang sa gym?
20: Katong sa kanang mga nanggibarbil.
21: Ha?
20: Nanggibarbil.
21: Nanggibarbil?
20: Hmm, kanang nag-exercise
21: ba? Ah.
20: Ako rito nga naon, nilang ko ano
21: singot. Ilang singot? Shhh. Oh. Shhh.
20: Pero dayon? Ano ba? Paasin nun sa nako?
21: Oo.
20: Dito na nakukaon.
21: Oo. Dayon?
20: Naman lang.
21: Hmm. So, dugay nga pong ka makatigom.
20: Wa man kung ingon, wa man pong nagdali. So, naman lang na siya.
21: Okay, di ay kayo.
20: Parat!
21: Parat kayo?
20: Wait, ay, binuang ka naman isa.
21: Wala, iligo!
20: Hey, Claudie!
21: Nag-problema to. Beth Bahamon de Glen Elvinia maimbuntag.
20: Ay, buglasan karon ha, October 15.
21: Kano sa gay street dancing? Daga kayo ng utana? Ogma. Street dancing competition?
20: Ogma.
21: Sa opening gidi ay?
20: 16. 15 man taron. Money activity karon 15. Alas 5 sa hapon, ribbon cutting and opening of the Buglasan Festival.
21: Karon ang hapon?
20: Karon ang hapon
21: na. Oh.
20: Opening ni, pero dili ni dancing.
21: Oo. Oh.
20: Opening lang ni, ribbon cutting. Unya, MC dito.
21: Okay.
20: Niya, pagka alas 6 sa hapon, Buglasan LGU Booth Pair Competition First Judging.
21: Oh, karong gabi eh.
20: Lahuman, natural. Katungo pa na kadimao kagahapon.
21: Ay, bukog ragi hapon to.
20: Ha?
21: Bukog ragi hapon to.
20: Ay, inon raman po to nilang mga judges. Mamahuman na ha?
21: Sige, dayon. Sa pelain.
20: Alas 8, hara sa Negros Oriental 2026. Pre-competition.
21: Mga babae na.
20: Featuring Paul Salas.
21: Ano as Paul Salas?
20: Ano sa meaning featuring Paul Salas afterwards?
21: Pagkahuman sa hara si Paul Salas.
20: Kaingon ko bag si Paul Salas ay ang apelido afterwards na.
21: Sige, dayon, gabi na.
20: Alas 9, San Miguel Beer Night.
21: Oy?
20: Amagin mo si Ines si Kuan. Albert mana? Basta San Miguel. Albert mana?
21: Okay pala hubog man.
20: Dili, ay pagka. Kaba mura, nakaminos makag mga tawag mong inana. Mag-MC mo.
21: Ay, pag, ha? Dili na pala ubog, dili na mo inom si Albert.
20: Niundang naman gali na.
21: Niundang na na?
20: O, po ko kabalo. O,
21: di mayo kayo.
20: O, gali, ay, ina nga, o, pa-MC yun. O, ako'y mag-MC na, may wala po ka pala ubog.
21: Dili, o, wala niundang naman yung ka.
20: Mm.
21: Niundang naman yung ka. Si Albert, gusto mong kaya naman inom po sa una. Pero karon ba siya niundang?
20: Wala na, wala, di na siya inom sa una.
21: Oo.
20: Kaya ka na magong inom, makayabag na siya sa utok.
21: Oo, mo ba?
20: Munda nga.
21: So, si Albert Malonzo, dili man niya bagong utok.
20: Sa una. Yung palahubog pa. Huwag mangi palahubog. Huwag may palahubog. Kanang huwag mag-uy hubog na tarong o utok. Kasagaran hubog ka mga kaigsunan. Di gina tarong o utok.
21: Iba na yun sa activity. Kaya ang street dancing may akong ibulong o kanon
20: siya. Hindi na. Basta si Albert yun eh mo yung mag-MC.
21: Basta si Albert.
20: Sa
21: si Arlot, wala labot.
20: Arlot, program na si Arlot dere.
21: Ha?
20: Arlot Trigalado.
21: Arlot Trigalado.
20: One lechon!
21: Arlo Trigalado.
20: October 16, Friday. Ikaw ba sa'yo kay Gagmay na? Isa, ikadwa ka na ikadwa.
21: Muna kay Dili nakakakita.
20: Di man po ka ng kanang Gagmay. Sobrang rapat kay Gagmay.
21: October 16, Ugma.
20: Oh.
21: Buglasan, Painitan, Salo-Salo sa Dumaguete Boulevard. Oh, di man ta ka-appeal, Anik. Programa man ta.
20: Oo, Ugma na yun.
21: Ecumenical Service, alas 7, Boulevard Gapo, pag alas 8, Civic Military Parade. Ah, Ugma, yun ang parade. Buglasan Lechon Festival. Competition, alas 12. Appeal si Conan eh?
20: RJ.
21: Mo ba?
20: Nailibre
21: ani
20: mo sa RJ? Appeal si Sir Joseph Cuibas. Appeal na sila si...
21: Nailibre sa RJ ani Lechon, kaya appeal mo sa competition.
20: Sige naman ta, bato lang ta sila. Sige naman ta libre yun. Si Randy Estrellano, masing mapila na. Chay Fernandez, masing mapil. Mapil po siguro na si Dave Diasis.
21: Si Shane Tebis po.
20: Shane Tebis.
21: Friday, pagkahapon, ugmas hapon. Buglasan Trade Fair opening. Buglasan Festival of Festival Street Dancing. Alagi, ugma. Good day, alas tres.
20: Alas tres, ugma.
21: Field, pagka-alasize, field presentation and showdown. Sa Coliseum, gyud ay dito gyapon sa Coliseum.
20: Sa Coliseum. Ang showdown?
21: Oh, dito sa tong sa una ba?
20: Pili Coliseum.
21: Coliseum na Gobernador Mariano Perdices Memorial Coliseum na. Tawag ana. Dili Masiyas Sports Complex.
20: Ay, pasabot. Pasabot na ko Masiyas day. Oh. Coliseum. Coliseum. Yung may atop.
21: Wala man guna atop dia. Wala man.
20: Tagon na ng Coliseum nang way atop.
21: Ay, sabot dahil na ang Coliseum, nagyoy atop.
20: Uwa naman na basta Coliseum ka, ang kanamagong Coliseum, it speak about building.
21: Building bitaw, nga daghang makalingkod mo na yung Coliseum.
20: Nalagi blitzes. May problema, napoy atop mo na Coliseum.
21: Ay, mga Coliseum sa
20: ubang. Sige, sige, butang eh. Ano sa? Ano sa? Asa dapit?
21: Memorial Coliseum.
20: Oh, minus roof. Ha? Oh, minus roof.
21: Minus roof.
20: Roof. Minus roof. Roof.
21: Minus roof. Para mag-pisi.
20: Mag-pisi. Minus roof.
21: Pagkalas 8, Viva One Variety Show. Deng SMB Night. Gapon si Gim pa. Inom dahin. SMB Night.
20: Kinsa MC Ana?
21: Albert mo lang. Gapon.
20: Wala inom. Ang gunang batagod.
21: So ang show dan ugma. Gudahin kay ugma. Manggod ang koan. Kana holiday.
20: Ogma man. Ogma man ang holiday, way klase.
21: October 17, Saturday, marching band competition.
20: Oo. Oh.
21: Sa Lamberto Masiyas. Dayon, Buglasan Parada sa Kahayag Float Competition. Pagka-alasitis gabi, Buglasan Pyro Musical Competition.
20: Oh, sa Freedom Park.
21: Oh, sa Dumaguete Boulevard.
20: Ah, Boulevard.
21: Hinebra Night na po pagka-alasutso.
20: Asa dapit?
21: Sa Freedom.
20: Akin sa MC.
21: Freedom Stage. Kuan na po ni. Bernie Cabuso na ni.
20: Albert Yapon. Albert Yapon. Albert Yapon. Mauna mo na. Sister company mo na.
21: Sunday, the 18th, Battle of the Bands.
20: Battle of
21: Alas
20: the Bands.
21: Alas 7 gabi.
20: Ano pa?
21: Sa Freedom Park.
20: Freedom Park.
21: Pagka alas 8, Gandang ni Grense.
20: Oy!
21: Oh, mga bayot.
20: Asa na pa?
21: Sa Lamberto Masiyas.
20: Kinsa MC?
21: Sports and Cultural Center.
20: Kinsa MC?
21: Ang MC ani?
20: Albert Yapon.
21: Albert Yapon. Albert Katanan eh.
20: Albert Katanan. Nampo na yung pagkabayot.
21: Pag alas 9, SMB Night na po.
20: Nampo na yung pagkabayot po.
21: Abayot ni si Albert.
20: SMB Night?
21: SMB Night na po.
20: Kinsa MC?
21: Albert Yapon.
20: Oy, Albert, dili siya mag-MC dito sa Gandang ni Grince.
21: Straight nang iya. Overtime.
20: Sunod.
21: Pagka
20: Monday.
21: Singing Idol Competition. Sa Freedom.
20: Freedom.
21: Na yung SMB Night. Pagka Tuesday.
20: Tuesday.
21: Alas 6, Vocal Duet Competition. Sa Freedom Gapon.
20: Freedom.
21: Balitaw Competition. Mo nahihilig ni mo mga balitaw.
20: Saan ang balitaw?
21: Balak ba? Nga makalingaw.
20: Man, mo din sa kanang balitaw?
21: Balitaw.
20: Ang amo, akong hilig na ko, palitaw man.
21: Kaon din. SMB Night na po, pagkawan. Wednesday Gapon. Morning. Tourism Skills Competition, Inter-School Tourism and Hospitality Skills Competition. Ah, katuning mga kuwan.
20: Luto.
21: Bartending, winana.
20: Ah, oo. So appeal si ate ana, kung estudyante po si ate.
21: Appeal. Basta kabayang hospitality. Pagka Wednesday.
20: Why? Pasyente dalon dia.
21: Wala. Folk dance.
20: Folk dance.
21: Akana. Competition o balak competition. Lay po dahin yung balak, lay po itong balitaw.
20: Ang balitaw, balak, no? balak og
21: balak og palitaw.
20: Ang kini balak lagi ni. Sunod.
21: Buglasan pagka 22 Thursday, Buglasan Farm Family Congress opening. So maligya sila dito ng mga lagutmon.
20: Yeah. Asang area?
21: Sa Fred Kison Park. Kison Park.
20: Kison Park. Dito palita dito kamote.
21: Dance sport competition pagkagabi sa Freedom Park. Dayong SMB Night na po. Friday. Lutong ato competition. Mga bisayang luto ni.
20: Oo.
21: Kwatro sapon. Sa Kison Park.
20: Kison Park?

0: uunong pakutsaritang kamay.
1: Mauraw ta na.
0: Mm. Ang musunod, Dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Mm. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Mm-hmm. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag X500 og MITC aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
0: Husto.
1: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
0: kondisyon,
1: wala
0: no?
1: Kondisyon, wala kay gana.
0: Base
1: sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. Ug mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
1: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay.
0: Mm.
1: Labi na sa bakterya, mudaghan diha ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay.
0: Mm.
1: Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
0: Unya, Dok, kini pong acne.
1: Dagkong bugas-bugas.
0: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
1: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
0: Mm. Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
1: Sobra nga tambok.
0: Oh.
1: Sa Sir GP, di na to mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra lang nga kaon ug kamay.
0: Mm.
1: Sir GP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga lima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Dok?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay na ang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
1: Na dyan pa naman, Sir JP, nga lami dyan diin na magkapi, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ro unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation.

0: Visio Gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Dr. Miloy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura nig track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may mohatod nga track.
3: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar sentral. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
2: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paikayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP.
2: Ug
3: ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang, Sir GP, nga mingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
3: Ang D3 Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
2: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
2: Oh.
3: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kelly. Usa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isulay ko ang tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panantaw.
0: Mighty C. Sa mga

0: Butika, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
1: Isip sa Kapinoy. Mm. Lahira Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect Jude ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling, nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka, nga

0: Aka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
1: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ipinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini atong paghistugutan karon.
0: Mm-hmm.
1: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis sir GP mo mm-hmm. Ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling i-fill yun na nila sir GP tanan nga magyan sa oil sa D3 bio sa extra virgin coconut oil sa D3 bio tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba tangtang jud na sa D3 bio kung nahuman na pwede nimong mausap wala jud problema na moingon ka nga unya sana naman lang tong mga mikrobyo ato.
0: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na dyan problema, ha?
1: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na dyan to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
0: Uh-huh. Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
1: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: Bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya nga akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang H. pylori, ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
1: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
0: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
1: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
0: Sa to padok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
1: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
0: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
1: Kanang kasigi kagkaog mga tam is RGP, samot na dyan sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
0: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
1: Og dili ra na, Sir GP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
0: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
1: Grabe ha sa? Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3. Kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
3: D3 Bio.
4: O si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano naman lang akong blood pressure?
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 10:01 sa buntag. Taknatod ganato sa Mighty Second Base.

0: Ngayong buntag mga ka-K5, welcome na sa K5 Top of the Hour News ng Anlong Wagas. Oktobre 15, 2025. Daraso kita sa tumanag ng balita karong oras sa usa ka security guard ang giposil sa ulamailing suspect at bang sa Crispy King sa barangay Palinpanan, Valencia, Negros Oriental, Shate, kaganiang buntag. Ang biktima, gilangan si Miguel Tinaan Jr., 28 anyo sa barangay Candao, Dumaguete City, kinsa dalingang gidala sa tambalanan human sa insidente. Matod ba ni Patrolman Team Vincent Epan, investigador sa kaso, tulo ka sa madpinusulan ang naangkon sa biktima, nga gingong padalungunta siyang trabaho sa Tierra Alta sa dihang nahitabo ang pagpamusil. Padayon pa ang imbisigahan sa kapulisan ng insidente, aron may balaan ang sospek kung ang hinungdan sa pagpamusil. Samtang sa lain nga bahin, ikatakda mo bisita sa Pilipinas karong Nobyembre si Pangulong kung ang Presidente sa Estados Unidos nga si Donald Trump. Aron mo tambong sa ika-49 nga ASEAN Summit sa Metro Manila, sumala pa sa Malacanang. Ikompirma kini sa Palacio ni Ato Oktobre 14. Ang mga leaders sa Association of Southeast Asian Nations o mga kaubang nasod, gila umang mo tambong sa mga panagkigom aron hisgutan ang mga isyo sa rehiyon o paligunon ang diplomatikong relasyon. Samtang wala pa magpagawa sa Malacanang kumpleto ng mga detalye, bahay sa eskalyo sa pagbisita ni Trump, lakip na ang posibleng mga diskusyon mahitungod sa Pax Silica. Ang mga leader gikan sa ubang mga kaubang nasod sa ASEAN, lakip na si Indian Prime Minister Narendra Modi, gilauman usab nga mutambong sa mga may kalabutan nga tigom. Magkatunag lang ko sa itong K5 Top of the Hour News ng Adlong Webes mga ka-K5. Nga ito lang ka nato sa itong mga paboritong food supplement, ang Mighty Seed. Nabaran sa Detex Vara, Detex Coffee Mix o D3Bar. Duga mga dagong balita ang atangi sa 11 Mbps, ingon man sa Triboy Evening Newscast. Balita gikan sa News Center kasi sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
1: Detex Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times. Sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, ipiktibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Strobo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C!
3: Sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistorya ni mo. Tubod sa imong bad breath, mag-Clinicas, Probiotic. Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas, Probiotic. Ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas for Biotics.
8: Gah, mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kaya?
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sa gan nga driver, extend, love.
1: Extend Superman for Men. Yahoo!
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
11: Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali, gasang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
3: Mga
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakaditoks ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Dugay ka nabang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Tier 3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ko ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Tier 3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio.
4: Tier 3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
4: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsiponon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, Winigas, Forbiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max, Forbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Winigas, Forbiotics na adlaw-adlaw.
5: Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka pipino.
11: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
4: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial

0: agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% nga interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan nga naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag og 2% nga komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, the Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa dugang nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaa si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaa si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation. D3
1: Bio! Ako si Inara, tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! DTX, Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mamad na patsagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tata mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM News.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok?
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong kabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Mo nay superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
4: Pagsulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
5: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
5: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3.
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio.
3: Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5 DJ Rex on air.

KBS FM. Ang kampyon ng istasyon. Ano kami nga Huwebes? Pizza. Ano siya pizza? Pizza 15! Ayan! Pizza 15 ng bulan sa Oktobre tuwing 2025! Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta man ang inyong kautuhon? Kumusta man mo di akaroon? Ito mga ka-K5 nga sa'yo tawag ka. Na sila nga tatagsak ka mga panimalay karon no nag unsa man ta karon di mga orasa o ba niya kay nagpreparar na para sa paniuto alas 11 3 sa tong oras baka K5 ha okay na sa Mighty C Alkaline Vitamin C para ligo na to ang immune system dapat makita og Mighty C Alkaline Vitamin C sa to ang Detex 500 kaya na to ang high blood arthritis diabetes tapos sa mga hilig sa kape alas sige mga pinata Detex Coffee Mix na kakapi ka na magka-detox ka pa ngiling ngiling ay sa mga naminaw sa to naminaw niya naglantaw pag yun ay live ko sa ko nga Facebook account tapos lang nga Kuya Rex niya lantawa lantawag paminaw yun nga maminaw na lang tayo dinanta mo lantaw kay sumod maginaw ni Jirex ay wagaman ayun sa mga nag-tune sa tatak sa kamang monitor karon yung mga radio. Busta, ha? Sa mga nakatsunin na karoon. Nag-lantaw sa ito ang live. I-share na, i-share na. I-share ang ato ang live di ha? Magkita sa lain. Ay, pa-shout out Kuya Rex. Ito, in-engine komendador. Basta man diya, dahi. Lord Galio sa Pele. Nag-alantaw sa to ang live. Ay to Jens Kalomba. Uy, siyag-sihag di ha?

0: sige, parayin tayo sa mga nag-comment sa tuang live, ha? Sa mga doon ay mga ipang shoutout, pwede po mo dito maka sa inyong mga shoutout sa kuang Facebook account. Pili raan ang duha. Malagwa mo na pang pili, ha? Just lang K5 Rex or di ba ka Kuy Rex. Sag-asa, anak. Pwede ra. Pwede ra, pwede ka. Ayan to! Jimin Cabudillo Apatay! Ito may La Libertad. Ano ka din sa kwanda? Katong naimanok gani? Alo, unia pang gabi ni Jingo ni Jens Kalumba. Unia pa rin ko nung gabi ang siyag-siyag. Anong hindi mo na makuha ang siyag-siyag, Jens? Mga tulog na sag-adlaw. At oras alas 11:16 na mga K-5. Pagkita sa inyo mga comment, ha? Shout out to from Tangil, Dumanhog, Cebu. Ni, ay, musta man, James? Okay, mga magpatimaw si James. Asam kagikan, James? Shout out sa ako ang 99k followers di Jerex. Ah! Liba, oy!
1: Sana all!
0: Si Virgilio sa feeling. Dali, manakabalo! Crispy chicken ko, no? Putang manghatag ka diha, crispy chicken? Jimin Cabudillo? Sakita god ato, wala. Ay, yung asus. Wala, di kuno, wak pa kuno pilihan. Pilihan na inong baligyan.

morning, DJ Rex. Shout out to God. It is my barangay Kandanaay Ayungon. Kanikit ka ninyo, kaingkoy. Sa may Ayungon po, no? Kasama din sa may Ayungon. Watch out sa taga Manlirong, DJ, Kulapo Boys. Kurambos, diya, no? Kani... Ay! Margie, diya, no? Gabunas family. Basta mo, diya, tanah. Mayong oto paring DJ Rex, shout out lang watching from Bago Tayasan. And alasege, sa alas 11:18 na sa mga busy di og prepare para pa ni Udto. Yeah, belated happy fiesta na di sa may barangay Banog. Fiesta nila kagahapon. Karong inaron liwas na gikuan pero ang sobrang mga sudan gipang init-init pag gid. kami diri mo dawat re bisag kami na lang gi kami na lay mo init. para dili na mo makuan ba di na mo mo hago oh. Kan pa marongkoan sobra. Litson ay paksi bisag kami na lang po imo paksi. Ito, DJ Jack, GMC. Sa may giholngan sit.

0: Salsaon si Brian Tena, balik lang si Direct. For more remix din sa inyo, paboritong istasyon ng kampiyon ng istasyon, this is K5 News FM.
1: DJ Rags on air.
2: This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Eye Care Drops.
5: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
4: Eye Care Drops.
5: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
4: Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract, isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
10: Ang Visio
8: ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog na atay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Kalupaya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
2: Ako,
1: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
1: Extend.
2: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
2: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
1: Like flavawaska,
2: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
3: Isang kapsula.
1: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics.
2: Gabutod-butod ang tiyan,
1: o wala mahilisan,
2: mag-Clinical Spore Biotics.
1: Gatabang sa pagnindot sa digestion,
2: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
1: Para healthy ang tiyan,
2: mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapanig sa inyong mga suki butika.
2: Sakit mangihi,
1: pasin UTI na na.
2: Mag-Clinical Spore Biotics.
1: At tunay good bacteria,
2: niya magpaundan sa mga kagaw,
1: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
2: Clinical Spore Biotics,
1: ang fortified ng probiotics.
2: Clinical Spore Biotics.
1: Mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
5: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: pampagada ng kutis with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory

0: na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. At all sa K5,
1: DJ Rags on air.

5 a les 11:42 na. Ayan na lang, sige sa mga naniuto ka na ngaon, may pagpangaon. Sa manang kauna, snacks, pamahaw, kasi karang paniod to na. Itong mga hitig pamahaw, tingog. Iyado! Konsihal Ricoy Palomar. Kamu na konsihal. Sky og to Cardi J. Pati akon sa. Ito to Paring Banex. Paing od to. Stama di apre.

Le good non doll. Shout out watching live from Tanlad. Tanlad Tayasa, no? John Ray Bulungaita Pachico. Sa mga klato sa tuang live. Direkit ko maka-comment sa tuang live. Mag-PM sa kuang Facebook account. Hindi, pwede rin kinakayo.

mga kakipay po dito na nga nag-biyahe. Asa mapahingon ang biyahe? Pahingon ba sa may norte? O pahingon ba sa may south nga bahin? O ba pa ulog dito sa may lungsod sa Himalaloy? O ba na pahingon sa may babaw nga bahin? Gibahin-bahin naman.

pumasok aquí, Pepe, alas 11:55 na. Ito mga ka-K-5, di ang nangitag mga pan ng mga lamian. At sa'yo mong matiraman imig yung pagbalik-balikan ang mga pan sa Arnwich Bake Shop. Arnwich Bake Shop, at doon ay mga branches sa may syudad sa Gihulngan. Sa may Barangay Pakuan, La Libertad. Sa may lungsod sa may La Libertad. Ha? Sa may... sa may Himalalan, sa may lungsod, sa may Ayungon. Happy na 24 oras ng Arnwich Bake Shop. Ito yung matilawan ay yung pagbalik-balikan. Nag-iyak ka na ni Kuya na natin Michelle Nadala. Ito mga kakipay po niya, nangitag mga barato. Kapalitan sama-sama ng gamit sa eskwela. Sa si John Tilly, ha? Pano sila yung mga gamit sa to ang balay, ha? Itong kusina. Mga kuan di, ha? Mga plato. Ni, doon na po rin nangita mo di, ha? O ganang, o sa gitwag na to, ani, o baldi. Doon na dakang kayong mga baldi di, sa may Marge's Record Reading. Utan di, ha? Sa may Changi sa La Libertad, ha? Panag-iya ka na ni Madam Margie o ni Bruce Junjun na booking kita. Tag-adlaw nga Biyernes, nandun sa display sa may Nabilog. Inig ka Sabado sa may Sulong. Domingo din sa may Lungsod sa Himalala. Para to nagmakahangyo pagitan.

Good mga ka-K-5, no? Ang mighty sinitwork nyo. Para updatein mo ko sa tabo sa to ang nasod mga ka-K-5, no? Gawa sa to ang nasod. Kay kanunay ragi update ni mo imuhang silingan di. Maritis di. Update po doon sa mga pangitabo sa to ang nasod. Pangitabo sa to ang palibot. Kanaray ni Wadi ang silingan bantay. Asa wala pa'y kaon-kaon na. Itong hulat pa dek agdahon. Dili mo kaon o dili agdahon. Dili mo kaon o dili dungana. Pagkag agda, pas mo ka. Sir, pabindo ka to sa tuwang live. Natatanong mo, ina ta sa tuwang live, ha? Ang balita ikan sa Mighty C Network News. Nagsayaw na. Kasi piyata sa pagpaminaw. Gabutin.

0: Shoutout DJ Rex watching dari sa May Market. Ini Ma'am Ardita Carciliar Avenido sa May Prutasan. Sa may sulod sa may Changi dari sa may lungsod sa Himalalo. Tama po nasa mga buke, no? Di og bugama og buke. Taka lang si Ma'am Ardita kana diha. Siguro ganing pagkapinan pag paskabok prutas. Masunod na ang Mighty City Network News sa K5 News FM. Standby.
1: DJ Rags on air. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 ang superior antioxidant o Mighty C ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang inon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
4: Almoranas.
5: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o dito 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tud duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP.
4: Mulay the best.
5: Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa iyong mga digestive tract.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Adunay pito ka type sa imong nga hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
4: Dahi.
5: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Oy.
5: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Mao
5: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang lang ang mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Mm. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, uh-huh, ang normal nga pupo, color brown.
4: Ah, brown.
5: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon, uh-huh, or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Mm. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal, oy, bleeding.
4: Muna'y kuyaw.
5: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Appeal po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
4: Wa na Jude ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og kininasab si Dr. Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
4: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Campeone Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Wow! Ihit ang ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
7: K5 News Philippines.
1: Sumasayo ang MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
1: MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. At dahil sa away sa lupa, senior citizen sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala, pataya, krimen, inamin ng NPA.
1: MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Abo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm sa ginawang pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPULCOM dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPULCOM, bagamat naka-duty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya at kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety vault na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kababayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPULCOM Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutid ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alitong tunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyGC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
6: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
9: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki matapos na tumanggi ang isang tendera na magpautang ng alak sa Barangay Minara, Rojas, Palawan bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alak. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek, na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit inideklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen, pinaulanan ng bala, patay, krimen na inaminamhan ng NPA. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
0: Dahil sa tama ng bala mula sa armas na M16 at AK-47, binawian ang buhay ang isang senior citizen sa Barangay Basak sa Bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Tadtad ng bala ang katawan ng biktima na ayon sa Kawayan PNP, nagtamo ng mga sugat sa likod, tiyan at paa. Pinangalanan ng senior citizen bilang si Virgilio Iconas, 68 anyos na isang caretaker ng lupain ng kanyang amo sa Barangay Basak sa Kawayan Negros Occidental. Nangyari ang pagpaslang kay Iconas last 12:30 ng tanghali noong Oktobre 12, Lunes sa Barangay Basak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe ng Kawayan PNP, kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng hepe na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opisyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na wag na itong patayin ng mga suspect. Ngayong araw ng Webes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang New People's Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa Mighty Scene Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
6: Samantala, security guard binari sa Palimpinon, Valencia, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
10: Isang security guard ang binari ng hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Crispy King sa Barangay Palimpinon, Valencia, Negros Oriental, ganap na alasyate ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Kinan Jr., 28 anyos, at residente ng Barangay Candao ay dumagalasiti na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epa, ng imbestigador na mahawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng imbestigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Muli mga K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver pataya matapos sumalpo sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
11: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Dimaagma Street, Poblacion, Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parihong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle tricycle at motorsiklo. Sinasabing namatayan ang makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng libtong istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng Kalihu PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
6: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
12: Sugatan ng apat na individual matapos silang tamaan ng kidlat bandang alas 12:35 ng tanghali noong Oktobre 14, 2026 sa barangay Maasin, Sibalo, Mantique. Kinilala mga biktima na sina alias Rona, 31 anyos, sa residente ng barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, sa isang technician at residente ng barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, sa estudyante at residente ng barangay Igsuming, at alias Jerry, 63 anyos, magsasaka at residente rin ng barangay Igsuming, Sibalam. Batay sa impormasyon na kalap ng K5 News FM, sumisilong sa isang waiting shed ang mga biktima dahil sa malakas na ulan nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Dahil sa insidente, natumbang apat at nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Mabuti na lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa Mighty Sin Network News, K5 Junel Nanggan Tives. Para sa kambiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kontransko, posibleng itigil ang pamamasa na kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
13: Posibleng itigil ng Pinroa kanito ang Transport Cooperative o Kontransko ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Vemida Iscobidal ng Kontransko, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscobidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
14: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
6: At mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at seaman arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
15: Arestado ang dating police, seaman at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, 14 ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na seaman. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong legal ang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: ITC Network News.
7: ITC Network News.
6: Some Samantala mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahanalang pang-e-espia at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ayon sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Islands. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalunan ng Kuril Islands na kontrolado ng Russia, ngunit inaangkin ng Japan.
7: ITC Network News. ITC Network News.
6: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Palawan at K5 News of AM Cagayan de Oro. Ang tabayanan ang pagbabalik kay K5 Ray Almudal at kay K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
16: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
16: Ang Visio
7: gamay D3!
16: Kapalit sa mga butika!
7: D3 Bio! D3 Bio!
17: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
16: Kapalit sa mga butika!
7: D3 Bio DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
16: Pumaka sa mga butik.
7: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Mia. Nagka UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
20: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, Winigas, Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max, Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Winigas, Probiotics na adlaw-adlaw.
16: Mapalit sa inyong mga suki butika.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: bibili sa mga butika.
1: Victory Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako gusto lang nang inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man daghilte sa lawas. Mga nabatsyagan kung ana bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: pabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan, mag-clinicals for Payote. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-clinicals for Payote. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinicals for Biotics at Lawatla. Mapalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka na.
2: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaways. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right. For your lifestyle. Ads as advertising. Call now. At 0967-044-3933. Or visit at Luxin Heritage House. Luxin. Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Silliman Avenue, Dumaguete City. Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
7: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
2: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya
3: kanyag nga 1.33% nga interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan nga naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag og 2% nga komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporations, the Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa dugang nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaan si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaan si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
8: Tier 3 Bio!
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Tier 3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
10: Tier 3 Bio! Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3. Mapalit sa mga butik. Tier 3 Bio! DTX! Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag pud dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann, daghan nagkape akong natilawan pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Tier 3 Bio.
15: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
10: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
10: Tier 3 Bio.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Ang sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras, alas 12:28.
18: Disya, sa kahanginan,
17: sa kahanginan.

0: presidente na nawagan sa mga katawhan nga magkinhanglan og balde kay hapit na kuno ang El Niño.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Engineer, galibog ko. O saan ang El Niño, Engineer? Di ba tinghuaw? Ingo pa sa taga Cebu, tinghuaw. Usaon ang balde, usa may saluro nimo na El Niño good.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Dapat unta ang gobyerno magplano og asa mumukot-kot og tubig para isupply sa mga tao. O sa may nakakuanan ng mga taga DSWD, ga-demonstrate og unsaon ang balde, unsaon pag-filter ang tubig. Sabagay, no? Basig malipod ko sa akong pagsabot. Basig ka ng ilang pag-demonstrate para unsaon masipte ang lubog na tubig. Ang atong presidente nanawagan niya magkinahanglan og balde kay hapit ng El Niño. O sa manig El Niño, ulan o tinghuaw? Usaw ni mo ng balde, usaw may saluro ni mo nga El Niño man ka.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Pagkapaitan ni ato mga otokron, makalibog engineer. Tanaw ang DSWD. Ga-demonstrate o saan pag-filter ang tubig. Dapat unta ang gobyerno pag-order na mo o pump niya pila ka milyon, pagkalot na mo gyutang o saan pagsuyop ng tubig, masuplayan ang matag barangay, siyudad o munisipyo. Asa bagay, no? Basi mapawol pod ko. Kay mabitaw na nawagan ang Presidente Rex o balde kay mag-deliver o tubig para Ginoo ko. Galibog ko. Murag, aksyon kong kabuang ani. O sa din El Niño, engineer? Di ba El Niño ting huwag, ting init? O saon ang balde? Himuo na itong helmet? Matay, tabangi ko ninyo, diba signalisuan kong uto kay akong sunan karon, puros man gulay, way suma. Di po ka-epekto ni gulay. Nga ginuto ni bet rin ako og si Ma'am Lina. Kaya ako ba silang hinan niya magkuanta, magutanta ka ng way subak? O sa kay gibutang nila bit ani ha? Di po gani ka nang makabuang sa ako? Kay, galibog ko, usahon ang balde. El Niño, usa may saluron. Nakaroon sa pikas na niya, hello, may ngapon.
2: Sir, paano yun?
0: Oh, sir, may ngapon, sir. May udto.
2: Ato, presidente, ba? Kasi kung sari ay ngal-ngal, sa mura wala siyang pangunaw-una.
0: Ako, sir, galibog ko. Ako po, gaduha po ko, yaw-yaw. Gaduha po ko, aning galuto na ko, paniudto na ko, ingon ako, mag-utan mo, palit mo magulay-gulay ka, kasi klaseng gulay, ayaw sumaki. Mukay-mukaong ko. Di po ka-epekto ni gulay.
2: Galibog ni, kada bang pa mga dumlaing kay siguro sa ingal-ngal?
0: Pero sir, mangutan ako ni mo, sir, kanang El Niño, o saan pasabot ni mo ng El Niño, ting ulan o ting huaw?
2: Kasi ano ang muna ng Marcos eh, pero di ano ang muna ng sika ulan sa inyong pangunauna. Nabay ulan na ng El Niño?
0: Maulagi, ga-demonstrate ang DSWD, o saon pagsala ang mga lubog ng tubig, di po gag, gituyo po nila pagkakbalik, kaya mag-deliver sila ng lubog ng tubig.
2: Anawa, Sir Rex, si Vice Sara, ila yung di, ka-infect yun, parang matabunan ang ilahang mga baho. Ay, sir, kung kamauna na ang kuyo na si Rex, ubili na ka na ako ng 2008.
0: Oh, what time ahimo, sir? Kaya naman tasunod sa Pilipinas.
2: Ah, mag-anto si Kitaan eh.
0: Oh, sige lang, wata kay Balo, di lang tamanguna.
2: Paling kapitiyar ka niya itong malawad. Wanag-ilami na itong pagpapirno. Nagyan na kayong mga binuang na rin. Ang dinungan, wanag-ilami. Wanag, kanyang mga tao. Balde, sir. Saan ka ng balde?
0: Mawalagi, galibog ko, usaon ng balde gaingon si Presidente Bongbong Marcos na magkinahanglan ta og balde kay og muulan nata ikasalod. So galibog ko, muna, alanganin ko magyaw yung tumagan sa microphone kay naka-owner ba ako? Naka-live Facebook ko? Di po kay epektore sa kong sudan? Or na gisagol nila aning malisuan kong utok? el niño.

0: Lain punya kusirik. Lain punya kusirik. Kaya ba ito presidente? Hindi mo rin kamilas yung isang sa Atunasyo. Hindi mo rin kamilas yung isang Pilipinas.
1: Ah, sige lang, sir.
0: Kung ginawangan naman ta.
1: Sige lang, sir. Huwag tayo mahimo kay presidente man ito na. Ha?
0: Tawali. At yun ay mag-boot. Siya rin mag-boot. Kita may mag-bootanan. Muhil gari ay tatanan. Tibok Pilipinas. Pagka na ito na. Huwag may mahimo na.
1: Baso, sir. Huwag na maminaw sa imo.
0: Matik-tikwa, naging lami na siya ginawon.
1: Sige, sir.
0: Kita kung nataong magbibuang, pinero, katuyang sulti, racket, na karong balde na po. Ala, unsa. Sino din eh, nirag, nagdalo, nagsigaw na sila. So, manig.
1: Kaning taga ni SWD po, gabangag-bangag o balde, gitudloan ang mga tao, unsaon pag filter. Unsa may filteron nga ilin nyo laki?
0: Mau gani, amatik buak ka utuk ka gini. So pa nang utuk.
1: Hey, gino. Sige sir, salamat ka sir. Thank you.
0: Thank you.
1: Sige. Tawag mo sa akong cellphone number. 0999-537-2151. Engineer, pangitaan rin itong panawagan ni Presidente. Kaya ako galibog dito ako, tabangi ko ninyo. Akani, basi makatabang nina ko, sir.
2: Direk.
1: My God. Galibog ko, sir. Kaning il ninyo, sir. O saan ay ulan or iting init?
2: Ari lang kung mabasi sa pag-asa, si Rex.
1: Sige, sir.
2: Scientific nilang explanation. Kung wala pag-asa, kami nga itong il ninyo. Pero, nga mga panahon na mag-ulan siya. Kani ako, si Rex, mauna mong gina ito, Presidente, ibutaran mo na 31 million.
1: Wala ito, mahimo.
2: Katandi mo na ni Bibi Sara. Katandi mo na nila. Ang ilahang intellect, ang ilahang kaalam ba? Kung nagay mo sunod, musunod na lang ko silang kaalam. Kay demokrasya, sila may nidaog. So, ang isulit na pag-asa si Rex, na ay mga ulan panagsa. Dili siya, pareha, atong walayin ninyo. So, kung karon kami pa man ang il ninyo, di ba? Kasulti nila. Kaya karon sunod bulan o until first quarter 2027. So, aking pangandam na so, tingali ang pasabot sa presidente sa 31 million na si PBM, tingali ang iyang pasabot na kung nga ay ulan, pansalot na dali-dali. At least, kanyang pasabot.
1: Kaya para pag-abot sa il ninyo, na natitubig?
2: Dili man na. Ako pagsabot si Rex, kanang sa kabalde, di mo na ma-extend ni mo the whole.
1: Correct.
2: The whole dito, duration sa El Nino, pinagkabula ng El Nino. Pero ang pasabot tingali, just in case, kay tangan sources, anak, na yung balmingon na mag, kasi mong gingon, mag, himog ditwell. Most day ba yan sa Zahir? Lito niya, ikaduha sa, ako naka-experience ko si Rex, atong, yung ninyo sa 1997 or somewhere nasa 2011 or 12 nakulaw sa kayo taas ng ulaw si Rex. Layo kayo atong source sa tubig. Kayo ba nahubsan ba ya si Rex?
1: Nahubsan?
2: Oo.
1: So,
2: tingali, ang pasabot sa presidente sa 31 million, ang iyang pasabot ay putog sa available nga atong makuha, atong i-maxima, atong i-grab, atong gamitin. So kung nga ay ulan, ready ta, na i-balde, salo na ito.
1: Pero, tingali, ang ako alang, ako, sir, tama, yun, mas maayo siguro, sir, nga, ikaw na rin mo puli sa tigpamaba ni Presidente Marcos, kaya di ba sila ka mo explain? Ang ila, direct.
2: Muli akong i-kagul ang direct style. Pag-send mo sa message, kung sa'yo, kung pag-isag sakto tuod, pero...
1: Dapat i-edit o i-plastar?
2: Oo, kaya kung hindi ma-puhog na yun sa mga tao, ang katong tulipagpag na daan o goto, hindi ko na usabot.
1: Matulipag!
2: Labi na kayo nagkakontra ang Unitips. Nagkakontra si Sara o si BBM. Mag-uabi na yung makita ang Sara na site, bakit yun na? Para nila. So, may ito nag-tweeso nila. So, parang ako, ano lang kung sa pag-asa, di na lang kuhan ng BBM. Kaya masayang tipit ng explanation sa pag-asa. Na ato tayo il ninyo coming, super il ninyo, pero dili mahitabo, mamuwala sa tayo. Ulan na yung ulan, rungihit tayo. Tungod na, sa evaporation, nabibisayan sa natin, Rex. Evaporate, kunya mo, condense, mo nang mohoy mo form ito rin. May mangulan, di ba? Wala na explanation.
1: So
2: taas ang...
1: Na, sir, nasabtan ako ang imong explanation, pero enough ba? Kanang plano sa atong presidente nga tungod kaning balde, wa bagid sila maghuna-huna nga inkaso nga mo grabe gyud kahuaw. Wa bagid sila huna-huna nga mag-distribute sila og pump kay para preparasyon og asa ibutang asa pa para moabot sa munisipyo og barangay ug unsa. Pero ang ila huna-huna tama ras balde pag-ipon og nay pag-ulan-ulan.
2: Sir Rex, ang El Nino, Sir Rex, every pila na katuhi, pagbalik-balik na si Rex.
1: Mm.
2: So dapat, long time, long before, ato na nang ipangandaman.
1: Correct. Mauna isakto. Mauna kumot ipasabot unta, sir, no? Kana, yun ang ako unta. Kaning government na to, pangandaman yun. Murag sa baga pa, kung gira pa, ano sa baka mo pa itong balaga, maggira na taon niya.
2: Pero wala man na, may implement si Rex, kisa may, putaran sa mga tao.
1: Hay,
2: anak siya, it's kay Marcos, anak naging Marcos niya, kay next election, 2028, Sara pa, kaya anak ni Duterte.
1: Mm.
2: O nga yung nakatao, ibig mabinaw ta, atong taon, kung si Angay na itong guwato, utang na ito, diha, dilite, idol na si Rex, idol ko nga, bahala na
1: ha, grabe. Maulagi, may makadaot lagi ng idol-idol, ang resulta okay, kita may mga ipit.
2: Pero itay lang ako sa positive side sa Rex.
1: Okay, sir.
2: Inyo naman yun yung gitamay na magiging mayo kaungan sa katong chariot na fire truck sa Rex.
1: Okay. Pero ang ako, mura ba o chariot ba? Murag pur magrakal ka anong fire truck? Nigawas po na.
2: Pero, atin lang sa positive side.
1: Okay, sir.
2: Kung ulan, atong saluron, kung sa may advantage, makasave ka sa tubig, kanya tagaan ka sa gobyerno o katong pag-filter. At makainom ka, makagamit na, dili, makagamit. Diba?
1: Makagamit ka. Sigurado ko, makagamit ka.
2: Another advantage side, liman mo si Rex, ibutaran ko ni 31 million. So kung ang kanausa sa 31 million, ay usa ka balde, 31 million ang mo increase atong GDP, atong ekonomiya, kimahalin ang 31 million ka balde. Kinakusa lang ka buka,
1: may punto ka sir ha nga ang pipila ka mga negosyante posible nga medyo mo angat ka may tama ba ko akong pasabot akong pagsabot sa imo tama
2: demand,
1: pero ang pangutana ani karon sir kung ang gobyerno karon mo ingon nga mangumprata og balde sa usa lang ka kumpanya
2: atong bantayan.
1: Okay, yes.
2: Pari ka sa hostisya sa kahanginan ni Rex Santos mo tingog. Diba another advantage ni Rex. Kung ulan si Rex, yan kang balbe niya. So, makontrol niyo ang flood. Saan control ba? Diba? Kayo mo sa loron. Yan amoy, nakay balbe ka, may mo sa loron.
1: Why makontrol ang flood kay na giipo naman ang tubig dito, makadagan og layo kay giipo naman ang tubig.
2: Oo, oh, ipot mo. Yan ang kay atabay niya, impact niyo, kapunuhan niyo ng tubig. So, maimo na ito, ma'am. Tawag ito ang nasa si Rex. Di ba napurbahan ang imuang basay, imong building permit? Kung wala kay ka na itong pag-filter na kwa sa tubig ulan ni Agis ato si Rex.
1: Abita.
2: Down ato
1: sa Yota. Sa maragod sa mga building, mga dagkog building or usaba imong negosyo kita dere sa Pilipinas kung grocery store ka, supermarket ka dili ka aprobahan kung wala kay fire extinguisher, wala kay agihana sa mga PWD, wala kay parking area.
2: Si Rex, dili ang nakadaot din sa nato si Rex. May isulti sa presidente balde, di ka sa kutog atong utok balde. Kaya pa ng ato, nanong din, mag-iwotag ka ng kuhan, kung ulan mo, iwotag ka ng kuhan ba, masalot na ito.
1: So, ang imo ha, sir, dapat na initiative po ang tao.
2: Binansir mas ilang utok si Rex. So, ang pwede na di mo nga kung nakuha si Rex, di mo nga. Kung siya isa, nahula o mangka na, wala na yung ulan. So, kaysa patasa si Rex sa inyong research, bisa tungod pag naatay il super El Nino. Pero na ay panahon nga maulan, tungod na ng psycho lagi ang tubig. Na, pero dili pareha ka, dili pareha ka, subsob ang ulan, kung wala yung El Nino. Naan ka kung si Ulan Terex, muna pa yung ibigilot sa presidente nga balde lang. Pero, i-maximize nga ito eh. Muna pa yung atopya nga, makatikong sa tubig, mas maayo.
1: Po! Diba? Ano pa patag balde?
2: Thank you, sir.
1: Salamat ka, sir. Thank you. Okay. Mauto yung explanation po sa usan na ito, ka-reactor, ha? Okay, sa ako apod lahat po ko. Usa po tipuno nimo kay El Niño man, usa po imong salurons balde ugway ulang kay El Niño god. So katong iya po kakwa, gabase po to siya sa pag-asa. Di ba? Gabase to siya sa pag-asa. Wala siya gabase at itong iyaw siya ni Presidente. Ang iya gayon na pag-asa, na ipag-ulan-ulan, pero basta kay, na gayon El Niño. Pero sa ako, ayaw mo kalain nga medyo gakasumpake mi, pero gakasinabta na yung ragyapon mi. At least kung ang akong explanation ni nga na, at least gihubad po niya. Pasalamat ragyapon ta, ha? Nakaroon sa pikas niya si Bob Mimbirabel. Board, may nga pon, board.
3: Correct, may nga pon, no?
1: May nga pon, board.
3: Panandig kami ng, kung ano yung, kanang tumaagi ko nga balde, may solusyon sa piling nyo nga umalabot. Ginagmay o sincerely rin kayong idea. Ginagmay na diligid siya kayo practical kay
1: enough
3: eh talang mga bahala ay nalang mga ni balde niya
1: yes
3: ang the best solution yung tinuod yung solution yung mura kanang ideahan mura o sincerely or gawasan na mura o common sense na ang tao na gi balde ang best solution mo ne sining ang gobyerno kinahalan nga mo provide siya o gining supporter sa water system. Pangalitan ka rin sa mga kalungsuran ng mga lugar na doon ay water district.
1: Dapat aware na ang government.
3: Aware na siya. Ngayon ba itong karon is mukontrata ang gobyerno ng ato o mga ubay-ubay ng mga kining parang kining tig-deep well, gali, tig-bangag o deep well.
1: Yes.
3: Kung doon na ni deep well ng mukontrata, ngayon ang Philippine government nga, sa nalungsod, akong dalaan ng pila kamilyon para nga mamakyaw mo kinsa ni mga nailhan niyo sa inyong mga palibot nga mga tigbangag o deep well. Kaya kinipanahon sa El Niño, kung deep well nga gamitan ng pasilipan sa tubig, ang deep well, bisa pa kung sa El Niño, ito na sa ilalom sa yuta, dili na maapektahan sa El Niño, kaya ang source sa ilalom, pero nintigin na siya. Gawin saan kita ang top water na ibabaw yung water. Kaya
1: yes.
3: Top water, kaya ibabaw ng water, panahon sa El Niño, mumaba ang source.
1: Epektuhan yun na.
3: Supplies. Mapiktahan. Pero deep well gani, kung pabahaon ang deep well sa Pilipinas, pinaagi sa mingin siya nga, sige, doon ay budget ng gobyerno. Kito mga kontraktor, mamalit po itong equipment para sa deep well. Eh, siguro mang doon ay kontrata ng gobyerno nga igu-igu yun. So, the moment nga gabahan na ng deep well, bisag asang kalungsuran doon na ng deep well, eh doon na po yung mga kontraktor na mamalit ang equipment sa deep well, kaya doon tayo namin yung equipment sa deep well. Doon sa pag mag-uunsag yung linyo, gumikan nga mga kalungsuran doon na nag-dagang deep well, nga gamanog mga dagkong tangke, makatabaw na sa kitang og distribution. So, panalit sa mag-il linyo, yes, automatic nang dahil na kayong mga ining sinuyop sa ilalom sa yuta, pinagi sa deep well, doon na po yung mga dagkong tangking ito siya, pinakamahadlo kung mag-iling nyo kay preparado naman ta. Muna siya ito, practical and real decision nga. Ang gobyerno rin makatabang na. Kaya ang gobyerno rin may nun ay kapasidad niya mo pabaha ang kwarta para sa mga problema sa mga anak.
1: Bito. Salamat kayo, Board Member Habil.
3: Sige, Rex. Salamat.
1: Thank you kayo. Maputo paglantaw ni Board Member Habil, ha? Nagkalahi-lahi ang paglantaw sa tao. O ato lang timbang-timbang. Pero kanita ka niya, SWD, di ara, o. Tanawa, ha? So, kana, pananglitan ka ron, ha? Ato lang ikot tong istorya, tong first nga caller na to. Ikot lang na to. But ipasabot niya, kita mismo tao, dili dahil ta magdipindi kung saan igawas baba sa itong presidente. Magkaroon, kaningi di mo karoon sa SWD balde ni di ba? Matod pa itong atong first caller na to gamito na to ang atong utok dapat natay sintido common kaya nakita ninyo bali hanggang balde lang yun mo di ba nato'y drum nga bago nga katong blue bitaw engineer. Pwede ninyo to himoon, mapalit mo, gamaan ninyo ang filter. Dili kay kung usay nakita ninyo, maurap yung subayo ninyo. Ako, sa tinuod lang, mas ganahan ko nga naay mga cooler na to nga musulod kay para makuhaan po na itong ideya. Katong press cooler na to, ayaw mo pagdepende usay ni gawas o usay nakita ninyo sa TV, kay kung makakita mo nga balde, tama rin mo sa balde, gamita ninyo ang inyong sentido komon. Pananglitan, gawas kong balde or kagtong blonga drum, pwede man magbutang mo og tab, magpile mo og haloblak, pwede man butangan gihapon og filter. Di ba? Tama ba ko dili? Eh, kamo na pod. Ay, Ginoo ko. Kaluoyan ni Pilipinas, ha? Ha? Katog kang bobimbe habilhot, ato putong ikot. Di ba? May punto-puntong iya. Kung top level ang tubig, aw, may posibilidad nga maipiktuhan sa linyo. Mahubas yun. Pero kung ang gobyerno or government magpabaha og mga deep well, kay deep well good, deep good, ito ang pinakailalom na yun na. Posible, kung nga may El Nino maepektuhan ang atong top level na kaning tubig karon normal yung nakuha na to, dili kayo tamaintimano. Kay ga pabaha naman ang gobyerno og deep well magkalahi-lahi nga lugar, lungsod, distrito, siyudad, munisipyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba? Pero maglibog ta. Kung atong agihon o atong ikotong istorya ni board member Habil, ano man di man mahimo sa gobyerno? Na dili man masayang kung inkaso. Kaysa kaning uban karon ang mga malita, gipanghatag tuwa sa personal lang sa usa ka politiko. Kita usahay maglibog ta. Usahay mo man ato na karon. Di ba? Para di mo maglibog, halang, brukso na ta.

si Rex hasta ko nalibog ko. Usa may suluran il ninyo man sakto ni. Ay Ginoo ko, gikan ni Ma'am Bik Bilasco. Si Rex, usaon dipil pareha sa amo barrio. Mohinay ang kuryente, sige kadaot ang makina. Di sige punta wala tubig. Maun po, may punto po. Nangadaot nagyuntahan ni Boss Rex. Wala na'y ayo, mamalit o balde. Gama na lang ko og ubi, kantong kawayan, kalusan o tubig. Hehehe. Ang tawag anak dito sa mga idol, dagtong engineer. Ang tawag anak dito sa mga dagtong. Naman ito silingan na mga engineer nga. Siguro, hindi na ito matawag na pinakapubre. Basig mo, agbuti lang gusto, engineer. Nasa katong kawayan dito, engineer, nga gibuslo itong mga buko-buko. Gibin lang ng isa ka buko, mato gisudlan lang tubig. O niya, kay naman sila tarak-tarak, engineer nga, sudlan pong container ka ilang guyoron. Ya kay nagustuhan man ako. Ko kambyo ta. Pasalurot kay nang ibumba sa una. Di man musugot ako gibunaan ang ilang dagtong musla. di man ihantag tong tarak-tarak. Ko kambyahan ato na tarak-tarak nimo. Pakabuot ko og tubig di man. Bunalan ako tong kawayan na ito. Kasi. Ay! Usahay, ambot na. Sige na lamang. Isang tao na igo sa kilat napatay kanina buntag diri sa Sambuan. Nagatapad nini bang kayaw sone kipad nagakipad nini bung kayaw sabay Sambuan sibo na igo kuno kilat si Rex giango-ango na na. Ayaw mapagsikon. Di ko mabasa ning personal lang kaysa itong presidente, ha? Atong respetuhon ang atong presidente. Ayaw na mo, ano? Ako rin mo, istorya o words o kinkaso dre, ha? Ako, di ko mabasa o mga tics ninyo nga medyo kuarapod kayo. Sakit kayo sa dalungan. O nga may sakit nga, buhian akong pulong, gikan yung direks kong baba. Sige lang. Okay mga siligan, soking tigpaminaw. At tanginin nyo karon ang mga huni o awit mo sunod na.

0: Mayo nga pagpaminaw karon ni Ma'am Nashe basi ko ng mga upot. Ay ginoto.
1: Ka kung akala mo na
0: okay mga siligan, so kinti pa minaw, wala na tayong oras. Ang istorya ni Limahorot, pero ang oras nagakaupos. Wala may saksikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala may saksikin sa makapatindog sa akong balahibo gabas lang sa tao nga kung ditamakan ang katungon. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngalan sa mong station manager, K5, Sir Bernie Cabusao. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pibo.

0: Vice President for Operation K5, Sir Iljan Castaño. Vice President for Administration and Human Resources, K5 Jean Paul Hingi Russo. Akong sparring partner sa PICAS Lawa, K5 Engineer Traffic Controller Jonathan Calvo. Sa ngalan sa mga Chief Engineer K5 Abonwin. Huwag kinatibok ang pwersa sa K5 News FM Dumaguete 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka K5 Rick Santos Candos, kanunay na kamay tiso. DTX 500 Capsule, D3 Bio, Extreme Food Supplement. Para sa kampiyon nga malita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, Dalagun ang Diyos, Candos!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Count Lipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
4: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
5: Hmm. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
4: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
4: Unsa man.
5: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3Bio.
4: Mm. Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
4: Gusto. Mm. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo dyan kung imong painumon og D3Bio.
4: Correct.
5: Unsa may ganahan mo, paimnon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol.
4: Mm.
5: Wa nay lisod. Kaya ang D3 Bio, ang kitons nga naanini, nga dili ni mo makita sa plain D3. Grabe kayo mo fuel o munari sa imuhang utok. Samot na ang imuhang mga nerves.
4: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini. During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob. Ang pagkaon o ang diet sa bata nga na ay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
5: Mm.
4: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
4: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya na akong mas kilo para sa ako ba daw adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon.
4: Mm.
5: Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
4: Unsa man?
5: Imong kaonon po purus mga good fats.
4: Mm.
5: Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats or GP.
4: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
5: siyempre,
4: D-tribayo.
5: D-tribayo. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulog ka oras.
4: Mm.
5: Naglingkod ka.
4: Oh.
5: Pwede juga atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
4: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP.
4: Oh.
5: Unsa may pwede na tong i-first aid ani, pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat.
4: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Mm. Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP.
4: Gusto.
5: Mm. Dili gyud unta na pwede.
4: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
4: Ayaw jud gapusa ang gipatol.
5: Mm.
4: Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila.
5: Mm.
4: Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
4: Ug wala ra siya'y katumbahan.
5: Mm. Usa pa, Sir JP.
4: Mm.
5: Kaning magiatake sa ilang patol,
4: mm,
5: mubula ang ilang baba ug galaway.
4: Bitaw.
5: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
4: Dili matukan.
5: Dili matukan.
4: Mm.
5: Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Muna, mm, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol,
4: naipatol,
5: dako dyan kayo ang makatabang sa D-tribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO, mm, nga naa sa D-tribayo, ga-produce og ketones nga mo'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuang utok o kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
4: Wala tayo oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako nasab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D-tribayo.
7: Ako si Jan. Sa full-time law student, mas sayon o galit na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio!

0: Klinika D3 Bio.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangati sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rondan. Dali lakay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sa mga butika. Wala may ganahan makikistorya ni mo tungod sa imong bad breath. Mag-Clinicas 4 Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungtan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotic.
6: Mag-joy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ka.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joy ride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Kidia?
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sa ganga driver, extend love.
0: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee

0: Mabuti ka.
1: DTS Coffee Mix.
2: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTS Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTS Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Dugay ka nabagdag anto sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diit ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-glabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule, 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
2: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gito yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman. Tag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito kas ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Longapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo o himsugatan. DTX 500 at adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangot sa acid reflux. Habang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics at Lawatlaw. Mapalit sa inyong Lasuki Butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavuwasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
5: Isang kapsula.
0: D3 Bio.
2: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: Mercury Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gib kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakala mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. Feel the beat.

Producer Fram. Hello, my hapon, mga kakifar. Welcome to the show. Afternoon show, this is Kuya Lox. Atong oras, mga kakifar, alas 3:20 na giyod. Welcome sa itong programa, mga kakifar. 3 to 4 lang gihapon ta. At lang nga Thursday, pizza 15 sa bulan sa Kumpre, mga kakifar. Oh, dili di ay. 15 na, 15 di ay. Belated Happy Fiesta, din sa bay of Barangay Banog. May little dugtaw na bihimala lang kagapon, nagkipiesta sila mga K-Far. So, nagkapakal sa rito kagapon. So, lami ang mga... Ito ang kaon ng mga K-Far. Kilamig pintay lang mga sudan mga K-Far. Alright, once again, Belated Happy Fiesta, Barangay Banog. Once again, Fiesta, Karo Adlawa. Happy Happy Fiesta. May hapon sa Lungsod sa Little Big Town. Bimalan ito ang mga suki, mga tindira karong nga naminaw. Ito ang mga kahiran niya karon. Mga kahiro nga naminaw ito karon. Always sa K-Fire News FM. Welcome sa ito ang The Afternoon Show. O ganyan ito mga K-Fire. Ito gyapon ang program. Hatod gap. Gihapon sila ito may biktibo mga produkto. Ito ang Mighty Suya ito. TTX 500, TTX Coffee Mix, T3 Bio, Extend Food Supplement, o One Bang. At ilagin lang mapalit sila mga suki, mga butika. Sa Litrang B. Bingo! Ito sa panahon. Sa mga ginitan, di ha? Panahan o babugnaw. Pag ng mga Pinay, mga K-5, bisag init ang panahon, mga pilang gihapon. Arisan pa nag-init na pan. Grabe, mukha o init ang mga Pinay. Ayoy! Birada mga gani, bisag untong utok. Ayoy! No, mga K-5, sa toang epektibo kaayo, lami, gid kaayo, mga K-5, ito ang DTX Coffee Mix. Sa mula pang nag-try na, try na ito ang DTX Coffee Mix, mga K-5. Hapon na sa may barangay, Bulubantaw. Ito mga, nabaw sa mga kalsada, mga K-5. Mayong bahapon inyong doon na og pang snack sa among medyo init kay ito ang panahon ug atong trabaho isa sa ta kabusog anig paniud to nimo ni labi na gyud sa bugat si kag alsag bugat kag gutomon di kang maluya so kanahan gyud kang muhang kusog pero may gihapon pag inam sa to ang kuan Extend Food Supplement para sa mga daddy na to diha atong mga kusken ng manarbaho diha need mo Extend Food Supplement para inig kagabi itrabaho ra gihapon ayoy sige pa pa square logs bagi 5 until 4 sa gapon sa tag oras bagi 5 ng oras salamat guys ng pamilya labi na sa may probinsya sa Cebu sa may Dumanhog sa may Barili sa may Mualboal sa may Alegria sa inyo nga pamina. May kong hapon! Sa may ayungon, ang namin na ito karoon, may hapon yung tanan diha. Lagi sa may tampukon 1, tampukon 2, ang paborito ni Kuya Lox ang barangay sa Kalaghalag. Ayoy! Oh, dami ng Kalaghalag, kaya nagagini para gagmahalo. Ayoy! Okay, sa may Adibok, ang Vicky Lord Gron. May hapon, inong tanan diha, mga kikipag sa Tibok na naminaw sa may Ayungon. Thank you so much sa inyong pagminaw diha. Also, sa may Lungsod, sa may Tayasan, sa may Palaslan, sa may Matuog, sa may Damaw. At sa may ang lugar sa panahon sa akong silingan, ang Barangay Lutay. Ayoy! Ayoy! Welcome to the show.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Eyecare Drops.
2: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
1: Eyecare Drops.
2: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
1: Eyecare Drops.
2: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
1: Eyecare Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eyecare Gold at patakan ang mga mata sa Eyecare Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Eyecare Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eyecare Gold, ang eyecare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eyecare Gold, ang eyecare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Richard, siging galabad akong ulo. Nasaday ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
3: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanig sa iyong mga suki butika. Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotics. At tunay good bacteria. Yang magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics. Mapanit sa inyong nasuki butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful agad ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto ng gwapa kaya how? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: pagpagpaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong

Princess Frentera Girl, Mar Balbino, dyan sa may Lullaby Dance. Ngayon sa may magtali sa Lullaby Dance sa may pisong. May hapon yung tanahan, salamat sa inang webinar. Anyways, happy birthday sa panig birthday today. Kisa mo yung birthday ka ron. Enjoy ba? O happy ba mo sa inyohang adlaw nga natawahan? Or wala, normal lang kay trabaho niya, wala handa. Wala pa yung sweldo, layo pa kayong sweldo, may fire. What's up? Anyways, pasalamat lagi hapunta. Bisan tuwa tayo sa tuwa tayo budget sa tuwa ng birthday. Mas naka-contact. Napunta na yung higayuna na pagigan o gatuig at tuwa ang kinabuhi. Lagi hapunta pasalamat sa tuwa ng creator mga K-Fire. So once again, sa mga nag-birthday today, happy, happy birthday ganyan tanan mga ka-K-Fire. Oy, si Sir Reynald ba yung hapon di ay? Nabihan siya, gikan ko na siya kayungon. Salamat kayo, sir, sa inuhang pagbaminaw. Gabihay daw yung pag-abot sa inyong balay, sir. Pag, oh yeah, ito yung mga amigo na ito, no? Sa mga silingan na minaw din sa may barangay Dayuyo, ano, sa may bayin. Si Sir Gahan, niya, ba yung hapon, sir? Sa mga amigo na ito, naidugong Muslim. Sigaw ko. Basta naidugo. Dagan nga na, oh, madugan. Nga po. And sa mga naligo garon, sa mga nag-day off, trabaho, ayong pag-relax, kung nga kwanta, ay umakumbate na po. Sa mga busy na to, gaya diha to, mga nag-drive, mga drivers na to, karon na nga naminaw. Kaling sa mga bus drivers, kalagi yung kayong biyahe. Kaling nga may motong driver, mga kay-fire. Labi nagwa kay puli-puli. Kalo sa mga drivers na to, diha. Sa kalayo sa biyahe. Nagpabili ng Gapon tinaw ang ilang mga panglantaw. Salamat ang mga drivers kay mga pasahero diha. Kay ang mga kinabuhi sa mga pasahero na asagid sa driver na ginintaw. Okay, kay babae na tapat din ng driver. Kasi tilog ko sarang abaga sa driver kay basig ka tulogo na. Magana na po niya ang driver. Pampagana ba? Idukaw ng mga drivers sa ito diha karan. May hapon sa mga bihay drivers. Nagbihay na binagod sa may probinsya sa may Cebu. Nagikan og syudad. Patulong og dahil sa may Bato. O dahil sa may, saan yung abang dahil sa may Cebulan. Biyahe na binagod sa may karka. Napitan nga grabe ka traffic di mga K-Fire. May hapon kinunta na diha. Ito oras mga K-Fire. Last place 42 na. Pila ka minuto mo bye-bye na po sa programa The Afternoon Show. The Afternoon Show. Station right here. Nagigapon sa K-5 News FM.

semoga Gigi Five balas 354 na gyud. Sa 10 minutos ang sa dilipo balas 4 sa kaponon. So, napupos itong oras ba, Gigi Five? So, salamat sa inyo nga pagbanuban sa itong programa The Afternoon Show. Monday to Friday. Umanap tapuhon magbanuban mga Gigi Five. Samang oras, samang stasyon sa Gigi Five News FM lang gihapon. And salamat sa inyo pagbanuban. At salamat sa inyo nga pagbabinaw. Thank you sa mga little big son of him and lalo. Sa mga nanay karoon nga preparar pa silang panihapon. Ayong pagsikay-sikay ang mga bagong nagtimpla silang kape sa mga orasa. Mayong paghigop, pabugnaw o sa iinom ng init. Ayoy! Ay, napaso ang dila. Hindi na magamit gabi eh. Ayoy! Huwag sa mga kausap. Salamat, salamat at mga epektibo mga produkto nga palagyo sa mga programa dito sa K5 News FM. Ang ato ang DTX Coffee Mix. Ato ang DTX 500. Tribayo. Ato ang Instant Food Supplement. Ato ang Mighty C. Nalagyan ang presyo ng mga suki mga butika. Dagang salamat o gamayong hapon kinatuntunan.

0: 95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rondan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
4: Ang alkaline, ka vitamin C!
2: Sa mga butika. Wala may ganahan makikistorya ni mo. Tubod sa imong bad breath, mag-Clinicas 4 Biotic. Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Pinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bad breath, Clinicas 4 Biotic.
9: Gah, mag-joyride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, mag-joyride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Kidia?
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sa gan nga driver, extend, love.
2: Extend Superman for Men. D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito kas ka ba?
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka nabag nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga mga UTI. Moto, nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI, ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C, epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
19: Mighty C, ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras, alas 4:08.
19: El Castigador.
21: El Castigador.
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
21: El Castigador.
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
21: El Castigador.
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
21: El Castigador.
22: Ang pagbutiag sa tamaturan mo'y ngingig kahinagiban aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangbos, Kangbos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masugnuran, mulutos, ug mayagyag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milpigan. Sumbong mo, kang Rex, Rex, kang Boss, kang Boss. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Rex, kang Boss.
19: El Castigador!
21: El Castigador!
20: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, mayong hapon kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao! Nana po na kanyong tulumanon, akong tulumanon! Rick Santos Gandos lang sa gihapon inyong makauban, tamad ta alas 6 in punto. Sa alas among istasyon manager, K-5 Sir Bernie Cabusao. Area Manager Santa Catalina, Mio Pep Omayo Naligay. CEO Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K-5 Sir Iljan Castaño. Vice President for Administration, K-5 Sir Jean Paul Hiniruso. Akong sparring partner sa PICAS Lawak, K-5 Engineer.

0: 97.7. Maayong hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 15. Adlaw karon nga Huwebes. Bulan sa Oktubre 2026. May hapon sudad-sudad magiting ilang koma sa 30 ka mga barangay. Kabay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihor area, ilang koma sa unom ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, Oslob Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu Bandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagi, Barili, Moalboan, Alegria, Alcantara, Ronda, Malabuyo, San Fernando. Maing hapon kaninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Maing hapon ay karoon sa mga drivers sa mga tricycles, AC9, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan niya padulong sa may North and South Bohol area. Ang ilabi na karoon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga mananagat, kabukiran o kapatagan. Maing hapon kaninyong tanan, mga kaki-fine. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, is OT, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWAT and Team 1, Ugto, Ug 3, Ug 4, nga nag-monitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PMP sa Philippine Army Detachment, PMP Detachment, may hapon ka ninyong tanan. Mga security guard on duty sa may padalan, sunod sila magiti, may hapon. Ilabi na karoon sa mga security guard on duty sa may Tampi, Sibulan, Liloan, Bato, Larina, Sikihor, o Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa mga mall, Robinson's, Lee Plaza, Unitap, Hypermatch. Security guard on duty sa Kapitulyo. O ilabi na karoon security guard on duty sa may DOJ, o sa City Hall. O sa tanan niya nagka-hook up na itong orasa, K5 News FM sa may Bayawan City. K5 News FM sa may Siaton, K5 News FM sa may Sambuanggita, K5 News FM sa may Bako, K5 News FM sa may Tanay City, K5 News FM sa may Baes, Kike. Musta man ka niya, Kike? Ha? Tawag lang, Kike, in kaso na, huwag kinakag-reimpos. K5 News FM sa may Gihulgan City, K5 News FM sa may Ayongon, K5 News FM sa may Malalot, K5 News FM sa may Kalaon. Manager Steve Flores, may hapon ni Maria Manager, o sa mga kabanan. O ni Manager Randy Cornell sa may K5 News FM Bayawan Kabayan, may hapon. O sa K5 News FM, natural na kahook up ta sa Sikihor Sikihor. K5 Manager Duna Dayot, may hapon ni Maria Pre. O sa Changi po diyan sa may Sikihor, kumusta mo diyan? Kanang namaligyan ng mga manok, karne sa may OMD Mitchap. Aga po sa may Changi sa may Sikihor, kanang namaligyan diyan o mga gulay, mga lamas, ug uban pa. Changi sudan si Damagiti sa may Isdaan, Labasan, Bularan, Painitan. Kumusta? Sa may doon niya, Milagros Farmers. O sa may South Pole, mga tindirag, tindiro. Wiley Suay, sa Dayar sa inyong maradyo para makabalo ka mukong sa mga pangitabo. Sunod sa may 24 oras.
1: Magpangatid ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Para sa mga komentaryo. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang way gikalisangan. Rex Candos.
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
3: Bakit?
2: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto dahil sa pag-iba ko ng partido. Nasaan ang katarungan doon? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi ingit, pag-iimbot, o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin? Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, ano. Pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako. Pero kailangan harapin ko.
4: Hustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, suking tig paminaw!

0999-537-2151. Usmo na ko, ha? Ang akong cellphone number nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan sa mga problema o unsa, mga sumbog o unsa, ayon lang pakik-textmet. Kaya kung makik-textmet mo, lahi na nga istorya. Ah, okay na, inyo kong textmet doon. Ha? Mag-istorya na at pag-usaysunan ninyo. Huwag asa mo panulong. Ako cellphone number 0999-537-2151. Osmo na ko. 0999-537-2151. Ang atong live, FB Live, type na mo K5 News FM Digital Dumaguete. K5 News FM Digital Dumaguete. Ang akong personal K-Rex X10. Pero like and share lang mo, ha? Ipalihog lang po kung i-share po ninyo. Kada raman akong ihangyo sa inyo, ha? Like and share. Anak lang siguro, ha? Osmo na ko, makita man ninyo sa akong TV screen, sa akong monitor, 0999-537-2151 ang akong cellphone number. Sige, ato na ta sa mga...

Don Jenner. Pasay. Or is ko... 44 años na babae si

0: unom nga mos wanted sa nakatubag og kaso o attempted murder sikop sa Mayawan City. Mayor o Vice Mayor sa Malaysia personnel mihimamat sa mga representante sa Jansay! Representante sa
1: Eskwelahan.
0: Eskwelahan. Eskwelahan. Ano? Pisay man eh. Marcos nagmando o hugot nga lakang sa seguridad sa pagkaon tubig o usa man ang tubig. Usa pag gimando ni Presidente nato. Pagimando ang tubig sa enerhiya sa tali sa El Nino. Ah. Marcos nagmando o hugot nga lakang sa seguridad sa pagkaon tubig o enerhiya sa tali sa El Nino. Mayor o Vice Mayor sa Balinsa personal nga mibisita sa mga representante sa PSI na eskwelahan ni sa PSSHI PSHS Philippines Philippine Science High School. Okay. Okay, mga saligan, sukin nga ano yan mga balita sa kompletong detalye.

0: Jamse, ang driver, ingna, katong sugo na ko siya. Pwede na. Pwede na siya mulupad. Okay, mga siligan, shocking nga, panay, tagros, ito mga balita. 44 anyos nga babae, sikop sa bypass operation sa lungsod sa La Libertad. Dito maglagay mga siligan, shocking TV na, nakarusapin ka sa linya, nanukad directamente sa may Kipad News at ang Calaon City. Kipay! Siyempre seryo sa mga report. Kipay, siyempre ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Police Report.
2: Nagmalampuson ang gipigayon nga bypass operation human masikop ang usa ka 44 anyos nga babayi sa sitio Pilapil, Barangay San Jose, La Libertad, Negros Oriental kaghapon sa kadlawon. Wala naghinganlan sa kapulisan na suspek nga residente sa Barangay Cantupa sa nasampit nga lungsod. Matod sa Negros Oriental Police Provincial Office, nasakmit gikan sa suspek ang unom ka pakete sa gituwang shabu nga gibanang may kibugaton nga 0.4 ka gramo ug nagkantidad sa 2,720 pesos. Sa gipigayon nga bypass operation, nasakmit usamang usa ka asul nga pouch, 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Ang suspek anana karon sa kustodiya sa La Libertad Municipal Police Station, mao man ang nasakmit nga mga ebidensya ug magatubang ang suspek sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Public Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kining abalitaton ginato sa Extend Food Supplement for Men and Women nga adunay baka and clavowasca o kini makahatag og kusog o galagsik sa atong kalawasan. Kini si ka K5 Sepray Serio alang sa programang El Castigador para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, shocking tigpamimaw, report ni K5 Sepray Serio. Ika-unom ka most wanted na nag-atubag og kasong attempted murder sikop sa Bayawan City. Lalo ka direktamente sa my K5 News FM Bayawan. K5 aying makahilos. Ikipay mo kandos.
1: K5 News FM Police Report.
3: Nasikop sa mga sakop sa Bayawan City Police Station ang usa ka 37 anyos nga lalaki nga gila nga number 6 most wanted person sa city level human kini masilbihan og warrant of arrest niadtong Martes, October 13, 2026. Ang akusado kinsa usa ka panday ulitao og residente sa sitio Kansig-Ida, Barangay Banga sa Dakbayan sa Bayawan. Giaresto pinagi sa hiniusang operasyon sa lokal nga kapulisan uban sa pag-abag sa 705th Regional Mobile Force Battalion sa Negros Island Region og sa Rosario Municipal Police Station sa Batangas. Gisilbi sa mga kapulisan ang warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 223 sa Quezon City nga gibitsahan ni atong Hunyo 2, 2026 tungod sa kasong attempted murder. Temporaryong gitanggong ang akusado sa buhatan sa Bayawan City Police Station samtang hikay ang pagbalhin kaniya ngadto sa kauluhan diin gihimo ang maong kaso. Nagrekomendar ang korte og 120,000 pesos nga bail bond alang sa iyang temporaryong gawasan. Kini nga balita gyud ganato sa DTX 500 Mighty C Clinica D3 Bio DTX Coffee Mix ug Extend Food Supplement ga available sa Surgery Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, nagika dinhi sa K5 News FM Bayawan, kini si ka K5 Aying D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, so kinti pa rin na report ni K5 James, report ni K5 Aying Makahilos. Mayor o Vice Mayor sa balisa personal na nibisita. Personal na mihinamat sa mga representante sa PSAI, Philippine Science High School. Nakaroon sa pika sa linya si K5 James Bandoquillo. K5 James, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Ang Eljo Valencia ang gipanguluhan ni Municipal Mayor Edgar Tavas Jr., Vice Mayor Junamit Tavas o mga miyembro sa sangguniang bayan na mainitong misugat sa mga representante sa Philippine Science High School kon PSHS nga nailan usab nga PSAI atol sa usa ka courtesy call. Ang maong pagbisita nagsilbing oportunidad aron mapalambo ang pagsinabdanay, mapalig-on ang panag-uban ug masusi ang posibleng bahin sa kolaborasyon alang sa pagpalambo sa likalidad ng edukasyon, pag-uswag sa siniyensya ug pagpalambo sa kabatan-unan. Pinagi niini nga pakig-alayon na gipamatun-an na pag-usab sa duha ka mga habig ang kamahinungdanon sa kooperasyon na tali sa lokal nga gobyerno o sa mga institusyon sa edukasyon na aron makamugna kini og mga oportunidad alang sa mga estudyante o masuportahan na ang mga inisyatibo nga makatabang sa pag-uswag sa komunidad. Ang LGO Valencia nagpabiling lig-on na sila pasalig sa pagtukod ug makahuluganon nga panag-uban uban sa mga institusyon sa edukasyon ug uban pa nga mga hingtundan aron mapalambo ang edukasyon, inobasyon ug malungtarong kalambuan alang sa kayuhan sa tibuok komunidad sa tibuok kalungsod sa Valencia. Balita gikan sa News Center, kini si Kaki 5 James sa Ditri Bayo, Badukino. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, so kinti kami na report ni K5 James Bandokilio. Marcos, or Presidente Bongbong Marcos, nagmando og hugot nga lakang sa seguridad sa pagkaon tubig og enerhiya tali sa El Niño. Dita maglangan na karo sa pika sa linya si K5 Divina Tindo. Ngano ka direktamente sa may K5 News FM? K5 News FM na K5 Divina, K5 mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya sa gobyerno nga paliguno ng mga lakang aron masiguro ang igong supply sa pagkaon, tubig ug enerhiya tali sa hulga sa El Nino. Sa tigom sa Malacañang niadtong Martes, gihisgutan sa presidente ug sa mga pangunang ahensya sa gobyerno ang mga lakang aron maminusa ng epekto sa maong panghitabo sa panahon, ilabi na sa mga komunidad nga grabing maapektuhan. Matod ni Palace Press Officer Claire Castro, gimanduan ni Marcos sa mga ahensya nga molihok sa tukmang panahon ug hiniusang paagi aron maatubang ang posibleng epekto sa El Nino. Sa ganusab, og prioridad ang seguridad sa pagkaon, panglawas sa publiko, pagdaginot o pagsiguro sa supply sa tubig, seguridad sa enerhiya og mas ligong kampanya sa pagpahibalo sa katawhan. Kini nga balita hatod kanato sa tuong Mighty C, ang alkaline based na vitamin C. Kini si K5 TV natin dog para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Gimando ni President FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kintik mami na report ni K5 Divina Tindo. Alas 4:27 na mga siligan, so kintik pa mami na.

Mayong hapon, unsa meaning sa KSS? Thank you from usapan niya, Lola Sip sa Ayongon. K5 solid listeners. Si Rex, good PM o maulanon, maulan ni Ron. Manalod mi o ulan mo'y mando sa inyo, Presidente. Maayaw pagpaminaw karon ni Ma'am Bikbik Milasco di sa may Salag, Seton. Hello Rex, Kandos, maayong hapon. Shout out Limbaga Family. Okay. Okay mga siligan, soking tigpaminaw. Maayong nga pagpaminaw dahil karon sa may Coco Gin Insurance.

0: dakponon pa.
1: So ni adto na lang ko sa Kokojin Insurance. Kang ma'am na si kay para marin yung intaw na akong sakyanan, pero dala po kong punit o kindi. Ah, para di't bukulogi akong pagsulod sa Kokojin Insurance. Diba? Sige, salamat kayo, Ma'am Nasi. Isa po na nga mo sponsor po nato sa itong 7 years anniversary karong November 8 ang Kokojin Insurance nga si Ma'am Nasi. O ilabi na ni Sir Boss Amay. O sa iyang mga staff, wala iyang mga staff o bandiha. Salamat kay Ma'am Nasi, ha? O ilabi na po karo sa may RBL Cycle Center ang akong igagaw. Ha? Usa sa owner manager si Ramil Logroño sa may RBL Cycle Center dito sa may Gihulngan. O madautan mong motor kung ang inyong motor iubo or

0: dito sa may RBL Cycle Center. Ito ay mga mekaniko dito nga porbida. Masig-usag klaseng sakit sa imong motor, maayog yun sa may RBL Cycle Center. O sa may, kunya, pagbalik na ko kay 430 naman, karong taon-taon, kanay maikog ta, kay medyo gipabalik-balik na ko ang nangayog tabang sa ako, pero dili pwede nga akong ipaabot og mangayog kong tabang nga walay ebidensya. Di ba? So, atangin sa kong pagbalik, ato sa tasapikas lawak sa pipilak ka mga paybalo. Engineer ba? Kando!
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o galit na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo o himsog natay. DTX 500 at adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
5: pabalik sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis si ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis si, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa

0: sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicals Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinicals Spore Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals Spore Biotics, adlaw-adlaw. Papalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. The supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka
5: na. Aniyana, ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ang mga dekalidad na trabaho sa mga glass o aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass o daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply na sila nimutang sa Angtay Building, Corner Lucrite and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiyak gini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
6: D3 Bio.
7: Ako si Dan, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Apalit sa mga butik.
8: D3 Bio.
10: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangyuta? At turata sa Gutib Lechon. Gutib Lechon. Lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutib Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw. Naparato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutib Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutib Lechon gipanagiya kini ni RG Ognet Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutib Lechon. Always remember, we are not the best, but we make sure we serve you better.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
13: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
8: D3 Bio.
16: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: Nawan ana baka og gana sa kama?
19: Basin og
18: may diabetes ka?
19: Ang DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Adunay powerful extracts,
18: nga phytochemicals,
19: ug antioxidants,
18: nga gigan sa palaya,
19: ug desugared sugar cane,
18: mga organic compounds,
19: nga epektibo
18: batok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500
9: sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rondan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko o Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C.
9: Sa mga butika.
8: Ang kakakampyon, yes,

0: Sean Santu Makeda City 97.7 K5 News FM. News FM.
1: Oras a las 4:37.
2: Justicia
3: sa kahanginan.
2: Sa kahanginan.
1: Okay mga siligan, so kinitig mo na para hindi karo sa tugap.

Mayo nga pagpaminaw karon diha sa may Rowell's Fish Vendor. May paminaw karon sa may pagkulanan diha sa may Bakong. Unahan mismo sa may Leon Kilat Mall. Kanuna sila namin na ito. May paminaw karon ni Mr. and Mrs. Pakulanan. Boss, mayong hapon ninyo diha, boss. Diha sa may Rowell's Fish Vendor. Kanunay sila naminaw na to, o gusto mo og sugbahon, gusto mo og kilaon, gusto mo og sabaon, wa na mo'y angay kabalakan, kay naa na dito ang lamas, gabantay si Sharon, sa'y mabantay og mga lamas diha, o napod si Busing, si Bus Ruel, unahan mismo sa may Leon Kilat Mall. Gusto kag kilaon, mga manok, o uban pa? Ato lang mo diha sa may kanang unahan bitaw mismo sa Leon Kilat Mall, pangitaan na ninyo ito.

0: Tatuán. Canones y la namina, pochato, si vos rovela, jovel antes. Oxaco, compare de Asamaya. Mahusay, autorepresyat de Asamaya, hunob. Mayo nga pagamina na nyo diyan mga mekaniko. Sige paka na ilang radyo diyan sa may mahusay auto repair shop. Kung ang inyong sakinan medyo wa na mukasabot sa inyong sakinan kay galingo-lingo na ang inyong sakinan, dili na mo makasabot ang inyong sakinan kung asa na padulong ang inyong sakinan mga siliga so kinig maminaw. Basig magbuot-buot ng agtog wala mo agtog to agto mo sa may mahusay auto repair shop. Pangitaan lang ninyo si Edwin Mahusay, ang owner manager sa may Mahusay Auto Repair Shop. O sa may Secure Miners po na, ang Jacos Secure Miners. Diyan sa may bypass sa may Luok, ang Secure Miners. May paminaw karon ni Boss James Harinsyo. Kanuna sila minaw ilang mga drebe. Okay mga siligan, so kintig paminaw na ay nangayo og tabang nato dire.
1: Kandusalan Uban ni Rex Kandus.
2: Uban ni Rex Kandus.
0: Mga siligan, so kintig paminaw kanisya ni arini siya nako atong miaging adlaw. Murag Lunes siguro to or Martes. Wala na kong ipasunod sa akong programa kay gusto nako nga makakita kong ebidensya. Dili ba ko gusto nga istorya-istorya lang, dili na ko gusto nga akong ikumbins ang naminaw sa ako. Luoy kay ni siya, taga Pamplona. Eh, nagkabangga-bangga na sa mga politiko. Pero usahay, mapuno og baliban. Pero wa man tay mahimo. Normal nga mubalibad ang mga pipila ka mga barangay official o ang pipila ka mga politiko. Karong panahon na pinaka-normal nga pwedeng mubalibad ang mga barangay official o ang mga politiko kay lagi wa man na dayon ang eleksyon. Pero kung eleksyon pa karon, aw, maski pag kada adlaw na mamatay, maski pag kada adlaw na posilon, mutabang og mobuluntaryo pagtabang kong eleksyon. Mao naman eh. Mao na'y tinuo niya. Pero kung eleksyon, sus! Dili man sa ingon na pag-insulto. Mag-una-una ang politiko, usay ganahan ni mo. Temp, kanope, bangko, unsa pa. Namoy kapidito, biskwit. Ako na'y bahalaan. Lamisa kinahanglanan mo, lamisa. Dili mo magpapansyong. Pero dili na lamang ta. Muna'y ginaingong kay nakasabot na ta, nahala. Ayaw mo paglisod-lisod og sabot. Naay taga Pamplona na akaron diri ang ginikanan sa akong atubangan, ako na siyang gipasulod. Ang iyang anak in town tungod sa kapobrehon, balik-balik, nahulog sa tulay. Pagkahulog sa tulay, in town, milanding karon sa tambalanan. Paglanding sa tambalanan, hapit maipo ang kamot. Ambot o masumpay pa ba na? May kuntag bakal na kay Wildingon. Eh, di amay katrabaho sa K-5 among ipawilding. Kaluoy in towns bata. Mihubag ang mata o ang kamot murag di siminto. Pero may explicar ang ginikanan nga si Rex, bahala way mo hatag ang ako malipay rako nga imo kong ipasulod sa imong programa. Kay walay imposible sa imong programa kay kasagaran ang mga pobre magtinabangay, dili lang hapong kumasiro pagawas sa istasyonan. Ma'am, maayong hapon ni mo diha, ma'am.
3: Maayong hapon. May nga po si Rex.
0: Ah, ma'am, asa ka? Taga-asa man ka, ma'am?
3: Pamplona, sir.
0: Asa ka sa Pamplona?
3: Namin, Simburyo ka po yun.
0: Simburyo. Ma'am, kisa'y pangalan mo?
3: Jocelyn.
0: Jocelyn.
3: Salva.
0: Salva. Ma'am Jocelyn Salva, ang imong ba naasa di ay?
3: Patay naman ang amahan ng mga bata.
0: Patay na. Wagid masalbar. Nasalba, wagid masalba. Na, o sa pagkamatay po sa imong bana, ma'am, ang isgot-isgot lang sa ta.
3: Gipusil mo na siya dito.
0: Gipusil. Kapilag gipusil.
3: Ikaupat siya.
0: Kaupat. Ikaupat, patay na. Patay na. Taon po. So, laktod na pagka-istorya mga siligang so, kintig paminaw, biuda. Na ay kuyog niya dire iyang anak. Iya siguro ning kinamalugulangan. Gikuyogan kay lagi taon. Dili kamao. Mugunit og silpon. Engineer, ngano man ang monitor na ko? Mura po ko gipusil ka upat. Nipilit ko. Ha, nihang ang computer. Ah, mura po ko gipusil. Mura tong gwarda sa palinpinon nga gipusil sa motor ni Kagingpod. Og in kaso, og naamoy ikatabang palihog lang ko. O nga mo ikatabang, engineer, pangutan na daw si Ma'am Tisay o na naapatong iyang GCash number? Kang iyang GCash number na lang atong gamiton in kaso? Ikaw, dyan si waka GCash number? Ikaw, engineer, waka GCash number? Wala po. BPI, wala po. Metro Bank, wala. Luoya po ninyo eh. Pakuha ko sa kuan be. Ay, ma'am, naamoy GCash number sa imong anak?
3: Wala, sir.
0: Wa ka GCash number ba?
3: Wala.
0: Taon po. Pagkapaita. Huwag na'y mutabang na to, ani karon wa gyud ta. Otro po tang talabang ko nun.

kaning GCash manggod na ko engineer, dili manggod masulod ang signal diri kay TM. Kay katong ila mga smart man to. Di apoy atong signal sa live pod nagkasalimuang. So pinaagi na lamang sa radyo ang atong panawagan. Kay nagkasalimuang man ay ato ang signal sa atong live. Usahay makaingon ta nga na italabangunon, di apoy signal ato sa atong Facebook, otro pong kurokong ho. Wa pod mo tabang sa atong kalisod. Dating tinuod ba yan? Ha? Kaya ang ato mga signal karon mga PLDT, mga smart o unsa kaning magdita-dita dito ta karon gani, makasapot. Kanabang lami na imong lantos mga balita pag-abot sa tunga-tunga, gatuyok-tuyok. Pero wag gud tay mahimo. Kay alang-alang magmasuko ta. Labi na wa kay katubang kaysa may kaistorya nimo. Matingala to ni agin, nabuag na masiguro si Rick Santos. Nakig-away hangin. O sa man diyan si. Sige, plastaran na ma-computer na to niya. Wa na tay mahimo ana. Nakapagayo na ka og GCash number Ma'am Tisay. Sige. Na, ma'am, panawagan ka ron, ma'am, samtang, okay na, engineer? Okay na. Nituyok naman lang niya po ng kalimutaw ang computer, engineer. Bagi tayo ayaw, ani. So, ma'am, panawagan ka ron, ma'am, sa naminaw na, diyan siya, gitawag ka na, engineer, okay na? Ah, kadali lang, ma'am, kadali lang.

0: pangayo lagi og tabang. So ako na lay motandog sa inyong kasing-kasing kay lagi kani bang usahay dili anad sa microphone, no? So ato lang sabto. So ang iyang anak karon na sa ospital sa NOPH, murag dili na ba nila kaya ang gala, murag kaldero na lang wag ibaligya. Tanan hayop ilalagi pang baligya. Ambot lang atong ipambaligya lang hayop basta kinalimahan to nila. Murag taksana na lang sa bugas, wala gibaligya. Basi na mo'y kaluoy niya, ha? Misag 2 piso. Magkatapok-tapok naman na. Ipalihog ko, engineer, ibutang ang GCash number ni Ma'am Tisay. Ma'am, panawagan ma'am sa naminaw sa ako, ma'am.
1: Ngayong hapon ninyo rin ang naminaw na ako nga. Basin taon o maluwi mo yung taon ako. Rabi na akong mga anak yung taon. Nasa hospital akong anak ron. Masag na mo taon yung ginabing binahalag piso-piso ra. Basta matabangan rin taon mi. Kay galiso dito na gasto ay mo ang kaning taon kay dugay-dugay pa may siguro makagawas kay gabi pa man siya na operahan. Ya kada adlaw na may resita. Basin taon og maluoy pa mo na mo ang taon ba kanang wala mo inyong kasing-kasing ang taon matandog. Kay wala jud na siya amahan ang taon ng bataa.

maghilak sa kalibo na kasako. Panawagan. Janseg, kumbag na ko. Basig na mo yung mga malumog kasing-kasing liha. Dapat, pati po yung anak, apilag-hilak.

0: wakoy dili na ko kaya sulbaron ang imong problema pero tagaan tikaw isa ka libo. May nalaman kung ang busong ko sa akong trabaho na naimudaw po abot nung ipadala ba ko sa akong uyab sin Peter o naarap po kus balay basig mudala po ni dito kuan ihatag lang sa kalibo dyan siya balik panawagan ma'am na isa kalibo ma'am makulain ni katabang ni mo isa kalibo rin yun sige panawagan mo balik panawagan sa naminaw na ko ang GCash number na mo mga siligan so kintig paminaw bisag piso-piso lang ay namog sundog na kung tag sa kalibo ako mo sugot mo kung muli wag kay kwarta pag abot sa balay naman to'y bugas eh pakuhaon ako tong kapayas tong ako ang helper nitong kagurong butangan o ga sukag asin butang sinima kakaon naman ko ayaw mong sundog siya kung muhatag tag sa kalibo kaya musugot mo kung muulig wag kay kwarta ang cellphone number sa GCash 0905 486 1442 0905 486 1442 Basig na mo'y kanooy diha, misag piso-piso lang. Pero huwag mo'y kwarta, ayaw pong sa inyong kaugalingon. Misag ampo na lamang. Eh, biyoda, siyam kabuok anak, ang banag giposil pa, patay, kaupat giposil. Pero sige na lamang, di na tamangutana. Unsay rason na pagposil sa iyang bana. Sige ma'am, panawagan ma'am, sa naminaw na ako karoon ma'am. Sige, salamat. Sige, paminaw.
1: Panawagan ko niya usob nga, base yung taon, umaluin mo na mo nga, ang among pag-ari, diri bisag, sukat na sukat ka ba, bay ko ka mga tabang. Umikan lagi sa uwanak yung taon nga, nasa hospital ka ron niya, nauta naman taon ng budget. Problema, may maayaw ka, kada adlaw ba na resita yung taon niya, wala naman may maduulan nga laing kuan. Yan, kapasalamat yung taon ko na si Rex taon nga, kuwan. Ngayon ko na nagtabang nga, base naman yung taon, matabangan, naluwin na mo yung taon nga, kung namina yung taon. Yung kasing-kasing yung taon, base naman yung taon, matandog.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, walay tao mo atubang sa kamera, manawagan sa radyo, o magpakaulaw. Pero kay tungod sa kalisod, kung pwede, ako na lang magpakilimos sa inyo. Ayaw mong sundog sa kung hinatagantag sa kalibo. Last kwarta na po na ako ito. Ako musugot mo kung muulig ko'y kwarta. Walay taong mga yung tabang magpakabaga o sa kamera. Sa tinuod lang prangka-prangka. Katong Lunes pa ni Arisa ako, pero di ko mutuo. Ko taga ikog picture. Karon in town ni balik. Kay ni ulit magpamplo na kay gikuha iyang anak. Kay mao may kamao mo kuri kuri aning cellphone ug mo camera. Kay di man ko basta-basta patuhon. Kay kung dali pa lamang ko mutuo, hagbay ra kog namatay. Kanang dali ko patuhon. Hagbay ra kog namatay. To ano po announcer parte gimaras giposil patay. Komentarista. O sa mana dyan siya? Pila na? Sa gatos, kang engineer Jonathan. Okay, di magkatapok-tapok ta. Walay tao nga magpakalimos. Or mangayog ta. Wa, manigap pakilimos. Pero nangayog tabang kay dili na nila kaya ang galastuhanan sa ospital. Pero basig na amoy kaluoy, karon dili sa dako ni buhian, paabot ka taman alas 6, kay manawagan ta. Buhaton ako ang tanan, madugangan ang kwarta. Nihatag ang among kaubanan nga engineer og 100 si Engineer Jonathan Calbog. At ang isa kong pagbalik mga siligan, sukin di paminaw, ato sa ta sa Pikas Lawak. Engineer Bell, Kandos!
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
5: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500.
6: si Rochelle.
7: Ang akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Dr. Miloy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
10: Kapina sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market.
11: Mm.
10: Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mo'y hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols og polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabuting duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols ug flavonoids didto ko nakaingon, Sir GP, nga atlas niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
10: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga part sang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
11: Mao jud
8: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
13: Pagkadumog na ako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alivio na.
14: Pag 1 month ka pa,
13: naayo na ako.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag proteksyon sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili maapektuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
10: Correct.
11: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
10: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
11: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
10: wow.
11: Sir GP. Nindot siya sa mga naay cancer.
10: Mm.
11: Anti-mutagenic.
10: Dili ma-mutate ang genes.
11: Mm. Og anti-inflammatory.
10: Mm-hmm.
11: Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni.
10: Mm.
11: Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
10: Grabe jud ning phenols og flavonoids, ha?
11: Mm.
10: Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dr. Ramil.
11: Mm.
10: Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory, daog na ka sa DTX 500.
11: Mm. Mm.
10: Samot na jud kong ang imo na lang tarisan sa MyTC nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
11: Hunaw na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
10: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance.
11: Mm.
10: Nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
11: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
10: I agree.
11: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
10: Hmm. Pinasahi kayo na, Doc, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500.
11: Hmm.
10: Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao'y trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells.
11: Hmm.
10: So, with DTX 500 MyTC, sigurado jud imong proteksyon.
11: Mm. O nya, asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo, DTX 500 og MyTC.
10: Oh.
11: Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MyTC.
10: Mm-hmm.
11: Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir
10: GP. Munay gusto na ako.
11: Nindot nga imong tulog, og dili ka magka-diabetes,
10: kana.
11: Dili ka mabuta, og dili pod madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka, og healthy pod ang imong atay.
10: So,
11: mag-DTX DTX og MyTC, adlaw-adlaw, Sir GP.
10: Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing panglawas ang pingan,
10: dili abusuhan.
8: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500.
9: Mapali sa mga butika.
8: DTX 500.

0: Amo Pangaiban DTX 500 mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako gisulay nag inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500.
6: Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL
7: o bad cholesterol.
8: Nga mao ang hinundan o responsable
9: sa pagbara sa atong mga ugat.
10: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
11: Batasano nato ang pag-inom o
12: DTX 500.
13: Highly recommended
14: sa mga experto.
15: DTX 500.
16: Mabalit sa mga butika.
17: Nawad ang nabaka-ugar sa kama?
18: Masinug.
19: May diabetes ka?
20: Ang DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Adlay powerful extracts.
23: Nga phytochemicals.
24: Ug antioxidant.
25: Nga gigan sampalaya.
26: Ug desugared sugar cane.
27: Mga organic compound.
28: Nga effective.
29: Matok sa sakit nga diabetes.
30: DTX 500.
31: Mabalit sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
34: DTX Coffee Mix.
35: Mga butika.
36: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
37: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
38: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og MITC 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa MITC kay epektibo jud kaayo.
37: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
39: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka, ang solusyon, yari na.
37: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaway. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right. For your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
3: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam usab sila sa mga magtutunlo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo ang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag og 2% ng komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, the Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa dugang nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaa si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaa si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
7: News FM.
8: Oras, alas 5:08.
9: Disya! Sa kahanginan!
10: Sa kahanginan!
8: Okay mga siligan, shocking to me na panahinta ka rin sa tuga programang El Castigador. Palihog ko dyan si Oga na anay ni Sulod o nagpadala o Gcash number na to.
10: palihog ko dyan. Ato adyan, makatabang lang tanado, ha? Palihog ko, engineer.
11: Kusap, sala. Uban ni Rex Candos.
12: Uban ni Rex Candos.
10: Na, palihog ko dyan. Usay ni sunod niya.
13: GCash number 2715 100 pesos, 4605 500 pesos.
10: Okay. Paki total lang ko dyan kay inkaso, ato na lang taplan kay para din ay magbalik-balik. Kay in town, katong Lunes ni Arini nako, kay wala na wako mo to'o. Kay di man siya ingon nga wako mo to'o. Ang ako alang ka na pangayuan na to'o ga tabang, eh para nata ebidensya. In town, iuli pagpamplona, habal-habal pa, pagbalik pa. Kay ako, wala ko'y pundo diri ma'am nga para ikatabang ako undispat lang nga mga yuk tagtabang sa naminaw sa ako. Pero ako ma'am, kay baloko ang naminaw sa ako. Walay mga imposible sa tanan nga naminaw na ako. Pero kabaloko ang uban, isang dili mo hatag, kay tungod po sa kapitos, kana sila gaampo lang gihapon. Ma'am, panawagan o glass ma'am, tapos paabot ako sa gawas ha? Sige ma'am, panawagan ma'am. Ay na paghilak ma'am para kay maipiktuhan po ko apil. Sige, panawagan.
14: Nangabagan ko niyo usog nga sa nakadungog in town ng mga ipagtabang.

may rajud balag piso-piso ra. Kaya ako in taon nga nara ko panggastos ginamay sa tambal sa akong anak. Kay paitsukas na tanong nga masimig tambay ang ospital. Kaya samot na nga wala ba ko'y naing nangita ako raman. Nga di ko katrabaho po doon. Palalitan o musikog bantay ng ospital. Ang ako in taon nga pang adlo-adlo pagkaon sa akong mga anak dito mabilin. Nang problema siya po samot. Kung kisan ng tao ay maluloy nga po anak adungo ka ron. Kasi kasing-kasing nga maluloy on. Magpasalamat ko ninyo yung taon nga mga muatag mo na ako. Labi na ni Sir Rex Santos. Itabangan yung taon ko niya. Dagan kayong salamat, Sir Rex. O sa mga naminaw ka ron. Engineer. May tabangan ta ako, engineer in town.

0: makapalit ako og tambal sa akong anak og sa among pabliti-pliti anong usahay nga na muuli ko sa isang Pamplona kaya naman ko yung mga bata patawang gabay nga mangod niya. Kahit man lamang isang awitin.
1: Okay mga siligan, shocking nga pa rin takaroon sa tuga programang El Castigador. Karong oras siya. Ayaw mo kalimot, kanon ang mag-mighty mo. Ang mighty siya na kung kinikatabang makahatag kinikalikon sa atong immune system. Ako lang balikon ang GCash number nga pwede niyong mapadadaan. Masige nagmay lang, piso-piso, 2-5 pesos. Matapok-tapok lang. 0905-486-1442. 0905-486-1442. Engineer, pakikuan ko sa mga GCash number para mabasa na ko ang kaso. Mighty say buntag untog hapon, matag adlaw. Tumar, Jod mo, ka ang mighty say na kung ikatabang makahatag kinikalikon sa atong immune system. Kung ikaw taas na kang diabetes o na kay sugar, ang imong blood pressure medyo abnormal na.

0: Kung to hapo kay ang bitre bayo aduna kini kita magpunato nga virgin coconut oil. Dito ex Coffee Mix. Nakakapi ka pa, na detox ka pa. Klinika Jupres. Puti pa imong ilok, humot pa imong ilok. Ayaw pahabot na kung ikaw lalaki ba kag ilok. O kaning probiotics po mga siligan, so kindi manood ako ikatabang sa tong kaugalingon. Kung ikaw mamintin ang imong kutis prosilana, batasan na kung ikaw maligo, DTX Beauty Shop, ang imong gamiton nga sabon. Extinct Pod Supplement. Kato mga lalaki nga nagka-problema, dili maka-entertain sa ilang karelasyon o asawa, o sa ilang uyab, tumarka o ga Extinct Pod Supplement. Ika sa imong pagtumar, 30 minutos, pwede na imong tukhangon ng imong asawa. Okay mga siligan, soki mga dito maglangan sa opening sa Buglasan. Nakaroon sa Pikas Linya, si Kipay Broy Bostilio. Kipay Broy, ikipay mo, kandos!
1: K5 News FM, live report!
0: Broy! Broy! Broy! Broy! Pray!
2: Klaro na?
0: Ah, klaro. Matay, daghanag
2: bodyguard. Klaro na.
0: Pray! Daghanag bodyguard mo, pray?
2: Yes.
0: Daghanag kayong bodyguard.
2: Balag eh, nata din ni karoon sa tubangan kayo sa Kapitolyo. Isa din na mag-abli na o mag-himo na o bagay ng opening sa booth, no? Mato, tali ko sa sentro karoon kay Fabrex. Pero for the meantime, doon na, nana si Congresswoman Digamo, nana si Congresswoman Maisa Sagarabria, ang nagsusuri din, no? Umakita ano sa tumano kay Fabrex, bali na kanang security.
0: Dagag security? O saan ang mga ituman niya, pre? O saan ang ituman na? Mga SWAT. Ah, mga SWAT.
2: O saan ang team na kini?
0: O saan ang, basig kiti na, mga kiti, or kina, mga kinay na, pre? O, mga kinay. Okay.
2: Sa Pekas to ang Coast Guard, no? O during sa tubangan, mga empleyado kay mo required sila to join sa opening. Okay. So manakin Fabrex, no? Hindi na, samtang wala pa ka online ta, online, nakita rin sila sa Kong Digamo, kung Janice Digamo, si Kong Maisa, namalit og ka na mga kwan, chichiria rin, pichi-pichi ka na ba mga kwan?
0: Namalit sila mga chichiria.
2: Chichira o katong mga chistik.
0: Nga, pwede na ito mag-interview si Congresswoman Janice Baliga Digamo. Pwede niyo madoon.
2: Wala, ganina.
0: Ha?
2: Ganina kay Fabrex, wala ito nakasaysayo at nakasulod, no? Nangyagin nila pa yung namanggod. But anyways, kauban si Ma'am Maisa, Congresswoman Maisa. Karon,
0: so, wala na karon sila diya. Karon?
2: Para sila sa sulod mismo sa center o sa center stage, no? Dama ka din karon sa tubangan sa Conquiva Breaks, Kapitolyo. Of course, ubay-ubay na nagkikari. Actually, kapaabutan ni Gov Digamo. I mean, sir, Gov Sagarbaria.
0: Di po na si Governor Sagarbaria? Na si Governor Sagarbaria di apre?
2: Napa sa sulod, Conquiva Breaks. Napa sa sulod, no? Na-meeting ngayong mga last meeting. So, mula ganyan, basig ba, naoglaro na nawag, kamusugod naman ang programa. So, ato ang kuyog, atong kuyogan, atong ubanan.
0: No? Oh, sige. Atong basig mahinabi po na to sa live o sa pinaagi sa Google Meet, gamhanan ni mong antiparadiya para makita po na to o makita sa itong programa si Governor Chaco Sagarbaria.
2: O, oh, lagi, Jeff Abrex, no? So, hindi rin makita ni mong palibot, Jeff Abrex, na mga salakyan sa kapulisan.
0: Okay, daghang mga salakyan.
2: Puro na ni Drake kay sa security lagi. Sa kapulisan, no? Ready na sa kino, Rex, para security. Muna yung kapon, matupang ni Juan, retired Colonel Barot na nasa 832 ka mga Juan, mga security na adin ni
0: Cron. Retired Colonel Barot na adin
2: na? Na, siya may head sa security ni Gov Sagarbaria. No? Nakita na to bago lang ninaok si Juan, Kiva Brex, si Vice Governor Fritz Diaz. To misulod na.
0: Misulod na?
2: Oo.
0: Asa man ang tignaugan? Mukobya sila tignaugan? Hindi nyo mamahagila, pre, nga ato mahinabi kadali.
2: Mula kina Kiva Brex, ang grabe ang ilang security. Di sa tubod kayo, pala di harag tao, di takadali-dalig sulod. Muhangi o tang, muambush sa na, ideal word nga ambush, maot mo na. At least, makalitag Juan. Pagka naog si Batya na, Kiva Brex, grabe ka.
0: Pagka sila, kanabang, pagka ayo, kanabang usapiri, kanang medyo stricto sila, diligid basta-basta maduulan, tapos, kuang kayo.
2: Hindi mas stricto, ang area Kiva Brex, medyo kanabang grabe ka na ang tao, no?
0: Grabe ka na
2: mo yung kumpiyansa, no? Kumpiyansa lahat lang, no? So, muna na Kiva Brex, ato lang kikuan, palagway ang Kapitolyo, Kiva Brex, no? Ubay-ubay na sila. Dini, ilan na nila, parang kuan para na ni karon mo ning basun maka samtang magsureta manaog dato si Governor Sagarbaria para masurya na to no
0: para atong mahinabi atong gobernador o ang atong vice gobernador ang atong mga duha ka mga congresswoman mahinabi na to.
2: Oh, okay, Fabrex, no? Napos sa tubangan doon, balik din ka si Isyo. Tingon niyo mga, mga si Isyo, yes.
0: Si Isyo. Sa ito pa, mo na nag-plaster sa mga traffic niya nga dili po ma-stranded.
2: Oy, boss.
0: Oy, sama na. Kisama na diha.
2: Wala, aga. Muna gitong sa dagan, nag-uot yung salakyan.
0: Nag-uot?
2: Nag-uot yung salakyan.
0: Nga nung gag-uot? Wala na yun natin nag-plaster nga para dili kayo mag-uot niya sa tubangan sa Kapitolyo.
2: Dili kinamagutanan din ang abot no na di gobernador na vice gobernador na mga kongresista so dili lato i for security reason kay Fabric dili lang dam sure asa sila
0: okay. No
2: but na sila ron kay tungod na opening salbo sa ginatawag na Buglasan Festival so murag ilang gihawanan ni kay Fabric no so ug na mga bisita na kay Fabric
0: wala okay ra why pa ni bisita na ko
2: maya po na natong happy sa kwan
0: kisa man na
2: pao si Hepe sa pau si
0: Oy. Hepe sa pau. Okay.
2: Bukan taron. Bukan taron mo pare no. Oh.
0: Maayo hapon ni mo di asir.
2: So, ito sa dia.
0: Okay.
2: Si sa kwan. Hepe sa pau na to si Mr. Si kalimot ko but anyways, atong Suriana karon.
0: Okay.
2: So, actually, kapabot ang mga naog si Pembrag, dua o pamagyo na usurasa naman kay Fabrex.
0: Oh, ang oras karon alas 5:20, pero wala problema pre, in kaso, eh siyempre talagsa naman yung Buglasan, pwede man ikat na to para ma-interview na to ang ato mga, ingon na to, mga honorable. Wala pa yung mga board member niya nga nakita niyo pre.
2: Tuwa kay Fabrex, kwan, ana sila sa...
0: Maog hapon.
2: Ana sila sa... Once sa opisina nila sa legislative building
0: mga okay.
2: You know, ang mga board members. Of course, sila tanan, you were required. In fact, makita mo kanang ka-green. Ang mga empleyado sa gobyerno, ang empleyado sa Kapitulo nga, mukhaan sila, required sila to may atul dito sa audience.
0: Okay.
2: So, para sa opening. No, opening. Yes. So, Kevarex, sila nga magdugay. Just hope na makasulod na rin video na lang interview ito pa ipasa na ito na para surya na ito kung maka-timing ka interview ni Governor Sagarbaria Kifabrex. No?
0: Okay, what
2: will you sa Kapitolyo. Oh, so, invite ang tanan pag-ari para sa opening sa Bugla. Kifabrex, Kifabrex, special pa sa kapiling balita sa Sibis sa Publiko, Kiliko sa Negros, K5 News FM.
1: News FM, live report.
0: Okay mga siligan, shocking tig paminaw. A report ni Kipaib Roy Bustillo kahintag or sitwasyon karon dito sa may Capitol area da sa may parke. Kahit magsugod na ang opening salbo sa Buglasan Festival karong orasa or karong hapuna. Posible tuloy-tuloy na ni siya. Opening karon hangtod ni sa Pizza 25. O Pizza 30 ba ni Taman? Asa ba ni Taman? 25 ba ni Taman? Pero maragihang nyo doon nila Taman Pizza 30.

cash number 2715 100 pesos. 4605 500 pesos. 9645 100 pesos. 3695 200 pesos. $56.16, 100 pesos. 100 plus 500, 600 plus 100, 700 plus 200, 600, 700, 100 plus 100, 1,000 pesos na. Salamat jud kayo, ha? Salamat kaning amihatag og tabang. Kaning ato tinabangay ra jud ta. Mayong hapon dai karon ni Mayor Pipi Orlino. Diya sa Maya Tanay City, Mayor. Maying hapon ni Modia, Mayor. Si Mayor Pipi Orlino, diya sa Maya Tanay City, ilabi na sa mga staff o sa makinay. O si Mayor Django, oy, maying hapon. Ilabi na ni Vice Mayor Jutiri Abada, oy. O ni SB Councilor E.G., oy. O si SB Councilor Jason Lagahit sa siyudad sa Dumaguete. Alas 5.24 na mga siligan, sukintig pamina. Mayo pamina karon sa Maya Ima P. General Merchant.

Mustang may hapon kininyong tanan. Ilabi na ni Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Marilo Agustino. O sa may Junil Clothing, may hapon kininyong tanan taga Junil Clothing. O sa Ian Simay, Erwin Anchuna Agustino, may hapon kininyong tanan. O ilabi na karon diya sa may Tanila Store sa may Barangay Kilaban Ayungon. Barangay Awaan Ayungo Negros Oriental, crossing sa May Kilaman. May hapon ka ninyong tanan, ilabi na karoon sa Tigmin.

0: Pwede nyo dyan, doktora. Doktora, Mr. and Mrs. Orebilios. May hapon nyo dyan. Alas 5.95 na mga siligan, sokin tigmamina. Ang atong GCash number kung inkaso kanang namoy ikatabang kaluoy ay naapakaroon din kay ako na isang buhayan alas 6 para katong na'y magpadala, ako na po ipakuha po sa iya.
1: Kandos Salang Uban ni Rex Kandos.
2: Uban ni Rex Kandos.
0: Kanay nagpakitabag na to diri o sani siya kabiyuda. Sa atong nahibalan ang iyang bana sa una, nabang nay kanambang gitawag na to nga. Murag gitagaan og posisyon lagi nga. Murag badlo, mga bidyoking sa muka, mga badlo mo. Pero primero gipusil, igo, wa mamatay. Kaduhan na po gipusil, buhi lang gihapon. Masuya-suyaan ba? Ikatulog gipusil, wa gihapon. Aka upat, patay na yun. So karon ang inahan may gapabilin sa siyam ka mga anak. Karon ang iyang anak in town na ikatulo siguro ni nahulog in town tulay. Kaya gila ha, pagpangumara in town. Nabang ginagmay nga pangita. Pero karon murag panaksa na lang sa bugas or kaldero kaha wala gibaligya. Eh, mga manok nakabaligya-baligya na sila, baboy. Kaya para in town makarecover ang iyang anak. Tuod na naopirahan ha. So ang iyang hanapod, ang kaon-kaon bitaw nila kanang palitan ng resita dito, intan way kapalit. Luoy maya.

kadto sa akong family ranks, Henrico Limbaga. Timtim GR Limbaga, Jimar Limbaga, Lisa Mi Limbaga. Okay. Basig na mo ikatabang niya isang piso, 5. Ay ako ang natabang na ko isa kalibo ragyod in town. So at least na ko'y kahata. Diba? Okay, ano bang ako sa makaya raman po na ko, dili man ako mapasan ang problema sa mudoolo sa ako. Ang akong ginasaligan lang, kana bang narami na rapod sa ako, pero ako tanan, ihatag ang tanan, pero unsao man ako, pero pinaagi sa akong mga naminaw sa akong programa o nagsunod.

mga GCash atong ikuan kaning nang hatag sa GCash. GCash number. Pasensya kaayo kabayan, ginagbayin lang sa ako. Matabang niya kay gamay ra sobra sa akong sweldo. Oy, nihatag dai si Kipipe daddy Kipipe ma. Pila? Ah, 100. Okay na na. Ginagmay. Si Engineer Jonathan ni hatag pag 100. Salamat. Eh, kita tanan diri mga trabahante. Awa, may problema. O, way, masobra sa inyong sweldo. Kabalo man ko sa inyong sweldo. Nga, daghan po gibadjetan. Di ba? Salamat kayo. Dari, nagpakuan na to diri, kanang gahatag o gajikas number. Gikas number. GCash number 2715 100 pesos 4605 500 pesos 9645 100 pesos 3695 200 pesos 5616 100 pesos 7803 200 pesos.

0: Salamat tayo, Kipad Dade. Ya sa may secure among kaubanan, technician, mihatag og 100 pesos. Og among kaubanan podre nga si Kipad Engineer Jonathan Calbog 100 pesos. So, sa ito pa, mauli ni Corona, siya mabit-bit nga 2,000 pesos. At least na. Makatabang-tabang sa ilahang nga kakuan. Pero at pangyay sa kong pagbalik, mga siligal, so kinti pa minaw, ato sa ta sa pikas lawak sa pipila ka mga paybalo. Engineer Bill, Kandos!
1: News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-training, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo ako.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na

0: maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag take na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
2: Ang alkaline, vitamin C!
3: Sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tugod sa imong bad breath?
1: Mag Clinica Spore Biotic.
2: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinica Spore Biotic.
2: Ginapaundang ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bad breath.
1: Clinica Spore Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kitiya?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
6: Extend, supplement for men.
7: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
6: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
1: Sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka nabang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio!
1: Ang D3 gamay Visio!
6: Ang Visio
1: gamay D3!
6: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
6: D3 Bio!
13: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 Bio!
1: Ang D3 gamay Visio!
6: Ang Visio
1: gamay D3!
6: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Moto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
16: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
17: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory at

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga

0: Suki Butika.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diit ka, Pipino!
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio. One capsule, 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap bawang ngapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakaditokas ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
0: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio. One capsule, 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo. Og himso gata. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
11: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advance.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Gasagit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biote. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Biote. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics at Lamadlaw. Papalik sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavuwasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o galit na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butik.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
7: News FM. Oras, alas 5.42.
8: Pisya! Sa kahanginan!
7: Sa kahanginan!

0: Uban ne Rex Candos.
1: Uban ne Rex Candos.
2: Okay, mga siligan, soaking tig pa minaw. Ma'am, paabutan na lamang ko ninyo sa gawasa. Kung pilay na jikas ninyo karon, akong ipaingkas akong tao sa gawas, ha? Para madala ninyo ang hinabang gamay, ha? Paabot mo sa gawas. Kaya murag itugno na mo diri sulod. Palihog lang kung hupo lang mo sa kamera. Hupo lang mo sa kamera kaya makakuha mo sa kamera, masangiran. Okay na. Sige. Diyan si, sugata diyan si. Okay, mga siligan, suki na para itakaroon sa tuga programang...
0: El Castigador.
2: Okay, mga siligan, so kini minaw pa nang takaroon sa tugang programang El Castigador. Diyan siya, pangbasahan ang mga mensahe biya diyan siya. Basit karoon taon-taon, basit makabalik pa karoon si Kipay Rebustillo sa sitwasyon or kahintang dito sa may opening sa may Buglasan Festivals. O kung saan ang sitwasyon karoon dito, basit makagoogle meet lang yapon. Ngayon ko kontak kang Kipay Rebustillo Engineer para makita na to ang sitwasyon dito sa may Buglasan Festivals, dito mismo sa may parke at tubagan, mismo sa may Kapitolyo. Diyan sa! Basa!
3: Gika ni Francis Jai Zerna Mira siya nga high strikes mayong hapon pa shoutout sa Mira family sa Tubod, Enrique Villanueva o gika ni Elisa Dispi Santilan siya nga high strikes good afternoon na wala man lagi mo sir sa tanhay ni o gika ni Borge Jewy siya nga watching her in Davao City si Rex o gika ni Chayka si Borge Jewy.
2: Borge Jewy?
3: Oo.
2: Sa?
3: Davao City.
2: Davao City? Ah, sige. Kaysa ng Borge Jewy. Okay, what problem is it?
3: O, gikya ni Chay ka siya nga high strikes mayong hapon. Pasyat at kos akong father nga si Carlito Kimada Barutag bagong uli gikan nag-ani. O, sa akong mama Marichel nga naminaw karon diri sa baong banay-banay. O, sa akong manghod ga birthday ron. Dayon shout out sa akong bana nga si Archie Tuas Lawood. Salamat. O, gikya ni Mark Tumong siya nga boss mayong hapon. Pasyat out diya. O, gikya ni Jason Vlog siya nga alayon ako uli ato. Ang yawi sa motor na kuurusi nga yawi. Taga Shaton paminaw mo sa barangay do Shaton gikuha ang yung isa mo
2: na adre maayo nga pon si Rex, shout out ko sa nagkuha sa yawi sa akong motor dire sa Shaton barangay 2. Alayon ra ko uli ato ang yawi sa motor nga Rosie nako Rosie nga yawi taga Shaton paminaw mo si Jason Monton pa irani si Rex. Iulit ninyo ng susi. Kanang nabuang usahay ninyo. Iulit na ninyo eh. O diliin nyo, diliin nyo. Sige, basa. Wala na. O diliin nyo, ayaw ninyo hilabti ang dili. Mamita usahay ba? Ang tao makadiskrasya tungod rapod sa tao. Kanang mga komedya usahay ninyo nga below the belt na. Usapang pag-uli, usapang pagpaandaran ang iyong motor karong kikuha man ninyo. Nasa Kipay Broy? Okay. Nakaroon sa Kipay, nakaroon sa Picas Linya si Kipay Broy. Pray, ikipay mo pray. Kandos pray.
0: K5 News FM Live Report.
2: Pray! Okay. Google Meet, Google Meet. Okay na pray, okay na pray. Pre! Google Meet Engineer? Wala pa ka pre, wala pa ka nakagawas dere pre. Palihog kong check sa imong signal niya pre. Ang sitwasyon karon, tuwa karon si Kipay Rebustillo dito sa may parke, sitwasyon sa opening sa Buglasan Festivals. At tubangan sa may Kapitolyo. Sige, taon-taon mo gawas ni karon sa tonga live. Palihog ko engineer, in kaso, ha? Kaya para makita na to ang opening sa Buglasan Festivals dito mismo at tubangan sa may Kapitolyo. Kay to akaroon nakatotok si Kipay Rebustillo. Ubay-ubay na ang mga pipila ka mga politiko dito. Ang nakita niya dito, ang iyang nasiplatan, matod pa si Governor Chaco Sagarbarnia o si Vice Mayor Vice Governor Prechnias o ang tulo ka mga congresswoman na to sa first o sa second. Okay. Nakaroon sa pikas niya si Kipay Rebustillo. Kipay Roy, go ahead, pre. Okay, pre, go ahead, pre. Kita na. Sa ayongon eh, sa ayongon. Okay. Okay, pre, sige, sa ayongon. Ang ayungon may nakita na mo dire pre sa imong camera ang okay po ang ayungon ha. Sige. Maone ang ayungon nga boat nila. Ayungon sunod next unsa man ni? Lungsod sa Sunny City man ni. Kaysa man siya. Gihulgan City. Amauni nga vote sa Gihulgan City na po na ikarabaw. Hindi po na ikarabaw sa Kapitulyo ilang ikuha. Pero lahat magporma kung ang ikarabaw ni kanang murag Amerikano man eh. Next, ako'y ba sa pre na lang pre kay medyo kuang kapre, tuyo kapre. Ang unang nakita na to ang ayungon, sunod ang Gihulgan City. Sunod ang atong nakita nga vote ang Dumaguete. Ha? Dumaguete ba ni siya? Diyan siya? Tabang! Diyan siya! Dumaguete City. Mauna ang vote sa Dumaguete City. Wow po! Ha? Okay po, ha? Next! Sunod, unsa man ni siya? Bayawan City. Mauna sa Bayawan City. Okay, wow. Okay po, ha? Ang Bayawan City, okay po. Next! Ang nakita na to, sunod sa Bayawan City, Bidaw. Nibalik man ang video? Nibalik man ang video? Nibalik, wala ingon nga nakuangyot, wala maraon. Kani siya? So to? Ni Toyok. Okay. Kani unsa man siya? Tabang dyan siya, tabang. Ayungon man na, nibalik man ayungon. Okay, kani Gihulgan City ni. Okay, Gihulgan City. Next.

0: Kana dyan si unsa man na? Oh, ayaw ko mangyapon. Amo si senyas mo na ako gaana. O nga, ibalik naman pag dami. So, sige lang. Okay, pre. Sige, tuyok lang, pre. Tuyok. Sige, para makita na ako dire. Ayungon, Yolgan City, nakita na mo. Bayawan City, nakita na. Sige daw. Capitol Norsok. Sige, nituyok siya. Jaman, ito na. Kapit-
1: Capitol pa ng area, sir. Wala patong sa Norsok aside.
0: Ah, Capitol pa ng area. Ah, sige, buwata, dali. Apil kang angkor dali. Kasato pa ka itong area sa Norsok area pa to.
1: Dili.
0: Ah, Capitol area pa to. Ah. Sa Norsok wala pa.
1: Wala pa.
0: Ah, sige, Norsok. So, dito karon sa Capitol area, si Kipaib Ribostilio, naka-concentrate. So, posible, muadto ni siya karon taod-taod sa Norsok nga side. Okay. Nasabta na nako. Kanyang senyas ganyan, sige mag-ana-ana lang, ana-ana. Okay. Pre! Oh. Okay. Ah, medyo hinay ang imong audio, pre. Medyo hinay imong audio.
2: Kana, Kipabrex.
0: Kana, klaro kayo. Kana, pre. Minten.
2: Ah. Yes, Kipabrex. Mula kini, medyo nagdasok na ni tao din eh, no? Ay, ubay-ubay na tao din eh, para sa pag-preparar sa opening karon kay ang ini time for Nokia race pag ribbon cutting na siya, no? Ribbon cutting na, so si governor ang mo kwan mismo, siya ang mo cut sa mga kwan. Hindi na ta kalibot kay dito kay verse kay gapabot ni governor.
0: Okay. Gates na nako. Gapaabot yung kang gobernador. Gaatang kanya sa area nga dito sa Munaog.
2: Oo.
0: Nabita, so, okay. Nakasabot na ko, pre.
2: So medyo itong mga security, mga canine group sa sa Coast Guards. Yes.
0: Sa Coast Guard.
2: May gabi. Oo. May gabi.
0: Maunay sa mga Coast Guard. Okay.
2: Yes, Coast Guard. So ilang libuton. So makita mo gina ito nga. Kamu silang security rin.
0: Bita.
2: So, gumulad din ako kapalayo kay Forrest. Kaya kapabot ko na ikuhan.
0: Okay lang. Okay lang, pre. Walang problema. Nakasabot ko.
2: O, nanayo na yung taga-ayungon.
0: Oh, taga-ayungon. Gwapa rin taga-ayungon, no?
2: Oo. Oh. Gwapa rin sila.
0: Oh, gwapa.
2: May gurita nila, ha? Kuha, no?
0: O, saan ang gurita nila, pre?
2: Amurag humay.
0: Amurag humay. Dito. Humay, no? Kamirahin doon ang taga-ayungon, pre. Kasaya, oh.
2: Ha?
0: Kamirahin.
2: Mga Juan, nanayon na sila para sa opening karon.
0: Opening nila. Okay po, ang tagayongon po.
2: So, kasi ang pinanayon, si Kaklo, no?
0: Mao ba na i-sign, pre, o magtanong mong humay, magsayal, yun?
2: Pero, kaya natulong tayo
0: kayo, paling
2: sa
0: baha, yun. Okay na. Kanabos, adunay,
2: Juan, sound system.
0: Maoday. Pre! Klaruhan na ng karabaw niya, masing karabaw na sa Kapitulyo, gikuha sa taga Giholngan City.
2: Giholngan.
0: Okay. Atangin si Gobernur niya, pre, ate, masing mapugahan kang Gobernur. Ha? Para ma-interview ni mo, in kaso.
2: Yes, ka, Juan. Kasi sa Giholngan, ate, hindi mo nga masing...
0: Ah, sige. Okay. Dili ka ka-penetrate niya, kay grabe ka sa kakusog sa ilang mga sound system, tama ba? Okay.
2: Yes.
0: Okay lang. Wala problema. At least masaksihan lang nato ang mga pipila ka mga area diha nga usa gyud ka busy ang area diha sa Kapitulyo.
2: Yes, okay, for us. Busy siya. But anyways, dali na pitaw-taw na, dinaog na, wala pa na si Governor, no? Puyo na ito karun.
0: So good na.
2: Bato ta dito, okay, for us.
0: Sige.
2: Bato ta dito karun.
0: Naog na. Pero, wala naman tayo oras, pre mo. Naog na ka, musibat na po ko.
2: Sige, ang mag-record ako diyan kung kifabrex.
0: Okay, pre.
2: Paghulagway sa kwan sa hulagway na to sa diri sa tong kwan. Sa kifabrex, ginis gawas, ginis ka kifabroyo, gusto sinyo. Pres kapeng ng balita sa Serbisyo Publiko Gilingaw sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Okay mga siligan, so kinaminaw at tangi ang sunod na balita. Mga paghitabo sunod sa 24 Horas International Sports Police Reports. Showbiz! At tangi, mosunod na! Si Kipab Bibi na Tindog o si Kipab Rofa de Vero. Ang istorya ni Limahurot, pirang oras na gagapos. Wala may saksikin sa magkapukal sa akong barugan. O wala may saksikin sa magkapatindog sa akong balahibo gabas lang sa tao na kung di tama ka na katungod. Sumbong mo, aksyon ko. O maapuhon ha, sa El Castigador, alas 3 na magsugod. Kaya atong monitoro ng instant dancing.
4: Pag nakikita ka.
0: Wala may saksikin sa magkapukal sa akong baruganan o wala may saksikin sa magkapatindog sa akong balahibo gabas lang sa tao na kung di tama ka na katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag o katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitang komentaryo. Sagala sa mga station manager Kipab Sir Bainy Cabosao, area manager Santa Catalina, Mayor Pep Obanyo Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation Kipab Sir Iljan Castaño, Vice President for Administration and Human Resources, Kipab Sir Jean Falhini Russo. Akong sparring partner sa Pika Silawa, Kipab Engineer Traffic Controller Bill Racoma. Sa gala sa mga Chief Engineer Kipab Abudwi. Ang kinatibok ang puresa sa Kipab News FM Dumaguete, 97.7. Mayang gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka Kipab Rex Santos Candos kanunay na kamaitis. DTX Power Capsule, D3Bio, Extinct Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, Kipab News FM. Dalagun ang Diyos. Candos!
3: News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3Bio.
5: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Mimita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Nawan ang nabaka-uga na sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug the sugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakamagabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storba sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga. Giparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi mintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon. Nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang.
2: Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics.
1: Gamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
2: Sa Clinicas, 4Biotics.
1: Suwabe
2: ang paggawa sa hugaw.
1: Mang Clinicas, 4Biotics.
2: Adlaw-adlaw.
1: Kapalit sa inyong kasuki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat din ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
6: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? DTX Coffee Mix.
2: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. D3 Bio.
8: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Paday si Shella Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa mga butika.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw,
2: mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Serum.
12: 4Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4Biotics, sinamaintain ang pH level sa feminine area. 4Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
14: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Umansak 2 kabulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
1: D3
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito kas ka ba.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: ang puwan na jud akong gibati nga anime, nawala na jud ang lagong-lagong sa ako panit.
1: Mighty C!
2: Mapalit sa mga butika.
1: Ang kakakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaunlipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:06 sa gabi.
1: Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi mga kaki-5, at ito nga D3 by Evening Newscast ng Adlaw Webes, Oktobre 15, 2000 by DSI.
4: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News from Digital Dumaguete. Mabati usab sa manahukap karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
3: Kami matod kanina sa managunang balita karong gabi. Una ako si K5 TV na Tindog.
4: Uga usab sa K5 Rufa Javero.
3: Huwag karoon sa itong mga headlines sa itong balita ang hatod ka nato sa itong DTX QFMX na kakapi ka na nag-detox ka pa. Security guard patay human gipusil sa avalanche.
4: Magpalupad og Jones sa buglasan kinahalang iparehistro.
3: 44 anyos ng babae na nakpan sa bypass operation sa La Libertad.
4: Ugyaka sa Baisa, andam na nga depensahan ng ilang titulo isip kampiyon sa buglasan 2023.
3: Sa mga balitang regional, 50 ka motorsiklo alang sa emergency response sa Bohol. Ito gyan ni Remulia og Narpate.
4: Makasospek sa droga na nakpan sa Lice City, 136 mil ka Shabu na sa
3: Police na tag-iya sa armas na nagamit sa Tacloban school shooting itang-tang sa serbisyo.
4: Mga nag-una sa balitang nasyonal, Lacson, itubag ang pasangin ni VP Sara sa gamit sa 2027 budget impeachment trial.
3: Salen ni Paolo Duterte susihon usab sa NBI.
4: Malacanang, mingong walay angay basulon sa pag-atra sa local articles of impeachment bato kang VP Sara.
3: Kabatanunan o katawahan giawhag sa pagpahunong sa political dynasty.
4: Sa balita nga wasan hasud, Trump naglaong maayo dayon si Pope Leo.
3: Sa balita ng sports, sa PSC gipadali sa pagbayad sa allowance sa mga atleta.
4: Sa balitang showbiz, Arnold Clavio ni pasaka og kaso bato sa kanyang bodyguard ni Zaldi Co.
3: Magkaroon sa tawa kumplitong detalye o na sa balita.
1: Balitang Duduhal.
3: Patay ang usa ka security guard humad gipusil sa wala mailing suspect at bang sa Krispy King sa barangay Palinpinon, Valencia, Negros Oriental. Alas 7 sa buntag karong Webes, Oktubre at 15.
4: Gila ang biktima nga si Miguel Tinaan Jr., 28 anyos, sa taga-barangay Candao ay Dumaguete City nga padulong unta siyang mutrabaho sa Tierra Alta sa Danitabu ang pagpamusil.
3: Mato ni Patrolman Team Vincent Ipa, investigador sa kaso. Naigo sa ulo ang biktima og nakaangkol og tulong kasamad pinusilaan. Gidala siya sa Sliman University Medical Center diin gitabangan pa sa mga doktor apan nakabsan na ragihapon sa kinabuhi.
4: Ayon pang giimbestigahan sa kapulisan na insidente, aron mailahan og madakpan ang sospek kung mahibala ng hinungdan sa pagpamusil.
3: Samtang sa laing nga bahin, pag magpalupad og drone sa buglasan, kinahanglang iparehestro. Kompletong detalye ka K5 sa K5
1: News FM. Live report.
2: Gibandol sa buwatan sa gobernador sa Negros Oriental ang mandatoring pag-rehistro sa tanang mga drone operator ulupan o drone sulod sa Binyo sa Buglasan Fiance Balgi kan sa Oktubre 15 hangtod 26. Pinagin sa memorandum na number 88-0026 sa iparmahan sa provincial administrator at si Attorney Alder Franta Tucina sa boss autoridad sa gobernador ang pag-rehistro sa tanang mga o drone alang sa security measures ekip na sa Berlini mamonitor sa atong lalawigan sa Negros Oriental. Kipasalanan ka dili automatikong permiso sa pagpulupanda o paghinala pagriso sa mga drone. Dini-nini tumong sa maong mando mapasiguro kaluwasan sa mutambong sa buglasan Piasimal at mapungan usam sa motoridad ang pagpulupanda sa drone. Kita ada debat itu dah kini dan sebaik DC alkali base sebaik vitamin C. K5 saya real detail siapa yang dapat. Pasal kepribadian saya bisa berikut kreatif saya Negros. K5 bad news FM.
5: Smart K5 News FM. Live report.
4: Alas 6:11, dugang balitang lokal. Nadagpan sa kapulisan na sa 44 anyo sa babae human makuhaan o gano'ng magkapakete sa ito uhang siya buot sa Paibas Operation Sitio Pilapil baragas sa La Libertad Negros Oriental itong Merkules sa Kaadlaw.
3: Sumala sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Norpo, gibanabana nga punto 4 gramos sa gibugatuan sa nakuha ang ginudang illegal nga droga nga doon ay standard drug price nga 2,720 pesos.
4: Narecover usap gilang sa suspect ang usa ka asul nga pouch o ganyan pesos nga gamit isip Paibas money.
3: Ang operasyon gipahagay sa mga sakop sa La Libertad Municipal Police Station. Kauban ang Municipal Drug Enforcement Unit at the Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nga doon ay barangay opisyal o kaprosesante sa imidya isip mga saksi.
4: Ang suspek na residente sa barangay Cantupas sa mong lungsod ay nasa kustudiya sa kapulisan. Ito bang ang posibleng paglapas Sections 511 sa RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Katapusan na sa balita nga lokal, hudiyaka sa bahis andam na nga depensahan ng ilang titulo. Isi pa kampiyon sa Buglasan 2020-2026. Sa kumplitong detalye, ka K5 James, K5 Boss.
5: K5 News FM, Live Report.
6: Ang hudyakan sa bahay sa Festival of Harvest ang naghupot karon sa titulo isip kampiyon sa Buglasan the Festival of Festival 2025 andam na nga dipinsahan ang ilang titulo sa kompetisyon de karong tuig 2026 sa wala pa sila mibiya paingon sa Dumaguete City ang grupo nga gipanguluhan ni Mayor Luigi Barcel Gunye uban nila ni First Lady Kia og City Councilor Rina Gunye, City Councilor Anthony John Diguia og Mayor Luigi Cortimba mitabok una sila og usa ka santos nga misa sa simbahang Katoliko. Uman sa misa ang grupo miadto sa City Evacuation Center og multipurpose facility alang sa ilang dress rehearsal. Lakip na ang pagpanalangin o pag-ampo sa ilang mga costume og props. Sa adlaw sa ilang pagbiya, gipanalanginan usab silang tanan ang ilang mga sakiran aron masiguro nga luwas ang ilang pagbiyahe ug maabot na sila sa rakmen sa Dumaguete nga malinawon hapsay ang tanang mga partisipante. Pinagi sa pagtuo, panaghiusa ug garbo sa dato nga kultura ug abunda nga ani sa Baez City. Andam na ang team sa Baez nga ipakita ang ilang mabulukod nga festival ug dipinsahan ang ilang titulo isip kampiyonato sa nakalabay nga kompetisyon. Sa maong kompetisyon mga kakifay, magipadayag sa mayor sa Rakmayan sa Baez ang iyang hugot nga suporta alang sa iyang mga partisipante alang sa maong kalihukan. Balita gikan sa patrola, kini si Kaki5 James sa Ditri Bayo Burquillo para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report. Ditri Bayo Burquillo, balita regional.
4: Mga balitang Rizal, kinato sa DTX sa Coffee Mix, naghahapay ka na naka-detox ka pa. Bibisita sa Bohol karong Adlawa, Oktubre 15, sa DLG Secretary John B. Crimulia o PNP Chief General Jose Natatis Jr. aron mangulo sa pagtugas ni 50 motorsiklo alang sa emergency response.
3: Itugyan ang mga motorsiklo sa malukal nga pagkamanan sa mga lungsod sa Bohol pero sa nagbilaran sa tubo sa Unified 911 Emergency Response Program.
4: Gilauman nga mapadali ini ang pa-responde sa mga emerhensya, ilabi na sa mga hilit o galisod maagian nga mga lugar.
3: Makikitagbo sa pangduha ka opisyal sa mga mayor sa probinsya ug sa mga opisyal sa kagamhanan ng probinsya na sa tagiandam na sa kapulisan ang seguridad sa ilang pagbisita sa natunong sa ika-13 nga rebulosaryo sa Makusog Galino Gamigo sa Buhol niya itong 2013.
4: Dugang balitang Rizal ganato sa DTX 500. Duha ka suspetsados ilegal nga droga ang nadakpan sa bypass operation sa kapulisan sa Antonio Luna Street, Barangay 1, Salay City, Negros Oriental, nito Oktubre 13, 2026.
3: Nasakmit gikan sa kususpek ang 20 gramos sa gidurang shabu na nagkantinad og 136 milyon pesos na kipang bypass money upang pang ebidensya.
4: Ang mga nadakpan, giilang nga sila si alias Rick, 33 anyos, babayi, o si alias NB, 34 anyos, o sa kalalaki, na parehong taga Silay City.
3: Ang duha na nasa kusiliya sa Silay City Police Station o nagatubang sa tukmang kasong may kalabutan sa illegal nga droga.
4: Alas 6:15, katapusang bahin sa Balitang Regional, gitangtang sa National Police Commission Pinapalcom Servisyo si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Wala matudan na ang napasagda niya ang pagtipig sa service issued ng arma si Gamay sa Musila sa Rosario High School sa Cloban City ni atong Hunyo.
3: Sumala sa Napalcom si Pasensya, nga na destino sa Regional Finance Service Unit sa Eastern Visayas Police. Gisitinjahan sa pagtangtang sa servisyo tungod sa grabing paglapas sa pamatasan o diliangay ng pamatasan isip police.
4: Ipili niya ang iyang 9mm nga pistola sunod sa plastic kasulanan o grabe na sa ilang balay imbis nga ibutang sa luwas nga vault na nakalapas sa mga lagda sa Philippine National Police sa husong pagtipig sa armas.
3: Matod sa komisyon ng pagbabaya, maoy makapahimo siyang 14 anyos nga pag-umangkon nga makakuha sa armas o magamit kini sa pagpamusila. Ibawi usab ang mga beneficyaryo na nalabigit sa iyang posisyon o permanente rin siyang gididaan sa paghawid o bisan unsang katungdanan sa gobyerno.
4: Mga balitang nasol, ganato sa D3 Bayo, ang D3 may Viseo, ang Viseo nga may D3. Disaway ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na posibleng gamiton ang 2027 nga national budget aron pugso na ang mga senador nga muhukom pabor sa iyang pagkondinara sa impeachment trial.
3: Mato ni Lacson, dili makatarunganon ang maong pasangi labatog sa mga magbabalaod nga nalibo sa integridad sa nasunong budget o misupag sa bisan unsang forma sa pork barrel.
4: Ngayong Merkules, i-question ni Duterte sa social media ang mga alegasyon sa pag-apod-apod o kwarta o maniobra sa politika kalabot sa kasugit ng 2027 nga national budget.
3: Ipangutan na usab niya nga kung gigamit ba ang budget alang sa kayuhan at sa katawhan. Una, himo na ba kining instrumento sa pagpitos sa mga senador nga magsilbing huwi sa impeachment trial.
4: Alas 6:07, dugang balitang nasyonal. Susihon usab sa National Bureau of Investigation kin NBI ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consultant ni Davao City First Representative Paolo Duterte matupan ni NBI Director Melvin Matibag karong Webes.
3: Di pa rin ginini Matibag humanasuta sa NBI ang usa ka mansyon. Kagiingong gipragian ni Duterte nga nahimutang duo sa usa ka resort sa Samal Island, Davao del Norte. Giklaro niya nga ang mansyon og dili ang resort mao ang propiedad nga gihisgutan.
4: Hinuon niya, gimakasang gurisista nga siya ang tag-iya sa ang propiedad.
3: Alas 6:18, dugang nga balitang nga nasyonal nga hatod kanato sa DTX sa 500. Mingo na Malacanang walay angay basulon sa desisyon sa prosecution nga iatras ang tulo ka artikulo sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte.
4: Kini ang pahayag ni Presidential Communications Office kan PCO Undersecretary ug Palace Press Officer Claire Castro sa dihang gipangutana kun kinsay angay manubag sa pag-atras sa articles 1, 3 ug 4 sa impeachment complaint.
3: Ang mga artikulo nagisugot sa gingon sayop nga paggamit sa confidential fans, bribery ug pagkip-hip o grave threat so seryoso nga hulga.
4: Ni pangayo usab kang Castro ang iyang reaksyon sa pagsupak sa kampo sa depensa sa desisyon ni atras ang mong tulo ka artikulo.
3: Katapusan sa balita nga nasyonal nga hatod kanato sa ito ang D3 Bio. Yawang ni kanhi Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang kabatanununan ng katauhan nga mulihok aron mapasar ang tinuon nga balaod batok sa political dynasties ni atong Miyerkules, Oktubre 14.
4: Resulti kini ni Carpio atul sa tigom sa kampanya nga dapat isa lang o D1L nagihimo sa Patrick Cronin Hall sulod sa compound sa Agustin Metropolitan Cathedral.
3: Mayroon niya, dili agay magsalig lamang sa mga politikong katapos. Tawhan sa pagbungkag sa political dynasty kay mas maligon pa kini kun walay aksyon gikan sa publiko.
4: Gayuhag niya ang mga lumulupyo nga

0: mga magdudula nga nagdinahulam o kwarta aron makatambong sa ilang pagbansay.
1: Balitang Entertainment.
2: Sa Balitang Showbiz, nipasaka og kaso tungod cyber libel at balita og host sa telebisyon nga si Arnold Clavio batok sa kanyang bodyguard ni kanhi Congressman Zaldico tungod sa mga pasangil na nilambigit siya sa pagdawat og kwarta.
0: Himong giapil sa kanhing bodyguard ang ngalan ni Clavio sa mga personalidad sa media nga nakadawat kuno paper bag nga adunay sulod nga kwarta gikan kangko. Lagi ako sa usab nga nalambigit sa kontrobersya sa multi-billion pesos sa pesong flood control project.
2: Ipanghimakak ni Clavio ang maong mga pasangil ug miingon nga gusto niya mogawas ang kamatuuran tungod kinadamay ang iyang ngalan sa maong nga issue.
0: Nako naman.
2: Si Amay.
0: Sa unang ano, ihirit mo na. Alrighty, sa itong aking mga namino, mayang gabi magotong naglakob sa itong D3Y Evening Newscast ning adlang Webes. It's October 15, 2020 at 6. Na-master na ni K5Ace ko, no? Ang TikTok nga pwede na mangarap para sa anniversary sa Dumaguete Puho, no? Grabe ko na silang mga talent doon. Mupresent pero ano po, mupresent po mo sa inyuhan nga ano ha, matag di na mo saya. Alrighty, may gabi sa mga nakahukap K5 News FM, kanlaon, wana na sayo na si Bill. Diri, dapit Bill. Ano, makita ka sa video? Ay, sa
2: ayaw
0: live.
2: Na, Bill. Ayaw na. O sa mga farewell na niya nga presentation. Bill, o person, galing sayo kayo.
0: Sayo ka, diri, oh. Dahanay, diri, dapit ba? Ay, dayon. Pwede na mangarap.
2: Kaya kayo matangtang niya ito ang live.
0: Kunya, ang iyahang sayo. Deng, dege, dege.
2: Digidong ba? Digidong.
0: Oh, digidigidong. Alright, namayang gabi. K5 News FM kanlaon. K5 News FM ayun. K5 News FM gihulngan. K5 News FM diha sa may bais. K5 News FM tanhay. K5 News FM sa may shadon. K5 News FM sa may sambunggita. K5 News FM bayuan. Alrighty, sa mga namino karong gabi una sa itong mga nag-comments ng Facebook Live, mayang gabi i. And mayang gabi ka K5, Ma'am DJ Rufa De Vero.
2: Yes, good evening ka K5, DJ Ma'am DJ. Kasi nakapain na
0: after this. After this, ano na, Korean ako.
2: We're speaking.
0: No, mag, ano ko. Mabupuog apple.
2: Rambutan.
0: Nansunis na lang. Mama Joy Fry, pretty, hello, good evening, of course, ikang Sir Heinz Fry. Alrighty, sa mga nag-comments ng Facebook Live, right from the floor, good evening mga Ma'am Desai, and Ma'am Rufa, DDX Kufimix, lami kaayo.
2: Ni Emelia and Ligara, maayong gabi mga ka-K5, ka-K5, Ma'am Desai, og Ma'am Rufa.
0: Alrighty, Zelda Akaba, maayong gabi, Ma'am Rufa, og Ma'am Desai, from Barangay Kabanlutan by City, salamat mga Ma'am, you're welcome. Kaki 5 Ace Makoy, na-master na ko na ni Kaki 5 Ace ang iyang TikTok nga pwede ng mga rap. Pero si Kaki 5 Makoy, ano po na siya? TikTokers? Pero vlogger po na siya?
2: Drama-drama na siya. Di ba Jericho Rosales mo na siya?
0: Oh, Jericho, ano?
2: Inabugya ko.
0: Nag-ino siyang
2: milk?
0: Oo, isa ka milk. Katong gamay. Katong wala dyan pinakadako.
2: Ano siya, Echo?
0: Coltia.
2: Coltia.
0: Cold kaya? Alrighty, thank you so much for having us. Ito ang D3Y Evening News Cast. Alrighty, sa ito ang mga nag-birthday today. Happy, happy birthday. Sa mga nag-view sa ito ang Facebook Live, karong gabi una, daghan kayong salamat for having us. Alrighty, today is October 15, 2026, and it's well today. Kaya pala, masaya yung mga bulsa nyo ngayon.
2: Bukas. Kami wala, minalipay.
0: Bukas, sad na yan.
2: Dali ako sa transition, no?
0: Ang bilis, ah. Parang ganun lang. Isa ka swipe. Ang transition kay ang bilis. Naging ganun na. Oh.
2: Dali kayo ba?
0: Oo, mahangin sa labas.
2: Nagkaroon palangga ka then after dinina.
0: Kasad naman. Love everyone and of course Adi Joel, this my iwan. Thank you so much no, sa pag-always ng pagpaminaw. At sa ban pang naminaw sa ito ay nga D3Y Evening Newscast, maayong gabi. Wala tigong oras sa kalan na sa ito ka CEO Dr. Maloy.
2: Sa mga area manager Mayor Peeve Oligan.
0: At sa ito ka station manager Sir Vernie Cabusaw.
2: Sa ito technician sa Picas Lawag K5 Bill Andrew Rakoma.
0: Ako si K5 DV Natindog.
2: Mag-usap siya K5 Rufa Davero.
0: Para sa kampiyon ng balita, Sir Bishop Publiko Kaligang Saragro sa K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Dietary Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may Dietary.
4: Apalit sa mga butika.
3: Dietary Bio. Dietary Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gisulay nang inom ang Dietary Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may Dietary.
4: Apalit sa mga butika.
3: Dietary Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
3: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidant. Nga gigan sa palaya. Og desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
10: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
11: FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Pupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga D3
1: Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Mga kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX Beauty Soap!

0: ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.
3: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Bitri Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og Bitri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: Bitri Bayo. Ang Bitri gamay Visio. Ang Visio gamay Bitri.
3: Apalit sa mga butika.
1: Bitri Bayo. Bitri Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang Bitri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana makaugana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.
4: DTX 500.

0: Kapayapaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko daha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: BTX

0: now. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
4: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautontang ang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
4: Mm.
3: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini, diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
3: Mm.
4: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
3: Mm.
4: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
3: Mao
4: nang sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
4: Mm.
3: Extra nga kopya sa code.
4: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
3: Monay.
4: Gubona sa mga free radicals.
3: Mm.
4: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa.
4: Mm.
3: DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
5: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Diregyo nato masabtan, Sir JP, ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
4: Mm.
3: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
4: Mm.
3: O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
4: Mm. Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
4: Mm.
3: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
3: Mm.
4: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao.
3: Oh.
4: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataasa oxidative stress.
3: Mm.
4: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og vitamin C.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
7: Sunod sa isa ka bulan,
6: normal na jud akong blood sugar.
7: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumay og Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
0: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
3: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mutaas ang imong telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: ga-exercise sila. So kung
3: wow,
4: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis,
3: gababa.
4: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
7: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
3: No, aron
4: may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
3: Mm.
4: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili ka antigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mauna.
4: Mo'y pag-address clinic, magpakonsulta, mo'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud yun, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug may TC ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
3: Correct.
10: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. My TC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Mohanap ang akong pangalantaw. Isulay ko og tumar My TC. Tulo ka capsules sa usa adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Tin-aw na usab ang akong panandam.
10: My TC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
4: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
3: Wow.
4: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
3: Ya kay dili man na pwede sa plain D3.
4: Dili na pwede sa plain D3. Mo na rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa niini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Napod kayo na-discoveryhan, Doc. Di ba kada hapon mo inuman jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
4: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
10: D3 Bio!
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio!
3: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nakunatog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, Ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
4: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, wow, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-ditribayo ka.
3: Mujo da ay nangaog ga-ditribayo ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
4: Yes,
3: kunya,
4: sir, DP.
3: Wala na sa plain ditri, do?
4: Correct. Mm. Kung naka-ditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa ditribayo ug wala sa ordinary nga ditri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin ditri nga nasa ditribayo? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya niinipatyon ang mga remnants ng virus particles.
3: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
4: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
3: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bio over plain D3.
15: D3 bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako di ay sisigami alungtaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagat na wala nagyud ang perming ang pag-atake sa akong allergy.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, naa ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
3: O bitaw. Ayun ang padugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
4: Nadyo panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
4: Siyempre, na ganoderma, na stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
18: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
3: Mayung adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
3: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
4: Nga naman Sir JP.
3: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
4: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
4: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
3: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
4: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
4: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
3: Uh-huh.
4: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Maunay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
3: Gusto.
4: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
3: Correct.
18: D3 Bio.
21: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
20: Mapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
4: wala natakdan.
3: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
4: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Unya,
4: patay ang virus, Sir JP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
4: sa D3 Bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
3: Asa?
4: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
3: Wala. Okay.
4: Ang medium chain
3: triglyceride.
4: Diretso na siya nga mahimong
3: energy.
4: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
3: Empty stomach, dok.
4: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
3: Nga naman.
4: Hatagan ka niya og energy or kusog.
3: Wow.
4: Ang MCT, wala wala na siya sa plain D3, Sir JP. Nara na sa D3 Bio. Ug ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
3: Munay dapat target
4: ang D3 Bio adunay MCT nga maoy musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
3: Muniwang di ka.
4: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
3: Wala.
4: Wala, John.
3: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab, si Dok Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
3: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontot.

0: K-Fi News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adlaw powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika. DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sa pulmo, baby.
0: Extend. Superman for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend. Food Superman for men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend. Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, desugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3

0: Tagumpaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himok sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Sport Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Sport Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas for Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas for Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas for Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend, supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend, food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend, food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Radyo
1: Kampiyon Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Mayong adlaw Doc Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may kontag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak kung makabuo og bata.
6: Di bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Mm, monelisod. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Musto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
5: Uh-huh.
6: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sa sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayogin doon. Mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapalis sa mga butika.
5: Usahay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct. Para
5: makabuhat og bata ang lalaki.
6: Mm.
5: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto?
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kinipod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo, sama ng pag-inom, pag-alak,
6: pag-sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C, isip superior source of antioxidants.
6: Oo niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir GP? Mainom, manigarilyo, magdruga.
5: Kadagla.
6: Mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir GP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir GP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
5: Kana.
2: DTX 500!
0: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. May TC ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
0: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
5: Correct.
6: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
5: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
6: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag o mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa o hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
5: O
6: ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
6: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igonjod niini ang imong baga.
6: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kiniusa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
6: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Mulay kuyaw.
6: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
6: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojo, Doc.
6: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
5: Oh.
6: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
5: Bitaw sa
6: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong missis og DTX 500. 500 tulo ka kapsos sa buntag,
7: tulupot ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika. Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug may TCS or GP kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
5: Husto.
6: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
6: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
5: Correct.
6: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa.
6: Kaon pa jud ka? Kay lami.
5: Oh.
6: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: DTX 500!
9: Ako si Janice,
8: okay
9: kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong banao, DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Ubunog sip-unon nako. Nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom og kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahir ra jud kung makakapi ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Elena, gaynon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
5: Wow.
6: 8 to 10 hours walay bayan.
5: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si Dietri Bayo ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
6: Nindot jud ang Dietri Bayo Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
5: Murag na anatanan?
6: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag Dietri Bayo mayo ang iyong pagkatulog.
5: Dok, adunay dua kabutang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Dietri. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
6: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mo Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
5: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
6: Oy, pampatulog na.
5: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
6: Yes.
5: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bayo kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imuhang lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
10: Dietri Bayo.
13: Ako si Inara.
14: Tajud kayo ng akong blood sugar.
13: Ako gisulay nung inom ang Dietri Bayo, 1 capsule 3 times a day.
14: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bayo.
6: Pag inom sa Dietri Bayo, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
5: Unsa man na, Dok?
6: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
5: Wow.
6: Aron mugawas ang melatonin.
5: Oh.
6: Nako'y pangutana, Sir GP.
5: Oh.
6: Ang imuhang plain Dietri, makapatay ba og mga bad bacteria?
5: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain Dietri, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
6: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
5: Correct.
6: Pero kining Dietri Bayo, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nana kanindot ang Dietri Bayo Sir GP.
5: No.
6: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
5: Ang Dietri Bayo,
6: tapos ang plain Dietri, murag tag-G's ratingali na. Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Dietri, dili na drigikan.
5: Correct.
6: Ang Dietri nga naas Dietri Bayo, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og Dietri, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas.
5: Gusto.
6: Ang BCO sa US gikan po na nato dere. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
5: Correct.
6: Nga pag inom nimo og Dietri Bayo, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Dietri Bayo Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bayo. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain Dietri? Naabay BCO?
5: Wala.
6: Pero ang among BCO na ay plain Dietri nga pakapin.
10: Dietri Bayo.
15: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya Dietri Bayo, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
10: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may BCO, ang BCO nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus, o fungus na ana sa klinika Diofresh.
5: Unya, all natural ba yun ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira jud Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
5: O bitaw, ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Diofresh. Hmm.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Mm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na da Sir JP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami jud diri ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Naay panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
6: pa.
5: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
5: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
6: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
5: Correct.
6: Og kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
5: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit sir as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
6: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
5: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula.
6: Correct.
5: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
6: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
5: Oh.
6: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
5: Oh.
6: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
16: D3
10: Bio.
18: Oh, si Richard.
19: Siging galabad akong ulo.
18: Tasa dahil kong blood pressure.
19: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
18: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
19: Normal lang akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
16: Ang Vizio
10: ng may D3.
16: Kapalit sa mga publika.
10: D3 Bio.
5: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
6: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3 na iingon ana ang function, Sir GP?
5: Wala!
6: Wala gyud. Makita ra gyud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
5: Correct gyud, Dr. Ramil.
6: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay ug pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
5: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
6: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot, Sir GP.
5: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides kamo'y nagapadagan sa HDL.
6: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
5: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
6: dako ang chance sa mahimong gallstone.
5: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
6: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function?
5: Wala.
6: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
5: Uwa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras ay K5 News FM, alas 4:00 na. Oras ito na kanilyo sa D3Bio, DTX, Fiber, and Og, BITC. And ang paborito ng Kapinang Bayan, number 1 na, DTX, Copamex, kay nakakape ka na, nakadetox pa.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Maayong buntag!

yeah. A las 4:33 estamos aquí, Five Ladies and Gentlemen, it's Friday. October 16 na! Non-working holiday, way klase karoon na bagay kaki 5. Hoy, maglanta na sa buklasan, na karoon lang sa ice, doon ay painit sa Pandawan. No? Kita-kita na rito. Morning, taga Pandawan! Ibuksan ka kapo na buklasan na festival, mga kaki 5. Karoon lawan akong kaliugan. Udiya, alas 12, doon ay litson. Festival, hoy! Good morning, Ma'am Joy! Ma'am Joy Fry, good morning ni Ma'am Joy. Salamat naan, Ma'am Joy, no? Sa'yo kinagbatas, Ma'am Joy. Ay! Parang excited na ugma, mga galang. Hindi na yung baile niya sa may lok si Bulan. Pag-chat-chat dati mo, kalimutan! Ay!

morning! Happy weekend! Pwede rin baile si Bulan bagay kay G5, mga baile na to niya karoon. Ay. Umana ang baile si Luog. Next year na po, ay. Next year na po, Sir Hellfry! Ayun si Ma'am Edna de la Cruz. Good morning, Ma'am Edna. Happy weekend. What's it from? Azerbaijan Republic. Ang pili, Ma'am, ha? Kini si Ma'am Edna, di na mahilig baile, ay. Bira Higyod, Rico Ibas, Ula Flores, good morning. Pukaw ka ni Ma'am Zoe from Rex. Ah, Rex. Ray. Panan, luya na sari, oy. Naka-extend man siguro, ne. Ayay! Good morning! Once again, ato mga kapamilya, sa ato mga OFWs na nasa gawasan. So, good morning yung tanan, mga sir. Labat sa inyong sakripisyo para sa atong bayan ng Pilipinos. Hindi ay mo kalimot ya, pag palit mo og balde. Pamida, daghada imo balde ya, tagay niya kong balde. Ito, oy, itibaya na to atong mga kapamilya ni Ma'am Ida de la Cruz. Asa manapitan ini sa Negros Oriental inyo, Ma'am Ida, nasa Valencia or asa ba?

November 8 sa Ingil. Lagi. Bitaw ko na naman. Joke na na, Ma'am Joy. Depende na naman hatang tayong bali para magkasalan sila sa ulan. Programa naman na sa gobyerno maghatag bali. Ikato mga motorista nato na ano, amping mo kanunay mga kagivive. Dati pagkumangko na sa InnoPH, bitaw kay wa nag-helmet na disgrace motor sauce. Ay, nako! Bata naman, bata noon pa may kala mag-motor lagi. Tapos yun ba, silent nga pinabuhi, pero sa disgrace siya, intao na mga kagivive. Yeah, process gobyerno pati do kaya kayo ay. Eh? Yeah, hindi pa gudon so sabot. Oy, nako! Yan na ang inyong gibabot sa tanan na mga kaki-5 ang idol ng bayan.

Hi, hello, good morning. Welcome sa atong portion. Sa una, saan ko, Ma'am Joy? Katumbatan o saan ko, kusog saan ko mamayli, oy. pero musulod ko sa mailihan ka ng open gate na. Wala yung bayan ko. Samantay ka bayan, oy. Loo isang tan sa unang panahon, oy. Karoon, doon na naman tayo pensyon, eh. Doon na naman tayo discount. So, mamayli ba ng mga senior citizen doon na discounts bailihan? Mayroon karoon alawa, eh. Kahit Friday magkaroon na mga higala. Doon na sa inyong sideline. O kining kuan ba? Kining tagna-tagna sa inyong kinabuhay sa pabalito yung zodiac sign. Atong dahon ng Libra. Kini Libra, September 24 hantod October 23. Dupli ang imong swerte karoon at lawa. Oy! Sa trabaho, negosyo o sa gugma. Di madali ha? Oy, sa mga Libra, karoon at lawa, swerte karoon at lawa. Sa trabaho, negosyo o sa gugma. Ay, kanindon ba? Scorpio, ang Scorpio ang pagbago nga mahitabo sa trabaho, walay malipayon para sa pamilya. O sa balay malipayon para sa pamilya. Sagittarius, o sa mga Sagittarius ang mga pagbago nga mahitabo sa trabaho sa balay. Mahitabo usab sa mga pamilya mga kaki-five. Pareho naman sila sa kwansa. Malipayon apan. Kinala ng kabaling kamot. Ay, din ni Sumpray. Capricorn, yung mga Capricorn ay karoon lawa. Ang problema mao ang kalisod sa pinansyal o ang panginanglan o kwata. Tugod sa mga glasuhan sa mga estudyante. Apan, kining tanan, masulban lang kini-kini mo. Problema, doon ay sulban lang. Aquarius, doon ay mga higalang gadam, matiman o mutabang kung naginahanglan. Kinalag ka doon ay mga higala. Pisces, ipospon ang pagbago nga gusto di mo gabuhaton sa balay, opisina o trabahoan. Amping ka doon ay. Basig doon ay mga, kuwanda, mga pipila ka gabuhaton mo. Aris, doon ay higayon, gabutambong ka og party o ban sa suni higala. Nga wala di mo damha. Ay! Baldo na yung kaanag yun. Tauros, sis mga Tauros, maayong swerte. Ang nagpaabot sa personal nga tingwa ko na bulihok ka dayon. Lihok tao, katabagan ka. Gibinay, pag-ambing kay ang lawas, doon ay kahuyang gikan sa hawak hangtod tiil. Di ka makachacha na ada. Cancer, oy cancer, sulayi ang pagpili sa tinuod kay gala karong aron mapadudan na ang tinuod o pike. Layo, kung gusto kang morisgo, karon ka sakto panahon. Sa gugma, ikaw usah ka mananaog. Gugma. Og sa kinapusan sa Virgo, ang son ngay gala mahimong traidor, kun dili ka gusto og away, ayaw pagpangutang. Ay, pinansya lagi hapon na. Utang lagi hapon.

Ay, sige, ato na lang sa susunod ngayon sa itong baldo po siya sa itong atong alum o hubad, hubad sa alum, hubad sa damgo, Martes, ato sa ibisa, Lunes o Birnes, muning ato pag-kuhan sa inyong mga paborito ang mga subject science sa itong bulang kristal. Kinigya po si Lulo Paldomigo na katuan dili, pero tuon na lang mo, haruntag, madali.

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Oh yeah, salamat Lolo Paldo. Ang Lolo Paldo portion na ito na kanina sa DTX Premium Coffee. Parang panula na sa Lolo Paldo na karoon sa may pantawan sa Rizal Boulevard para sa painitan sa Losalo. At ito na naman join ni noong 16 years old pa kukusog kumamayli, oy. Ah, di ba dala? Mayit Salvador, good morning, happy Friday, K5. Sa mga OFW, siya sa gawa sa nasod, salamat sa yung ganunay nga pag umani ka na to. And si Ma'am Edna de la Cruz. Taga Tanay City. Oy! Good morning, Brad Sagnil. Shout out to Jen Cabaldo. Og ganda kaditik sa Comamex. Also, Mami Joy Fry. Good morning, Amping Dia, Ma'am Joy. And then, para di malubanggi ka ni Ray Cuevas sa Villa Flores. Tapaglangan, mga ikala. Itong i-check ang live report sa Gawas Kabahin. Ini opening sa Buglasan ng karon.
0: K5 News FM Live Report.
1: Dudups!
2: Ayay po, ara!
3: Yes, good morning!
1: Morning!
3: Atong happy kaminawa na. Good morning sa tanan. O happy Friday. Okay, may madlaw karon nga Biyernes din na nahagtos na sa ba? Natapos na sa ba? Karong si Manahuna. Kapit sa 16 na karon. Unya kagabi eh. Doon ay mga kalingawan kagabi sa Buglasan. Diyan sa Kapitulyo. Unya karon usaba. Sunod-sunod na kagabi siya. Karon na antod na kinay mga human ang K5. So kita, nakabalikyat mo doon kagabi eh mga K5. Burang medyo ni action ta og duka og gamay. Eh, kita good mismo ha. Kita mismo kita gyud makiga saksi kung sa gyud ang Buglasan na festival mga kibab. Labi na ang mga boss karon mga kibab say ang makita nimo ang kaanindot. Ang kaanindot kayo ang mga boss na to karon sa diha sa Buglasan na festival. Okay, so mga kibab ha, Biyernes. Ato sa igreto ha, atong igreto sa Ma'am Joy Fry. Si Sir Hans Fry, si Ma'am Rosie, si Sir Aganay, si Paring Ray, o si Ma'am Jane. Good morning yun ya, Paring Ray, o si Boss Iri Tagalog, good morning. Boss Tata Laro, good morning yun. O si Boss Kiki Piniro, na karoon din sa Panimpinan, gusto kayo ng radyo karoon, mga ka-K5. O niya, di sa pantawan, bilibad karoon ha? Ang pantawan rin, doon na sa mga kalihukan karon muna nga daghan kayo ang tao karon sa kibab siya eh. So, dili na magdugay rin ha. Dili na magdugay kibab siya eh. Musayo tagbalik niya para po na makamove or kuhan ka na mo. Para gano'n sa pugas mga tilaw. At ilaw, makasaksi sa mga puto. Okay, si Lilo Paldo. Ato sa mga imitaron kung wala siya o dili siya busy karon pwede ato dalawan si Lulu Paldo. Pwede ato dalawan. O si Boss Albert, si Boss Arnel, ato ang igrito, good morning. Tungod kay sa'yo kay silang nangabi karong mga oras sa ha. Sige, yan si Idol. Idol, sa'yo kayo nga gamata. Kayo kayo gamata kay Tol, kumusta man na, unsa pa, permiro pa mangurun nga kagabi eh, permiro man kung opening sa Buglasan. Kung sa may mga imong naobserbahan karon, daghang mas daghan pa ang mga customer karon o wala pa?
4: Wala pa. Wala pa may karon. Lagbit na mga 5, 4, 5 media, alas 6, sana. Hindi nga namin gawas. Karon, lagbit mga call center, ngayon, trahay, muna sila.
3: Ito na mga normal gano'n.
4: Normal. Dili pa mga good guys. Kapag kami na sila, basi magmana.
3: Kaya Biyernes.
4: Sabado.
3: Sa Domingo.
4: Makapaway ba sila ba? Kasi kapag pa na ron. Karong mga alas 6, pati na, manggawas na ron.
3: Wala mo'y kuhan dito sa pagkawan, wala mo'y kung sabi ito, kanang na mo'y ipa-deliver o display ng po po inana. Namun na gaman tao ito, wala. Bawal po dito.
4: Wala po, girequest nila po. Wala po yung request.
3: Sige na gyan.
4: O, very good.
3: Sige lang, salamat kayo. So, karoon ha, mga kipay ba? Matod ba, usap to siya na ay mga school, ha? School number one ya, sa Penitan. Matod pa niya nga, normal lang ang mga customer sa pagkakaroon. Dari sa ilahang, o dari mismo sa Penitan. Pero expected na niya og mga ugma or unya daghan katong ikang mga lagi sa buglasan daghan ang mamainit na sa amaong penitente sa itong syudad sa Dumaguete. Okay, so kayo na kayo pa naka-plaster naman si Bus Albert naka-plaster na unya naka-abil ha mga ayaw po tayo pasalamat naka ito nakakabuot sa buga 10 kilos ng bugas nga gitalay-talayan sa mga diha sa NGO labi na sa lungsod sa Sibulan na nagkakalipay ang mga nakadawat usap ang sa 10 kilos ng bugas mga kipay. Sige, so update ta. Update ta sa itong per kilo sa itong bugas karon ang mga kakipay. Ah, okay, so apa? Babske? Babske, so arita sa itong per kilo sa itong bugas ha. Ang atong best choice mga kipay pagsingunayotso ang matagkilo. So wala rin yapon ni Chef Saka. So nga naging simana, mara magyapon kini ang Master Chef kong Hasmin. Mara yapon, 58. Tapos ang Sampaguita Hasmin, 59. Kanya ang Binhi Rice. Ang Binhi Rice, 57. Ang kilo samtang ang Jaguar, 58. So atong makita doon niya, ang Sweet Rice, mo pinaka ubos. Tag 40 inoibe ang anay 45 ang satellite rice na ito 45 samtang ang blueberry broken rice tag 48 ang broken rice 48 samtang ang atong dinurado platinum dinurado 60 o niya ang ganador premium rice tag 62 atong pilit amore yapon tag 53 ang lotus o nya ang prague prince philip 55 amore ato ang update karon sa to ang mga pilit usaba makita pag maganaan mo nga sinako anara usaba para yan mga sinako dre para yapo 25 per kilo at 10 kilos na po 50 kilos mga kakita. So para yun ta ang atong mga kasikas karon na gasugod na yun kagabi mga kakikait. So may posibilidad kini nga karong gabi daghan na sab kayo ang mga katawhan tungod kay ugma nga walay trabaho karon wala magani munang daghan na kayo nga musuro labi na diha sa Pantawan Boulevard diha sa Prison Park daghan na kayo hospital na daan mga kipad nga adagan kayo ang mga bisita. Sa pagkaroon ng ganina, kasi pag sa inyo agita, medyo dili na manon kayo po traffic tungkol kay banak pa naman, ng kadlao naman. O kagabi, dito ta, traffic ko kayo ha. Traffic ko kayo ang maong Freedom Park. Ha? Doon na yung mga makita nimo nga na naglakaw, nakaparking na ganit sa layo ang maong mga sakyanan. Muna nga, katong naas mga, labi na, kung naminaw ka ron sa mga lain lugar, pwede na mumula ka rin, makiksaksi mo kung saan gayod ang kasikas nila sa Dumaguete, kung saan gayod ang buglasa na festival ang mga kakikain. Doon na tayo mga dagan sa mga display. Kung nga ang litsyon, dagan sa mga display ng litsyon kagapon, usap sa mga itong amigo, naal sa mga display din ha. Nalitsyon niya sa buglasan na festival mga kakipay. Okay, so salamat kayo sa sanada. O happy, happy Friday. O ma, kita mo yung kabilid si Kim Say, kung sa mga kasika, sa kay duty ito, o ma.
5: Eh, karong hapo, doon natin kabilid siya, karong hapo na. Eh, kalimot.
3: So, it's sure, naman ko.
5: Ha? 8
3: na karon.
5: Ah, 8 na karon?
3: Okay, o ma man. O ma, ako ang 6 to 10. Sige lang, kaya kung sa'y mga adjustment niya, ato rin ang bahig-bahigon niya, ato rin ang himay-himay yun.
5: Balik na okay. Balik na kala stress.
3: Oo, nga. Dispiras na ba rin. Ato na yung ikaw na happy dispiras na yan, karong adlawan, sa barangay Club Nugan. Dispiras na dagan naman ng bitar na ito. Tingala ko, ganun mo ng bitar na sa'yo. Kasi yun, dispiras na. Bali, arakayos na. Ilabi na. Ilang June agab nang diyan le aug pisan bale dali ra suwi ka kay website mag bago pa mo nga pisa please sana pong adlaw ug ma una nga advance sa pisa ug adlaw diya sa barang agay alam mo gad labi na ilang mga kodes mga kuralis family at agad kayo ang mga pamilya sa biya na salamat kayo sa imitasyon pero dilit na kayo kung makana bata ng Uncle Siano tungod kay mula gini na doon ang maguni sa bugasan mga kasikas dari sa ato ang siyudad mga kipayat. Okay, so mga pagkikip sa iya atong update so karon nakita na ito dagan ang nagkabot-abot ng mga umainitay or arinaabi sa mga painitan munang dagan ang nagkabot so muna yung sitwasyon nakita na ito sa ito ang video camera with Babske na dahil sa nagigit ang abot-abot pero mga orsa. Okay tayo sa kagayon sa'yo huwag salamat sa muna na huwag happy happy Friday huwag amping mo ka nun ay ang God bless us all mga kakipad. Alang sa balitang kipad sa umaga kanyang kakipad don't dips nga naka-extend food supplement depaning para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko Kalingawan San Negros K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
5: Nabata to dips. Ang market report today kanino sa DTX Premium Coffee. Good morning din sa itong classmate si Sir Bobby Kisay Adalia. Bob. Ah, maraming chagi din din mo ka, ano, dumagit ito bakong area mga ikala. Alright, sige, good morning! Good morning to Girly Ritis Nago. Good morning, Kuya Sai. And good morning. O di ato i-greet, no? Please ko greet ako anak Jace. JC, Jace. Saan naman ba? JC? Jace? Kasiro, Fry. Good morning, anak. I love you. Take care always, my love. Mama, mama always here for you. For you. Jay-Z. Saan ba yung K5? Sa ito mga balita. Sa balita ng K5 sa mga pasunod. Attack na alas 4.59. Oras na ito na kanino sa DTX. Sa Copa Mix, may kapi ka na. Nakaditox pa.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Tier 3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: Tier 3 Bio.
8: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
8: gamay D3.
6: Apalit sa mga butika.
8: Tier 3 Bio.
6: Tier 3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
6: Tier 3 Bio.
8: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
8: gamay D3.
6: Apalit sa mga butika.
8: Tier 3 Bio
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
13: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon kag wala na gana mag-eskwela.
14: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
15: Memory Advanced Serum, pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memoria, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Clinica Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
18: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs, ganagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: D3 Bio.
21: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyap ako sang akong utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
24: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
25: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
16: D3 Bio.
21: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
5: Oras sa 5:30, oras sa ito na ganito sa D3 Bio, DTX F5 na Noga, Mighty C.
16: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
16: Headlines.
5: Ay kalamay punta nga pag-usap na itong pag-anagunang mga uluan sa balita sa balitang K5 sa umaga. Yan o Biyernes, Oktubre 16 na. Nagyong nabalita din ang lokal sa itong headlines. Phase A, nanawagan sa sayong pagpaganda batok sa El Nino. Balita sa itong City Hall, Dumaguete City Health Office, sa Barangay Dalay, personal nga gibisita sa Mayor. Balita sa Kapitulyo, Gobernador Chaco, nagpasalamat sa malungsod o syudad sa nga misalbod sa buglasan LGU Bothfear. The police report, napatik ang mga tao nagdula o hantang ginakop sa PNP Dumaguete. Lago na balita dito sa balitang regional. 14 billion sa budget sa lalawigan Sugbo gi-indorso. Bililyon nga kagagmay nga pasayan na bitabon sa baybayon sa Sipalay. Lago na balita nato sa kaluhan. Gansalian nagpasinaan batong sa pagkuha o waki. Galit na ito sulod sa Sagrado nga Session Hall. Samtang palasyo wala na gisgutan ang Gapulihan si BP Sara taliwala sa impeachment trial. Sa berita sa international, Ukraine na makinawat og pag-pressure kang Trump aron na dili atakiyon ang Russia. Balita sa sports, Laila Fernandez na og batok sa pabatok sa China. Kinsa ni pilde ni Alex Yala sa Wuhan Terrace Open. Balita na ito sa showbiz, pipila ka mga OPM icon na kinawat o pasido.
16: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang
27: lokal.
5: Tagnalisin ko sa isa, ganoon sa mga detalye na sa itong mga nagunang mga balitang lokal.
24: Ini nga balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: D3 Bio.
5: Gipe Binuan, Engineer Arin Fortuito, Hepe sa Pilipinas Statistical Authority, PSA Negros, ay dalabahin siya sa gobyerno ng magandang daan sa posibleng epekto sa El Niño. Labi na sa supply sa pagkaon, prices sa mga produkto. At sa monthly inflation reporting ni Anton Martes, pasigun na Fortuito ang paggamit sa mga forecast sa pag-asa isip ng agiya sa pagplano sa langkang arumalikan ang dagong epekto sa posibleng pagkunod sa produksyon sa agrikultura. Mato niya, kakulang sa supply sa produkto mahimong hinugdan sa pagsaka sa prices ng dugang gasto sa pribalay. Tungkol din ang kikinalan ng sayong koordinasyon sa mga ahinsya sa gobyerno, ilabi na sa Department of Agriculture, ano mapalimdan ang produksyon sa pagkaon o mabinusan ang epekto sa El Niño sa mga mag-uma o konsumidor. Samtay sa itong City Hall News, dumagat ang City Hall Office sa Barangay Dalay. Personal usap na rin ang gibisita ng dumagat ang City Mayor Chiquiting sa Garbay. Pai kapit ka balita si K5 James Badoquillo e K5 Bo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Nagbisita sa Mayor Seracuen sa Rumiguete ang pasilidad sa panlawas sa syudad na aron makita ang ilang mga operasyon sa pagserbisyo sa mga katawhan da. Atol sa pagbisita, gisaad ni Mayor Manuel Chikinegsigar Parya nga ihatag ang tanang suporta nga gikinahanglan sa natad sa panglawas aron matubag ang mga panginahanglan doon sa mga residente sa syudad, hilabi na ang mga senior citizens nga aduna dai mga gimintinar nga mga medisina ka. Subay ni inigyawag usab sa mayor ang mga kawani sa mga buhatan na paligunon ang ilang trabaho ug ipatagamtam sa mga muhangup kanila ang serbisyo nga para kanila nga sila matabangan da. Sa samang higayon, nagipasalamatan usab ni Mayor Segar Parya ang tanan ng mga kawani sa City Health Office sa ilang kooperasyon na pagkugi sa paghatag serbisyo sa mga tao, ilalong sa iyang pagpangulo isip amahan sa syudad sa Tumaguete.
2: Mga kakifay, batumong ugtuyo sa mayor sa maong pagbisita aron makita niya ang mga kakulangan sa maong pasilidad ug mahatag niya kini ug mahatag usab ang serbisyo nga gikinahanglan sa katawan hilabi na ang may kalambigitan sa panglawasa. Balita gikan sa patrola, kini si kakifay James sa Ditrin Bayo Panukilyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
5: Samtang itabukta sa provincial capital, Governor Chanco sa Garbarero, pasalamat sa mga lungsod ng syudad. Kami apil sa buglasan LGU Boat Fair. Mike Campin, kabalita sa K5, Roy August Basilio, EK5.
0: K5 News FM Live Report.
3: Opisyal ang gibuksan kagapong adlaw Oktubre 15 ang Buglasan Agro Fair diha gayud sa Capitol Grounds sa Negros Oriental ug halos tanan sa mga LGUs naglakip sa Negros Oriental misalmod gayud aron sa pagpakita sa ilang mga produkto nagikan gayud sa ilang lugar lakip na ang mga kultura ug mga nindot nga talan-awon bilang ecotourism ug kinibukas sa tanang mga katawhan nga mopasiyo sa maong Buglasan Grounds. Si Gobernador Manuel Chanco Sacarbria sa Negros Oriental miawag sa mga katawhan sa paglibot og dayon sa maong Buglasan Grounds aron makita nila unsa kanila nindot ang lalawigan pinagi sa mga nindot ng mga presentasyon nga nagpakita sa nagkalalaing LGUs sa Negros Oriental. Matod pa ni Gobernador Manuel Sagadbaria, iyang panghinaot nga unta 100% sa mga LGUs mo apil o musalmot sa booth presentation apan adunay pipila nga iyang girespetuhan. Apan dugang pa niya, iya kinipaningkamutan nga unta sa sunod nga mga buglasan festivities mapakita na tanan nga naghiusa na ang Negros Oriental. Apan iya giyapong ipasalamatan ang mga LGUs nga wala musalmot sa booth festival apan misalmot sa mga nagkalalaing aktibidad sama sa street dancing festival ug uban pang mga presentasyon sama sa Haras sa Negros o mga cultural activities matag gabi. Gikan sa Kapitolyo kinis ka K5 Roy August Postilio para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Police Report.
5: Tagdala si Gujasa, kinigin yung masunong balita sa Police Report, hatod na kanindyo sa Extend the Bond Supplement o Sport Biotics. Inakpan sa kapulisan upat ng malalaki nga naaktuwa na kini nga nagdula og illegal nga sugal nga kara cross kun hantak. Sabi niya ito, parang ipapada niya ito nagmahin niya ito alaw ng Miyerkules. Suspect na edad 22, 24, 27, 34. News. Og batod pang dinakpan na kini ito sa kipangin operasyon sa Police Provincial Office sa Dumaguete City Police Station. Nasakpas sa turindan ang upat ka suspect nga nagdula na ini o gato sa pagdakop. Matod ba nakuha din ang mga pipila ka antugon o ₱300 ang ituang abot sa nasangpit niya sugal. Ang suspect na kinikaroon na detain sa Dumaguete City Police Detention Cell samtang giyaghanay ng kaso o gipasangan ng kaso sa paglabas sa Presidential Decree 1602 kon illegal gambling.
26: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang regional.
4: Balitang regional.
5: Alisig ko on sa ina sa itong magandang mga balita sa itong balitang regional. Kini po sa itong balita ito na Carino sa Klinika DTX 500. Para katong ano na yung mga diabetes niya, para normal eh sa itong sugar. DTX 500. Gidorso Executive Department sa kanang probinsya Sugbo, ang isugyot niya 14.6 budget anak sa 22.7. Usa sa pagsaka sa 22.7% gikan sa 11.9 billion budget na karong niya tuiga. Mapagsaka, gipaabot tungod sa mas dako nga kita gikan sa national tax allotment o sa gipaabot nga kita gikan sa mga ospital. Nagkakuha kinadakang alokasyon sa gisugid nga budget ng sektor sa paglawas o agrikultura di na doon 5.86 bilyones. Ang gigayin alang sa kalabuan sa mga ospital pagpalambo sa servisyong medikal. Samtang 354.8 million ang igayin alang sa programa sa agrikultura aron mapalindan ang panginabuhian sa mga mag-uma at mga isda o aron mapalikon usab ang seguridad sa pagkaon. Samtang binilyon nga gagmay nga pasayan na mitabon sa baybayon sa Sipalay. May kaping kabalita sa ika-K5 Divina Tindog, IK5 mo.
26: K5 News FM Live Report.
7: Sa baybayon sa Sipalay City, Negros, Occidental, human mitabo niini ang kiminilyon kagang may nga pasayan sulod na sa upat kaadlaw. Matod sa mga lokal nga pasyas o residente, nagsugod ang maong hitabo ni atong Domingo sa buntag din mikabat sa tunga kakilometro. Ang baybayon na puno sa mga pasayan nga gitawag og uyapa. Gitong hangin dala kini sa hangin o mga balud padulong sa baybayon panahon sa taoba. Apan mubalik sa lawod kung muhunas na ang tubig. Daghang residente ang nangolekta sa mga pasayan samtang padayon nga gibantayan sa mga lokal nga otoridad ang maong nga panghitabo. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC ang alkaline based vitamin C sa tunga D3 bio. DDX sa 500, DDX sa Coffee Mix na kakapikan na nag-detox ka pa. Kinis ka K5, Divina Tindog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingon sa Negro sa K5 News FM.
26: Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga!
26: Balitang National!
4: Balitang National!
5: Alis 5.13 na sa itong mga balita sa Balitang Ganda Siyonan. Yung gusto nga balita ito na Kaninios D3 Bayo. Og Mighty C. Gipalad ng Senate President Sirwin Gatsalian na kinanhoibis nga ang individual. Nga nagpukag wakipos. Nga mga letrato sunod sa session hall, mahimong maghanawat og mga pasidan. Tungod kay ang Senado og ang hall, pareho kinigaya sa grado. Pato ni Gatsalian nga dili usto ang pagbuhat og usa ka lakang ubutang ang katawanan sunod sa institusyon kay imuan og dagang importante nga balaod. Isgutan ang importante isyu sa session hall og Senado. Kaya ba nag-post sa mga letrato sa social media ang usa ka bebro sa prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney G. Tolosa. Kaya nagpagkita sa ilang wakay photos sunod sa sesyon sa adlaw nga naman ang pag-presentar sa ilang exhibit. Sa diyang ipangatana kung makarawat ba og sulat ang individual nga nalabigit, miuyo nini si Gatsalian og nagingon, katagan sila og pasidaan. Samta pala siya wagi isgutan nga pulihan si BP Sara taliwala sa impeachment trial. Ito pa yun na ng kapinang balita ban kay K5 Rofa de Vero, i-K5 mo.
26: K5 News FM Live Report.
8: Ang pagunahuna bahin sa posibleng mupulik ang Vice Presidente Sara Duterte taliwala sa rapadayon ng impeachment trial, wala gayud sa unahuna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., matod pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sigun ni Castro, wala gisgutan ang bahin sa impeachment trial ni Duterte sa ilahang mga meeting tungod kay gusto lamang sa Presidente ang due process. Kaniadto, nagpahayag usab ang Malacanang nga malay-balay mang hilabot sa desisyon ni Duterte nga magpabilin sa iyang katundanan taliwala sa impeachment trial batok kani. Nitong Martes, nagpahayag si Duterte na dili siya mo-resign gikan sa Office of the Vice President taliwala sa impeachment trial o sa mga pasangila batok ka kaniya. Kini nga balita, tud kanato sa DTX sa Coffee Mix, nagahapay ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa Rivero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo ni kong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang International. International.
5: Tagdala 5-6 sa tumalitan sa International, Ukraine nagnawat og pag-pressure kan Trump. Aron dili atakiyon ang Russia. Paikaping kabalita sa K5, Sarah Mario Bilio, K5 mo.
26: K5 News FM Live Report.
9: Giangkon sa presidente sa US si Donald Trump nga gipugos niya ang Ukraine nga hunungon ang mga pag-atake nini batok sa Russia. Matod ni Trump kung atakiyon sa Ukraine ng mga pasilidad sa pagdalisay sa lanang sa Russia ang maapektuhan ang mga konsumidor sa Amerika. Sa laing bahin gisawa sa Ukraine ng US tungod sa pagpabili nining hilom, mahitungod sa mga pag-atake sa Russia batok sa mga negosyo nga gipanag-iya sa mga Amerika. Pang sa kasabutan uban ni presidente sa Russia nga si Vladimir Putin aron buyan ang 1,000 ka tonelada nga lana. Kini nga baritad kanato sa mighty sea climb base ng vitamin C inubanan sa Detox Awarded Detox Coffee Mix na nagapikan ka detox kapabalita gikan sa News Center kaysa K5 Sharon Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Bulikog Kalingawon sa Negros, K5 News FM.
26: Balitang Sports.
5: Alas 5:07 na sa balita sa sports. Kini mo sir, balita ito na kanino sa DTX Premium Coffee. Ipagka si Laila Fernandez. Si Han. Sa China. Di na si Han may nagkapili ka ala sa underground. Di na tapos ang kampanya ni Han sa Wad. Humanig ipili ni Fernandez. Si Han Shi, mao ang udula, nakapahawak ang Alex sa single draw. Apan naputol ang dagan diyan nagatubang ang Filipino-Canadian nga star. Nagpanay ng kapanya ni Laila sa Juan, uman sa laing kanugan sa nasagbit ng tennis tournament.
26: Balitang Entertainment.
5: Ay, sa balita sa entertainment na mga kay K5, pipila ka mga OPM icon na kinawa itong basido. Mayatong pabinawan ang kampiyon nga chika ban sa itong chikadora sa kibalitang K5 sa umaga, Miss Clarice Rulian.
26: K5 News FM Live Report.
10: Pipila ka mga icon sa OPM. Lakip na sila si Gary Valenciano o Ogiel Kase nang gipasidunga ni atong Miyerkules sa Philippine Association of the Record Industry at sa seremonya sa pagbanghatag o pasidungog alang sa dungal ng musikang Pilipino. Si Valenciano nakadawat sa pasidungog na concert artist gikan sa managing director sa Universal Records na si Kathleen Go samtang si Alcase nakadawat sa pasidungog na recording artist gikan sa head of content, creatives and operations sa ABS-CBN Music na si Jonathan Manalo. Alang nila ni Valenciano Wilcasid, ang maong pag-ila ni ining yugtua sa ilang karera adunay espesyal nga kahulugan. Subay ni ini gipaabot usab sa duha ang ilang kinasingkasing nga pagpasalamat sa mga nagsuporta ug padayon nga nagtuo sa ilang mga kapasidad. Umabot ang balitang showbiz nga hatod kanato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 ug DTX Coffee Mix. Nakakapikanan, nakadetox ka pa. Kinisik ka K5, Clarice Rulian para sa kampanya balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
26: Sulat panahon.
5: Alis si Kubay Tina sa itong ulat na panahon. Enter Tropical Convention Zone. ITCC. Apiktado Palawan, Visayas, Mindanao. Sa pagbarabana na ito sa panahon na nining oras sa karon na base sa World Forecast sa pag-asa alas 5 karbuntag Tubog, Visayas sa Palawan. Kalain Islands sa Quintal, Bedoro, pagkasinating dagom sa kalangitan, kaduna katakat ang kapagulan o dalugdog tungod sa ITCC. Ang Tubog, Visayas, Palawan, laki mga Kalain Islands o Quintal, Bedoro, pagkasinating sa buhuyang ganto sa rangang hangin. Gika sa mga silakan, paingon sa silakan nga dunay huyang ganto sa kasarangan nga pagbalun.
26: Ulat panahon.
5: Ang ulat na panahon na mga kikifive na naglanggap ka na ito sa itong mga nagunang mga balita nining oras sa karon. Samtang sa lipat na mo takaw at sa masawa ng mga online viewers na ito karon na mga kikifive, Emila Ligara, good morning. Shirley Mi Pamorca, good morning. Alan Drakes, Happy Friday, Sir Sai, og good morning sa tanan ng Ganawinaw, samtang nakakapig DTX Copamex. Hi, Sir Sai, good morning. Permiming namate sa radio, pag-greet Joseph Adeflore, Chiquito, Cagaut Oter, Dai Ruby, Dalida, og sa tanan ng Ganawinaw. Gikan mo Martes Arellano. Kaki 5, alas 5 by the order, na, sandbay sa mga... Sa itong kumustandante, musulit na karunta duman pang mga kalingawan sa itong balitang K5 sa umaga. Tak na alas 5.22 na oras sa ito na kanino sa klinika DTX 500 o D3 Bio.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
13: Nawan ang makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
26: Ang DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
26: Adunay powerful extracts.
13: Nga phytochemicals.
26: Ug antioxidants.
13: Nga gigan sa palaya.
26: Ug the sugar sugar cane.
13: Mga organic compounds.
26: Nga effective.
13: Batok sa sakit nga diabetes.
26: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong post-on o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikulila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
26: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
13: Sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum.
18: Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
26: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
27: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
26: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
28: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabasa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong post-on og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula ng may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundo na ako isa ka capsule three times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika.
19: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
23: Sporbiotic, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
12: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw ng itong mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naampungan na dyan akong dibati ng anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong
1: Mighty C!
20: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
24: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio!
20: Ang Vizio
1: ng may D3!
20: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, one capsule three times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio!
20: Ang Vizio,
1: gamay D3.
20: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
19: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
19: Nawad ang nabaka-ugana sa kama.
20: Masinug.
19: May diabetes ka.
20: Mag DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: At may powerful extracts.
19: Nga phytochemicals.
20: O antioxidants.
19: Nga giga
0: gikan sa palaya.
4: Og di sugared sugar cane.
0: Mga organic compound.
4: Yung effective.
0: Matok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
0: Sa mga
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
6: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
9: Oras, alas 5:30 na. Oras, ato na kaninyo sa D3Bio, DTX, 5-9, og Mighty C.
7: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.

0: talaga kay K5 din sa Tupinuban sa Tadalabanon. Balintang K5 sa Manga. Ito yun at itong mga kabana na karoon ka makasulod na dere. At ito rin yan sa itong kumasahan ng Tandem. Opening kanong adlaw karoon sa Buglasan Festival. Alasay sa karbuntag may gala doon ay painit. Buglasan, painitan o sa salo sa Rizal Boulevard. O niya sundan kanila 7 ang Buglasan Economical Service. Og samang higyan alas 8 ang Buglasan Civic Military Parade. Sa unto, ipagyan usap din ang tradisyon ng Pilipino Buglasan Lidson de Fiasimal. Yay! Ladies and gentlemen, Black Day. Morning. Morning.
1: Good morning.
2: Okay, Sir Sai, happy fiesta.
0: Thank you. Nailitson karon alas 12. Oh.
3: Pagkabaran sa pika sa Linyam. Alang sa Tuang K5, kamusta ang tanim? Good morning.
0: Morning.
1: Okay na ang tanan? Lakbos na?
0: Lakbos.
1: Welcome sa to programa na kamustahan karon from 5:30 to 6 o'clock in the morning. Nya adlaw nga Biyernes, siyempre, pizza 16 sa bulan sa October 2, 2020. Say, usagmuntan niya. Ang mga lawat ng atong mga kauban, of course, si Dunde, oga si Cyril, oga si Sir John, si Elmer, absent si Elmer, our lives, siya.
0: Okay. Olive kay Bulatag Buglasan.
1: Ako ano, Dunde, Dunde, from Bayawan, so doon, sumusta ang Bayawan?
2: Mayang buntag Manager Donard, mayang buntag K5 Jong, may buntag K5 Sai, probinsya sa Negros Oriental ng Madya sa Dakbayan sa San Carlos o isa lang sa Sikihor, diri sa Dakbayan sa Bayawan Manager, no? Warag hayahay amo ang palibot dinhi sa pagkakaroon ako nang nakita ning busilak sa Haring Adlaw diri sa among atubangan. Tawhay amo ang dagan sa trapiko diri tungod kay way klase at mga kabataan karon dinhi sa probinsya sa Negros Oriental. Back to you kay Manager Donard.
1: Sir John, good morning. How is San Carlos City?
4: So yes, good morning. Asama Donard, KK5 Sai, og KK5 Dondi Steel, ang Dakbayan San Carlos, nagpabiling malinawon og hapsay atong palibot. Medyo tugnaw-tugnaw ang atong pagsugat sa tuang kabuntagon karon din. Tungod aning nasinati na itong pagbunok sa uwan, ikan pa kagabi eh. So far, walay mga dagkong mga kakulian nga natala din sa ito ang sudad. So sa 24 oras, liba na lang sa kining padayon karon nga dili din sa San Carlos, ha? Kundi dito sa itong silingan nga mga dapit. No? Ay dito manggol sa sur nga bahin sa ito ang din sa ito ang lalawigan sa Negros Occidental. Kagahapon, parang doon na po ay laing hulga sa pagpamusil sa tunghaan ang natala dito sa lungsod sa Hinigaran. Munihinungdan nga kagahapong adlaw, temporary unang gisuspende ang face-to-face classes dito sa maong dapit. Katulog hugda na ning aning simanaha. Doon ay mga tunghaan din sa lalawigan sa Negros Occidental nga nakadawat o pagpanghulga sa pagpamusil. Kakipaagi sa social media sa pagkakaroon padayon ng investigasyon ni ini sa tuang Negros Occidental na Police Provincial Office aron nga matrace kung kinsa ang nagpaluyo ni ining maong mga krimen na SM Donard. Okay. Back to you, SM.
1: Yun na naman po nga mga panghulga, hindi na siya mayo i-disregard na. Kaya, wala ka malo, no? So, salamat kayo sa John, Sir Cyril. Kumusta ang Dumaguete City, the city of gentle people?
0: Thank you. Thank you, Your Honor. There is Dumaguete. Medyo... Karon, ready na, no? Despantaw sa Rizal Boulevard, alas 6 karon, doon ay buglasan, painitan o salo-salo. So, naisalo-salo ron dito. Dahil yung pagka-alas 7, Economical Service, pagka-alas 8, Buglasan Civic Military Parade. O di, gapon, asay sa mga dagong kalihukan, doon na to'y security guard, gigipusil, patay gapon sa Pilipino area. Og wato kalabigita na ining buglasan, no? Mga pangitabo dere sa ato. So, gituwa na to, problema sa kung kaning love triangle.
2: Personal lang, K5 side.
0: Personal o kung ano niya. So, nagkatutok nini ang kapulisan sa Balinsa o sa mga hitabo. So, pwede pinakulay na to, daring napita sa Negros Oriental, medyo gapon, doon ito'y pagtalingsik, magulan-ulan, pero karon hayag na kayo ang atong kalangitan daring napita. Back to you, K5 SM Donard.
1: Salamat kayo sa sayo, no? Unya, dili naman sa senior, inundo mo atong nawala nga mananagat mong mana na si Mikey Tarabsat.
2: Kumusta mo ito, manager?
1: Pagkahapong adawa, nakita na siya around 7:25 in the morning na nabitik na ito siya sa kanyang mga PC na nangabili niya sa kadagatan niya. Iyang uha sa kana, nasuksok dito sa bato. So, kahapon, di may gagawin. Gagawin lang ito, mikir niya, kahapong adawa, nakita na ito PC na yun na kaya ng tato sa isang tutang. So, nakita na ako niya, nanagod siya sa advanced state of body composition. So, niya, kasi nahipala na ako, bro, gitritso nila ako, lubo na lang doon ako, at kining nawala na lang naman. So, 10 days after kining nawala siya, kayo pinsa 5 months siya man nawala, so, kagahapon, sa cases, so, napulo ka daw, ipangita siya sa frequent calls, pero upang mga ahensya sa gobyerno, around mga 4 to 5 days, pero iunong na nila, dahil kagahapon, ang usa ka kining mananaga na natardangan o propeller sa kining matupa sa atong na hinabi dito nga taga-residente kada dito nakasaksi. Natardangan ang propeller itong kambot, mo itong ibalik, isalong, dito na nakitaan nga ang patinawas ni Anhing Michael Sarabsan.
4: So, ay, sa ato pa naasya sa ilawang stubig yung ilagi isem?
1: Oo, na sila.
2: Nabitik siya.
4: Hello.
1: Oh, ang nakita mga Coast Guard, kaya gabong sila kay nagtuo sila na naanod or ramen na dala sa sulog, pero nabitik na siya atong bisik dito sa iyahang kining nahimutangan. So, yung taong na, pero yung taong sa...
2: Mura siya, kuan manager, giangkla siya dito sa lalom.
1: Oo, mura siya. Ang gamay lang biya siya yung kuan, kining makatunga siya. Oh. Mga sa mga usaka talampakan, kanang 1 foot na lang, makatunga na siya. So, wak po siya kabot ato pagtunga ito. Kung nakatunga ito siya, mabuhi po ito siya niya kayo. Nabitik man siya.
4: Nakakuntuda, nahutdag hangin. Nahutdag siya hangin ba? Yan ikaw, nikalit siyang kawan, agpanimuot.
1: Anak, oh. Oh.

0: Nagka.
1: Ay, pa sa ay nas highlights buklasan siguro kaya kini atong nga nanginaw, of course, ang Bayawan all over Central Visayas sa southern part of Negros and northern part of
0: Ah.
1: Negros. Of course, eastern part of kini Visayas, no? Kani nag-ato mag sa Cebu o Bohol, mo bisita diha sa may buklasan na festival. Naduman mo po ni sa Maskaran ba? Ang atong
0: Oo,
1: sa
0: sa Negok.
1: oh, ni Yoko. So, atong awhagon sila, atong mga kining highlights diya sa Bulacan ng Kiki. Pila ka lungsod ang wag niya sa
0: Di
1: pila?
0: halos na di apil ban pero kaning pagkaba direk both nato sa pinapag duha lang kabok. Oo. So din sulod sa 25 ka LGU sa Liwigan, duha ray wa mapil sa pagbutang og both dere sa may Freedom Park.
1: But mo pa sila sa mga activities.
0: Naa sila gapilan ka mga other activities nato K5
1: So ato lang ang kining
2: Sir Sai, sa ato ang ano Sir Sai, sa ato ang Grand Showdown unya, pila ra man ka LGU ang ni-appeal Sir Sai?
0: Sa street dancing competition dunay napulo ka LGUs no? Kaya di apil aton sa mga kaliukan. So, polo lang ka gani ka mag karong hapon o aside karong hapon dunay alas tres magsugod ay kining ipagayon nga buglasan street dancing competition. De human ana dito na sa may Mariano Perdices sa Coliseum dito na ipagan ang showdown. Okay, lakok man to dito. Dakong
2: Pasok mo
0: area.
2: Ulan K5 Sai?
0: Ulan o ginit. Dito na, wa na yung unang-unang.
3: Ah, grabe rin o shine day.
0: Rain or shine.
2: Grabe po.
1: Kaya ka na naman nagawasan namin yung Sir Sai. Problema na siya kung tipong-tipo na lang. Ito parang
2: oh, kaya open na mag yun.
1: Mulunok na niya kita.
0: Isuwa na nato na executive order. Dili na na mo.
3: Dili pala nun.
0: Bitaw ay sa una bitaw katong pagpaigayon dire sa Buglasa dire sa may Perdices Coliseum giulan man gito. Oh, pero dayon ra magyud. Why di makababag ang ulan?
3: May tag pwede lang may naana ang panahon ba daw kana ba
2: sabot sa buton o sa
3: og nay umaabot. Kana bang pwede ra pagkanaogan og kamanduan ba? Kayo pag-uwan ha.
2: Or pwede ingon sa kayo sa nga pwede dito sa ulan na ang San Carlos ayo sa Adres Negros.
3: Oh, si Bato, unahan lang itaw ng bayawan ayo sa dinhi.
0: Ah, dai mo lagi executive order number 001 nga ang ulan adto na sa Isla Siquijor karong adlaw. Karong adlaw.
2: Scheduling dai ni Ro.
1: Kay hey, balo pa mo eh balo pa mo na way back mga 1997 98 na ang Siquijor misalmot anang buglasan festival sa Bagete.
0: Oh.
1: Pero pag sugod lang sa diha pa na sa may Perdices Coliseum Sir Sai.
0: Okay, murag apil pa matong Siquijor ato, wa pa sila na bulag sa Negros Oriental ato panahon na siguro.
1: Bulag na apan na isang no kagid ang Siquijor og
0: basic open kuanto siya open.
1: Open.
0: Oh.
1: Oh, actually bulag na kay 1951 man mina bulag na sa may Negros Oriental ay mo nga Lone District ang Lone Province of Siquijor. So, katong mga pagsugod pagyud sa buglasan nga giopening diya sa may Perdices Coliseum. Sa kumpa na ito niya, misalmot ang Siquijor mo to consecutive buglasan siguro ito. Kumpan na wala na siya ni Salmo. Ano nga time na 97 ba, 98 or 99, basta kay misalmot ang province of Siquijor sa buglasan niya sa Negros Oriental.
0: Wala pa matawag doon di Aron.
2: Wala pa na po ko nagbitay-bitay pa ko sa lawang bapa na guay.
1: Pero sa Korea ko na sa una, na siya. Napapil ko na sa Sigil sa una niya sa Piyuglat na lang sa Amigo.
0: Vita.
3: Labay pa'y ato isin ba? Kay, dito manggod sa lalawigan sa Sugbo karon ang ato mga kaigsunan dito, nagpanik buying na gini mga drum. Preparasyon para sa Super El Nino lagi in town. Na ako'y nabasahan before nga

0: artikul. Tinuod to nga ang inyo hadiyang alternative diha kay magtanom og kuan ka ng kamuti.
1: Unsay karon kamuti?
0: Oh, balag, kamuti daw kay
2: balangoy siguro.
0: Di kamuti jud.
2: Ah, kamuti.
0: Oh, kay
2: di na motubo si Kihor.
0: Ang litan mo grabe gid ang hulaw. Mauna na ang usa sa initiative. Tinote, Sam?
3: Mo survive ramon dyan ng kamote dyan. Hinukong sa gawin na baling inita.
2: Balanghoy dahi.
3: Kaya ramon dyan na. Kastang balanghoy.
0: Balanghoy, murag.
3: Pero katong naghulaw diri sa Santa Sir Sai, karoon na dyan nga tuig.
2: Oh.
3: Among kapalanghoyan diri, mo yung baling dako ang kuan, igo po.
2: Ah.
0: Diki. Kuan.
2: Kamote yun.
3: Ang kamote yun mo
0: yung kamote. Effective.
1: Kamuti ang musurvive sa kuwan. Kining ka kumulang kainit. Kung nga sa mga dresi nyo, ang tapso yung lamo dresi, wala ka mutos ka na na. Initon o musisimana, wala na.
2: Pula.
1: Malaya.
2: Pula man lang yuta dia, apog.
1: Ah, kuwan. Limestone.
2: Limestone, oo.
0: Oo.
1: Ano yung lang mo dito, pinaka-baga na siguro ng mga usadupa. Pero mostly, kung namang nahimutanan dito, taasa kayo ng usadamaw ang tapso yun ano.
2: Di mo mabibling mag-ilin nyo dito. Kanang apog niya, pwede mo na mabaligya.
3: Pagbaligya sa apog, ipalit ang tubig.
2: Barter trade ba, tubig?
0: Ah, siyempre, i-trade ka kay Pabza.
1: Okay na siguro na, Sensei. Okay ra ang San Carlos o kineng Bayawan o Dumaguete, may mga food basket ng mga lupso diha, no? So, kana mga lupso diha Bayawan na ay Kalumbuyan, na ay supply o mga utan sa Kalumbuyan. Ang San Carlos is naa ang Talaon.
0: Kun-kun.
1: Ang kining kun-kun sa Dumaguete, daghan, Valencia, pinakaol, di ba?
0: Oh.
1: Sensei.
2: Why problema dere sa mo?
1: Dere sa mo, wala ka about 30% ang on the product na ni-supply sa kin base ni sa kuan sa Department of Agriculture. Wala ka about 30% ang supply ng mga vegetable padulong diri sa mo aragyon na kining probinsya. Wala ka about 30%.
2: Wow, kita ni Kilamungay, SM. Kalik na mong guide.
1: Oh, mostly ang among mga kuan diri mga vegetable, mga pagkaon is coming from outside sa city. So ang naghatag na gani ang among Department of Agriculture diri kung mga liso-liso kay para itanong.
2: Wa may problema ng tubig kag palibutan mo og tubig dagat.
3: Ibo na mainom kay 5 sa.
2: Dili oi nanay ubang nasod naghimo na nay ilang gikuan ng tubig dagat.
3: Ma-filter ba ng tubig dagat ha manager nga paggawas sa agi sa filter dili na parat?
1: Pwede. Kuan ba ng technology kanang desalination nila?
2: Oh.
1: Wala ko na niya mo sa sigiho, no?
3: Delikado manager na
0: Nakoy na istorya ana ba nga eksperto?
2: Ha. Oh.
0: Lami ra gud kuno kay na imagineon.
1: Ang
0: di na ka expensive kayo sa tanan.
2: Wow. Dito sa Japan bitaw.
0: Ang operational kuan na ang operational status grabe ka kuti.
2: Mhm.
0: Sira, imagine ba tibo ni mo tabang?
2: Posible. So posible dai.
1: Two week Israel, hindi ka man daga. Hindi man ako manitubod sila dito.
2: Oh.
0: Oh.
1: Hindi ka daga na, mostly.
2: Gripo bitaw dia sa kuan, eh. Kuan lagi. Katong gripo dia ba, dagat lagi ito nagigikuha.
3: Medyo parat-parat ng ito manager.
0: Wala ma-desalinate ito ba, yo?
2: Bita magis ko tag inlinyo og there is Dumaguete wala ni problema ang tubig kay ang lalom dere matod pa sa water district na mo dere nay abundag supply so kanang kuan dere kanang mga tanke dere lalom na gikuha nila sa Dumaguete
0: di pwel
2: manang mga kuan nato so why problema na Ang problema lang ana kana mga lungsod o syudad nga dili susama sa Dumaguete nga nakakuy-kuy na sa unang panahon ba? O gatuburan sa tubig.
1: Actually, diri sa Siquijor, may mga tubod mo diri. Abundang yung tubod, galing lang ang provincial government, wala pa kung sila na nakam up o kining pamaagi o damba na maghimo sila dam na musupply in their province of Siquijor.
2: Katong po siya, katong sikat nga kuha niya, manager, unsa nga na ito? Sikat ka Buhagay, asa to?
1: Kambuhagay
2: po. Dito dai kuwaon, unsa na dito kana tubig dito parat gyapon?
3: Tapang man dai.
1: Nasa inyo nga kanang sa kuwan sa kining Kapila Spring.
2: Oh.
1: Managkuwan ta kining sa lungsod sa kining sa Nuwan. Di man parat.
2: Ah, di parat.
1: Nagdan ko supply dito big actually sa Muki. Kanang insulisory na ko kumkira dagdag mga supply ng tubig. Pagkawa ko sa centralized ba kanang butangan siya og dam.
2: Oh. Tangke, basta kita kong tangke. Asa? Asa po nagika ng tubig niya? Kanang tabang?
1: Bukid.
2: Bukid, ha? So, naikuha dito, tubod nga. Dito sa ilalim si Yuta, siguro?
1: Kaya... Ako rin kanina ang tubig dito sa barangay Ibaba. Wala siya, kanyang tubod niya from Langog. Wala ka centralized mula sa ito. Bisag ka kining taas kong hulaw ulit.
2: Nakamunga mo yung tubig. Oh, dagan ng tubig yan.
1: Hindi ka mangyayon na mutubig pa yung sana.
0: Bugnaw na ba ding tubig gikan sa kwan? Gikan sa Lango ba?
3: Oo, kana sa mga tubod.
2: Tanay, alkaline.
3: Base. Alkaline base.
0: Ikaw ka ng tubig sa Busay? Bugnaw sab?
2: Ba, o. Sabi ka na.
1: Sige. So, atong balikan ko, katong kamuti ba, atong balikan ko, sa may kinang minsahe ka itong makuhan, mahatag sa itong suking ipaminaw?
0: Kuan, mao ito, kinang, ang kamuti manggod may pinaka-resilient manggod daw na commodity when it comes to drought season or tinginian natin ginit. O na nga, nya given nga ang Siquijor di ay is gakuha dai di gakuha di sa pag mga supply niya di ay is from out the outside of the kuan province di ay the island.
1: Ano siya muna
0: mo na o eh basi ba nga puhon daw murag sa to basig ang mga big supply gani sad nga mga dapit basi makulabo sad ba sa ilahang kuan sa ilahang production so mo na ang gi pinpoint nga initiative.
1: Manong kaunti.
2: Oo. Sige. Sige, asa.
1: Ang kaunti, isa lang sa bandi.
2: Sige na. Sige
3: na.
2: Sige na.
3: Medyo di malingta na ito ng balde.
2: Oo. Pero ayun na Lunes, balde. Oo. Sig.
1: Salamat po atong mga kapangyawan o panapos yung panahon si Sir Don Digudobi sa kayoan. Sir, parayos.
3: Dagang salamat, Manager Donard, no? Maing buntag pag-usap, Negros Oriental. Dagang salamat sa kanunin ninyong pagpaminaw sa balitang K5 sa umaga. Magdunga rin na punta Lunes pohon din hilamang sa kumustahan na tandem sa sasamang oras o istasyon. Back to you, K5 Donard.
2: Okay. Nakabit, oh.
0: Microphone ni Sam.
2: Oo. Nakabit yung microphone ni Sam. Sige.
0: Wala.
2: Wala na. I-admit. Oh, wala na i-mute yung pwede mong mic. Sige, gikas do pagete kay SK5 Cyril hantod na load support. Salamat, good morning.
0: And of course
2: sa what the oras ko pero na mga kikiwi utar pero floor Oliver Marcing Bitoon Wilde Babote good morning Tristan White Yulay good morning what the oras ko pero salamat sa pag pabinaw hangtod Lunes Moon kinis ka K5 sa kanan sa magsiyo President Doc Rabeloy area manager Santa Catalina Mayor Pebegan section manager sa Bernie Cabosa kinikapos K5 sa real dito sa 5 Drive para sa kapag balita servisyo break kukulayan sa Negros K5 News FM
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pag-skila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero. Pinag-

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong
1: bad breath?
2: Mag-Clinicas Spore Biotic.
1: Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas Spore Biotic.
1: Kinapaundan ang pagdaghan
2: sa bad bacteria
1: sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay.
1: O bad breath.
2: Clinicas Spore Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Saan kaya kagidiya?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
7: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 Dupagueto, alas 6 sa 1 na.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines!
2: Maing adlaw mga ka-K5, ito ang uluhan sa ato mga balita ng adlaw nga Biyernes sa Oktubre 16, 2025. Atong uluhan sa mga balitang lokal, Norfolk, kamatayon sa Osaka Security Guard sa Valencia, walay kalambigitan sa Buglasan the Festival.
3: BFP dumagate na karaskyo og bitin sa Osaka Establishmento sa Rizal Boulevard.
2: At ang salay gabahin na kapulisan sa PRO NIR, todo suporta sa seguridad sa Buglasan 2026.
3: Dumagete City gaprobahan ang 1.65 bilyong plano sa pamuhunan alang sa tuig 2027.
2: Ato ang mga nagunang kabalitang regional, lalaki nga padulong sa trabaho patay, uban mabagaan sa nakigracing ang motorista sa Lapu-Lapu City.
3: At sundaluhan, gipakusga na ang pag-ukod sa mga rebuilding NPA sa Northern Samar.
2: Tapos ang Department of Agriculture nakatapos sa cloud seeding operation sa Negros.
3: Mga naguna sa balitang nasyonal. Politiko gikan sa Mindanao giila sa PDEA nga mao'y nagpaluyo sa pagpayhot og droga gikan sa Laos.
2: Duga nga balitang nasyonal la Malacañang nga gidapit si Vice President Sara nga motambong sa mga diskusyon sa bicameral committee.
3: Aid ni Zaldi Kog giangkon nga gibalibaran ang 15 million nga tanya aron bawion ang mga pasangil batok ang Romualdez.
2: Ato nga balita international, 32 ka mga bata sa Pakistan na patay ya humanahugno ang atopa sa ilang eskwelahan.
3: Sa balitang negosyo, Philippine peso miubos og 63 pesos sa batok sa US dolyar.
2: Tapos sa balita ga sports, sa NBA legend Dwayne Wade gitudloan ang Filipino basketball player.
3: Tapos sa showbiz, Baron na balik rehab.
2: Mga K5 mga sukin, tigpabira mo katong mga balita nga ngayon yung masayaran ng kumplitong detalye sa kalan sa kinatibukang porsa sa K5 News of Fam 97.7 to get our CEO President na Busdok Kravil Oy.
3: Ayaw man yung mga Fab Uban yan, naligan.
2: Atong ang Station Manager ka K5, Sir Bernie Kabusaw.
3: Ako na ito, Pigas Lawal, katong teknisyon ka K5, Abo Dwayne.
2: Alas lines sa 4 na mga ka-K5, uban namin sa programang GTX sa 500 Morning Newscast. Kami nagapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita na magkatod kaninyo sa mga balita karuntak na. Kaninyo ang boss ng alagad sa kahanginan, ka-K5 James D. Tribayo Bandukin.
3: Okay, K5, Shara Marie Humilio.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw ka natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, ug kutob sa mabot ning labay sa Sibya. Sa 97.7, K5 News FM, Dumaguete. Makita sa kita mga ka-K5 via Facebook Live, search lang ang K5 News FM Digital Dash sa Dumaguete. Atong oras sa lasay sa 5 ng taknas kabuntagod, gatod ka nato sa DTX sa 500 capsule, mutabang ka nimo sa pagkontrolar sa imong sugar, aron malikay ka sa sakit nga diabetes nga pwedeng magresulta sa paghanap sa imong pananaw o di kaha pagkaputol sa imong mga kamot ug tiin. Aron malikayan ang maong sakit mga ka-K5, mag DTX sa 500 capsule.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Dito paglangan ania na mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Dato nga una nga detalye sa balitang lokal, gipahibalo ni Police Captain Stephen Ginard Apolinar, nagpababa sa Negros Oriental Police Provincial Office sa UGHEPER sa Tourism Police Unit na walay kalabutan sa kasaulugan sa Buglasan Festival. Ang hitabong pagpamusil sa usa ka security guard sa Valencia Negros Oriental kagahapon sa buntag Oktubre 15. Mato ni Apolinar nga gibalibaran sa National Headquarters sa Philippine National Police kung PNP ang hangyo ni Gobernador Manuel Sagarparia alang sa gun banda sa tibuok kapanahon sa kasaulugan sa Buglasan tungod kay wala may natala ng mga insidente sa pagpamusil nga direktang naglambigit sa mga kalihukan sa mga nangaging katuigan. Base sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, ang biktima ng residente sa barangay Kandaw ay ning dakwan sa napagat. Padulong naunta kini sa trabaho, sakay ang iyang motorsiklo dihang gipusil siya sa pagkadaghang higayon sa duha ka mga suspek nga nagsakay usab og motorsiklo nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Gisusi ra karon sa kapulisan ang mga kuha gikan sa closed circuit television kon CCTV aron makatabang kini sa pagsulbad sa insidente. Samtang padayon na usab ang giimbestigahan ang motibo sa maong pagpamusil.
0: DTX 500 Morning News Camp Balitang Lokal.
3: Ang balitang lokal, BFP dumagate na ka-rescue ubitin sa usa ka establishmento sa Rizal Boulevard. Detalye hato na kay Feb Sarah Rape i kay Feb Mo.
0: Balitang Lokal.
4: Ang usa sa mga sikat nga establishmento diha sa atong Rizal Boulevard diha sa atong siyudad sa Rabagete ang nangaikinig tabang sa atong kababaruan diha sa atong siyudad sa Rabagete ra makuha ang halas o snake o bitil nga diha sa ilang tindahan. Wa maglangan ini ang Dumaguete City Fire Station manbanawat ang tao. Ilan ang kining gianto ang design bitil lugar. May kanina mantod pa nga nagmalapos na sa sila ato sa pagkuha dini sa gisudlan nga dapit na diya sa nasagpit nga tindahan. Uban magkuha nini sa mga ipatigyan sa Bureau of Fire Protection. Itong gyan na kini, gato sa Department of Environment and Natural Resources. Aron na matiman usap kini o pagkuma nini. Balik kini sa natural nga gipuyan nini, labi na ang kalasangan. Sa ira na to, nga ang atong Dumaguete Fire Station, pipilan usap kini ng karisko bahalas sa pipilan ka mga establishment dini sa atong syudad. Ang balita na bata ito na kaninyo sa DTX Copamex o D3 Bio o ang DTX Premium Coffee. K5 sa Real DTX FM. Para sa kaming balita sa Bishop Lake O'Cleo sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Habdang sa lain nga bahin, sa ato nga dugang balita lokal, kapulisan sa PRO NIR tudo suporta sa seguridad sa Buglasan 2026. Sa detalye hatod garato ni K5 Roy August Bustillo, K5 mo.
0: Balita lokal.
5: Kinakuan sa Police Regional Office, Negros Island Region o kon PRO NIR, may padayag silang tudo suporta sa pagbukas sa Buglasan 2026. Dinis sa lalawigan sa Negros Oriental bilang sakop sa maong rehiyon ang probinsya sa Negros Oriental, may parehag siyang minsay si Police Brigadier General Rodesindo Reales, ang Regional Director sa PRO-NIR, pinaagi ni Police Colonel Lito E. Patay atol sa send-off ceremony sa mayaging adlaw. Matod pa siyang minsahe iyang gipasalig o gipalig-on ng PRO-NIR siguraduhon ang usa kaluwas, malinawon o malampuso nga selebrasyon pinaagi sa parayon nga presensya sa kapulisan o hugot nga koordinasyon tali sa nakalalaing ahensya sa gobyerno. Ipahayag usab sa Regional Director ang parayon nga suporta sa provincial government o gipasalig sa mga participanting ahensya ang ilang tibuok, bugos nga tabang o kooperasyon sa napulok adlaw nga selebrasyon sa Buglasan Festival. Sa kinatibukan, adunay 832 ka mga personahe sa nagkilalaing ahensya sa gobyerno, lakip na ang Bureau of Fire Protection, Philippine Army, Philippine Coast Guard, PDEA, BJMP, o guban pang ahensya nga may abag sa maong seguridad o kahapsay sa Buglasan 2026. Para sa DTX Morning News, kinaska K5 Roy August Bustillo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Katapusan sa balitang lokal, giyunan sa sangguniang panglungsod sa Dumaguete City ang annual investment plan alang sa 2027 nga mukabat sa 1.65 billion human sa tulo kaadlaw nga deliberasyon. Matod pa ni Vice Mayor Eslaw Alviola, gisusi sa mga konsihal ang mga programa o proyekto nga gisugyot sa Executive Department ato sa deliberasyon ubos sa Committee on Finance and Appropriation. Ang AIP nga giendorso sa City Development Council magsilbing giya sa pagdakda sa mga prioridad o proyekto sa syudad. Samtang ipaabot ang isugit nga tinuig nga budget, kakatakdang ipailalom kini sa dugang deliberasyon o budget hearings aron masusi ang alokasyon sa pondo sa matag departamento.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Bitang Regional.
2: Alas 5, just na mga kakifay, magkiling oras nga ito naghihapon ka na ito sa D3 Bayo. Ang VCO nga may D3, ang D3 nga may VCO.
0: Balitang Regional.
2: Tatag sa atong mga detalye sa Balitang Regional, patay ang usa ka 52 anyos nga lalaki. Kinihuman na ni bangga ang iyang motorsiklo sa laing motorsiklo. Nagibaniho sa usa ka 16 anyos nga batanon dito sa mga barangay Pahaka, Dakbayan sa Lapu-Lapu kaniatong Martal sa Oktubre 3 sining kasabtangang tuig. Base sa pasiunang imbisigasyon sa kapulisan, ang biktima nagmaniho sa iyang Suzuki Smash nga motorsiklo padulong sa iyang trabaho. Samtang ang minor di edad kusugusab nga nagpadaganda sakay sa iyang Suzuki Raider 150 nga motorsiklo. Bala pa ni Police Lieutenant Christian Torres sa Hipis Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, mibalhin ang biktima ngadto sa kilid sa dalan apan nabanggaan gihapon sa minor di edad nga ni counterflop tungod kay giingong nakigrising kini sa iyang mga higalak. Upasaka og kaso ang pamilya sa biktima batok sa tulo ka mga minor di edad nga pulos mga estudyante sa grade 10 na posible nilang atubangon ang mga kaso sa reckless imprudence resulting in homicide o damage to property o posibleng mga silot sa pagmaniho nga walay lisensya.
0: DTX 500 Morning Newscast. Regional.
3: Dugang balitang regional, gipakusgan sa militar ang ilang maoperasyon batok sa gibarawan ng 40 kanabilin ng miyembro sa Komunista New People's Army sa Northern Samar, Juan Macadawat. Ug mga report, gikan sa mga residente, bahay sa presensya sa mga armado o rebelde o ang giingong pagtigom nini sa mga komunidad sa Kabukiran. Ila sa militar Northern Samar, isip katapos ang baluarte sa komunistang kalukan sa maong rehiyon. Busa ilang gipakusgan ang ilang paningkamot aron tapuson ang komunistang insurgentia sa Eastern Visayas. Matod sa militar, adunay mga inkwento nga naitabo sa barangay Popunton ni atong Oktobre 4 o sa barangay Palanas ni atong Oktobre 8. Gisundan kini og laing pinusilay sa lasang bahay sa barangay Sagod nga naitabo mga alas 5:34 sa hapon ni atong Oktobre 13.
0: DTX 500 Morning Podcast Morning Regional.
2: Nakatapos ang tudling sa ito mga balitang regional, pinagi sa 38 ka mga misyon sa paglupad o 11,400 ka mga kilo ng asin ang mga ahensya sa gobyerno na kahuman sa 28 ka adlaw na cloud seeding misyon aron mag-ulan sa mga ubahan nga nagwadan o kaumog sa Negros Occidental o sa mga silingang lalawigan. Nakikita si Gobernador Hinyo Jose Bong Lacson sa Negros Occidental sa mga opisyal nga gikan sa Department of Agriculture, Philippine Air Force o ang mga kaubang ahensya kaniya itong webas sa Oktubre 15 alang sa Osaka Exit Conference sa Provincial Capitol aron na ripasuhon ang pagpatuman ng mga nahimo o mga importanteng resulta sa Osaka bulan nga inisyatibo. Ipahigayon kinigikan sa Setyembre 7 hanggang Oktubre 14 ang diin ang mga operasyon sa cloud seeding nagtumong sa pagpausbaw sa ulan sa mga yutang agrikultura na nag-antos sa pagkunod sa paggamit ng tubig.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National. Balitang National mga KK5, hangtod ka nato sa DTX Coffee Mix ng kaping may ampalaya, sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na ka-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National. Gibutsog sa Philippine Drug Enforcement Agency nga usa ka politiko gikan sa Mindanao ang giingong nagpondo sa usa ka flight nga misulay sa pagpayuhot og droga gikan sa Laos. Nagibutsog sa Preyang ang identidad sa politiko apan nag-ingon lang nga nagbayad siya og 3.5 billion para sa usa ka charter private jet nga unta magdala og 521 ka kilo nga gituang meta o shabu. Nababagan sa mga otoridad sa Laos sa mga droga sa luwang Prabang International Airport human may dumili ang piloto sa private jet sa pagtugot ni ini. Ang Pilipino ang giila usab sa PDEA nga mao ang nag-arrange sa flight apan biya kini sa nasod samtang nailhan usab sa hansya ang mastermind nini kinsa gito ang konektado sa nagunang distributor sa legal nga droga sa rayon sa Asia Pacific.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balita National.
1: Balita National.
2: Samtang salay nga bahin sa itong adungang balitang nasyonal, inasig sa Malacanang kanyang Huwebes si Vice Presidente Sara Duterte sa pagtambong sa may Cameral Conference Committee. Deliberation nga ipahigayon sa rin gisugyot ng 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuwing 2027 kung siya adunay kabalaka na kinigamiton bato kaniya sa impeachment trial. Naugmad kini nga human nagipataas ni Duterte ang mga kabalaka kabahin sa gituhang mga aligasyon sa pagpangapunapod sa salapi o maniubra sa politika nga naglibot sa tuwing 2027 nga budget. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ningon nga walay ebidensya ang Vice Presidente sa iyang mga pasangin. Ipahayag usab ni Castro nga kung adunay duda si Duterte, bahini ini mas maayo kung bulingkod siya sa BICAM conference para masabta niya kung asa mo adto ang budget ug unsa ang paagi sa paggastos ni ini.
0: DTX 500 Morning Newscast National.
1: Balitang National.
3: Gipahayag sa kaning aide ni Zal Rico kani Andong Huwebes nga gibalibara niya ang milyon-milyon pesos nga gitanya kaniya aron bawion ng iyang mga pasangil. Batok ang kaning Speaker Great Representative Martin Romualdez. Kini ang gihatag nga testimonya sa usa ka saksi sa prosecution nga si Rodante Orbelo ato sa ikatlong adlaw nga bill hearing ni Romualdez sa gisa kasamtangang detinado tungod sa kasong plunder nga kandidad og 7.4 billion. Dugang pa ni Orbelo kinsa ni angkon nga nagatud og maleta nga kwarta nga ato kanang Valdez, may abot pagani ang tanyag og 20 million o gadud na usabo sa kahigayon nga niabot kini og 8 million. Sa diyang gipangutana ni Sandigan Bar Associate Justice Ronald Moreno kung anong gibalibaran niya ang tanyag ng korta, mitubag si Orbelo nga kinahanglan siyang mubarog alang sa kamaturan ilabi na kay naakusahan na siya kaniadto sa kasong frustrated murder.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:17 na mga kaki 5 ang kining oras ngatod kanato sa Mighty C, ang pinakaepektibo nga bitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline base nga vitamin C.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Dita maglangan mga kaki 5, diretso kita sa atong Key 5 Co Network News. Tabukat ng Key 5 News FM Iloilo. Dismiss police na nahuli sa drug buyback operation sa Pututan. Positibo sa random drug test ng PNP. Sa detalye hatod ganito ni Kaki 5, Elmer Sable, i-Kaki 5 mo.
0: Kaki 5 News FM.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International.
1: Balita International, mga ka-K5, ang tatag na ito sa D3 Bayan. Vitamin D3 na may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
0: Balita International.
1: O tayo ang 32 sa mga bata, humanahog niyong atop sa Alkhair Public School sa siyudad sa Peshawar, Pakistan, tungkol sa gipasangan nga ulay hunong nga pag-ulan. Ang mga biktima na gidado gikan sa unong mga tatkatoros, yung sa ka-25 anyos ng babae ang nakip sa mga namatay. Muabot usap sa 50 ka mga bata ang nasamdan sa insidente. Dagang mga estudyante ang natanggong sulod na hugnong nga building at pandali nga naluwas sa mga tao. Subay ni gidakop sa mga otoridad ang tag-iis sa eskwelahan samtang giimbestigahan ang insidente.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Atong oras sa mga kaki 5 alas 5:16 na atong abalikan na itong network news. Dismiss sa police na nahuli sa drug bypass operation sa Pututan. Positibo sa random drug testing ng PNP siya. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki 5 pa Elmer Sable, AK5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Positibo sa random drug test ng Philippine National Police o PNP ang isang dismissed police officer na nahuli sa drug bypass operation sa bayan ng Pototan, Iloilo. Matatandaang isinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU ng Iloilo Police Provincial Office ang operasyon sa barangay Kahigikan, Pototan pasado alas 3 ng hapon noong Oktubre 14. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay PDEU Chief Police Major Dadja De Lima, sinabi nitong matapos madismiss sa serbisyo ang suspect na kinilalang si Alias Ro, patuloy siyang minomonitor ng mga operatiba bilang bahagi ng Standard Operating Procedures ng PNP. Ayon kay De Lima, dahil dating police ang suspect at may kaalaman sa mga pamamaraan ng operasyon ng kapulisan, naging mahirap ang pagdakip sa mga nakaraang operasyon laban sa kanya. Na-recover mula sa suspect at sa apat nitong kasamahan ang 415 gramo ng hinihilalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2.8 na milyon. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Pototan Municipal Police Station ang mga naaresto. Mahaharap ang limang suspect kabilang ang dismissed police officers sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, kasong may kaugnayan sa obstruction of justice naman ang posibleng isang palaban sa seaman na umano'y humarang sa operasyon ng mga pulis.
4: Sa K5 Network News, ako si ka-K5 Elmer Sable, pansakampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News
0: at that. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, kalibo motor at tricycle sa Aklan nagbanggaan isa patay, dalawa sugatan na. Detalye natin ng K5 Leonard Veray, K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
5: Then on arrival sa ospital, ang isang motorista matapos maaksidente sa National Highway na sakop ng Laginbanwa West, Numansia, Aklan. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si alias Ferdy, 58 anyos at residente ng Laginbanwa East ng nasabing bayan. Samantala, ang driver ng tricycle ay kinilalang si alias Ray, 37 anyos at residente ng Andagaw, Calibo. Base sinisal na investigasyon ng Numansia PNP, galing sa Calibo at patungong poblasyon ng nasabing bayan ng motorista, habang ang tricycle naman ay galing sa Numansia at patungong Calibo. Pagdating sa under construction na kalsada, ay aksidenteng nagbangga ng dalawang bikulo. Sa lakas ng impact, nahulog ang dalawang sakay ng tricycle. Dahil dito, nagtamo ng malaking sugat sa ulo at bali sa katawan ng driver ng motorsiklo, habang nagtamo naman ng mga sugat sa ulo ang driver ng tricycle at ang isa nitong sakay. Agad namang dinala ang mga sugatang biktima sa ospital ng mga responding MDRRMO, ngunit idineklarang dead on arrival ang driver ng motorsiklo. Isa sa mga tinitignang dahilan ng aksidente ay ang kakulangan ng early warning device sa ginagawang kalsada. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sabdang sa katapusan sa itong network news, tabakat ng K5 News FM Olongapog, Port of Subic at Port of San Diego, formal na nagtatag ng Sister Port Partnership. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 Aileen Cuevas Sanchez sa K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Formal na nilagdaan sa San Diego, California ang Sister Port Agreement sa pagitan ng Port of Subic at Port of San Diego upang palakasin ang ugnayang pandagat at kalakalan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chairman and Administrator Engineer Eduardo Jose Aliño, layunin ng kasunduan na palawakin ng commercial cargo services, tumukoy ng mga bagong ruta ng kargamento at magbukas ng oportunidad sa negosyo sa pagitan ng Subic Bay at California. Kabilang din sa partnership ang pagpapalitan ng kaalaman sa cruise tourism, kabilang ang operasyon ng mga cruise ship, pangangasiwa sa mga pasahero at pagpapaunlad ng mga pasilidad para sa mga turista. Binigyang din ni Aliño ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiyang pangkalikasan, gaya ng mas malinis na operasyon ng pantalan, pagtitipid sa enerhiya at pagbabawas ng emission. Ayon naman kay SBMA Senior Deputy Administrator for Port Operations Ronnie Yambao, inaasahang mapatitibay ng kasunduan ng ugnayan ng mga opisyal ng pantalan at mga stakeholders sa shipping, logistics at turismo habang pinalalawak ang pandaigdigang network ng Subic Bay. Matatanda ang lumagda rin ng SBMA sa Sister Port Agreement sa Port of Kaohsiung noong Pebrero 2026. Nakatakda naman makipagkasundo sa Port of Antwerp, Bruges sa Belgium sa Mayo 2027. Balita mula sa Port of Subic, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas ay sa 25 na mga kakifay, basantang sa itong balitang negosyo. Philippine peso kon piso miubos sa oga 63 peso sa batok sa US dolyar. Sa detalye hatod ganato ni Kakifay Barufa de Vero,
0: Ikifay K5 News FM Live Report.
7: Miubos ang Philippine peso lapas sa level ng 63 matag dolyar sa unang higayon na itong Webes sa Oktubre 15. Ang lokal nga kwarta miubos na ito 63.6 sa batok sa US dollar at sa trading day sumala sa datos sa ipagawas sa Banker Association of the Philippines. Sa usa komentaryo, gipasangil sa Chief Economist sa Rizal Commercial Banking Corporation nga si Michael Ricafort na ang pagkahuyang sa peso tungod sa mibalik ang mga tensyon sa Middle East, ilabi na ang bag-ulang mga pag-atake sa mga Houthis sa Saudi Arabia. Matod ni Ricafort, ang mga pag-atake mahimong makapasamot pa sa panagbangi o makamugna o kawalay kasiguruhan na mahitungod sa pagbalik sa normal nga papadala sa lana higa sa maong rehiyon. Kini nga balitang negosyo, rad ka na to sa DTX sa Coffee Mix. Nagahapay ka na, naka-detox ka pa. Kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo biko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Balita Entertainment.
1: Balitang entertainment, ang katukunado sa 90s yung kind days ng vitamin C. Ito ang anti younger looking skin at the same time, makabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday og 90s.
8: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Barangay Slur, balik rehab. Detali hato, di ka K5 Divina, tindol, di K5 mo.
0: K5 News FM, live report.
9: Yes, mga K5, sa itong balitang show, kaya sa asawa ni Barangay Slur na si Jenny Ganglista, na mulong mahitungo sa kasantang sitwasyon sa iyang nga kapikas. Gibuhat niya kiniyaron klaruhon ang mga espekulasyon mahitungo sa ilang kaminyoon. Mato niya, aktor na nakaroon sa usa ka pasilidad alang sa pagtambal. Giingon nga nagtuo gihapon siya sa pagkakaroon nga musog ang kahimtang sa iyang akapikas. Tungod sa mga hagit sa relasyon ni uban ni Baron, gikuasab niya ang responsibilidad alang sa sitwasyon sa maong aktor. Sa pagkakaroon, di katang gusto niya magpabiling positibo at ubangan sa mga hagit na iyang nasinati. Bagay naman kaki-5 na tumalitig show, kaya siya itong gal sa Mayto C, ang alkaline base na vitamin C. Kini si kaki-5, TV na tindoga para sa kumpiyon na balita. Servisyo publiko galing sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 27 na mga kaki-5, pasantag sa itong balitang sports, NBA legend Dwayne Wade. Gituloan ang Pilipino basketball players sa detalye hatod ka na ito ni Kaki5 Cyril DTX sa 500 Rapa Iki5 Ball
8: Balita Sports.
10: Sa balita nito sa sports ay karoon lawa personal na gituloan o gigibansay ni NBA legend Dwayne Wade ang mga Pilipino players sa basketball dito sa Taguig City, a three-time NBA champion na sa Manila sa pagkaroon para sa iyang signature shoes. Ang kani NBSR may appeal sum sa pipila dinhi kay inactive fan events din gatusan ka Filipino fans ang may appeal. Gibanan si Dwayne sa inilang basketball trainer nga si Chris Johnson pag-coach sa mga piniling basketball champion sa parang pabansa. Kikilapan representar upusal mo sa lalaking basketball team sa Pilipinas o dito sa Gawas sa Nasud. Ang mga bata ng manula, doon ay higayon nga makanoot ang direktang coaching training kay Kanda Dwayne, samtang NBA champion, nagpakita siyang kanas sa hard court. Sa mga interview mata pa ni Dwayne, nga dugay na siyang ganaan, wani din sa Nasud sa Pilipinas. Si Wade, usa sa 13 kabeses ng All-Star player, nga nakanaog o tulo ka Champions Ring sa decisive season sa Liga. Ang sports balita, ito na kanino sa D3Bio, DTX sa Fire Room ITC, K5 sa Real, DTX sa Fire Room. Para sa kaming balita, Servicio Blanco, Cleon San Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 5:29 na mga ka-K5 mo itong naglangkob sa itong DTX 500 Morning Newscast. Maing buntag na itong talan sa mga lituners, sa mga baguhay pa lang naka-tune in. Maing buntag. Maing buntag usab and happy Friday sa itong ka-K5 sparring partner K5 Shara Marie Humilio.
1: Good morning ka-K5 James. Maing buntag sa itong mga suking ka-K5 all over the world sa Manaminaw sila mga radyo at ibok provincias na Negros Oriental o maingon man sa mga naglanta doon sa Facebook Live. Happy Friday, happy buglasan. Ay, Nadyo, makalaagan ni Unya.
2: Okay, pakabiron man. Makalaagan.
1: Abang-abang sa kuwan, ha? Lag coverage sa street dance.
2: Ang uban diha kay nakalingkawas man. Naramgit siya nga tagay. Bi ako ninyo nagsakay. Sayang kaya ako ang glutan.
1: Mainita, no? Di ba good ba na yung mainita? Charot.
2: Pero sa ang akong area, sa...
1: Ah, dito kas dito bugnog yapon.
2: Bugnog kay.
1: Yes.
2: Palangga ko kay kong manager. Salamat kay manager ha.
1: Ay, ako ni ingon nga si Dehera si James.
2: Ikaw ni ingon.
1: Kulin ako.
2: Ikaw ni ingon.
1: Bisa wa good.
2: Wala. Tawag ko ikaw kay bahinan ta ikaw. Ato kapag tibiyak may ganda maing buntag ni Ma'am Gigi Gilarawan din sa may Shaton. Good morning. And of course, di kagawa dito mga floor nga naka-DTX kung bimik sa may ayungon maing buntag.
1: Dato Boromeo, good morning Sir Rondel Pompilo and naglantaw live from Kabalitan Bayo City, Ma'am Lourdes Pilancio.
2: Good morning also to Sir Wilde Maputi o Mamang Manang Merz. Pero good morning nga na ka-mighty si UDTX sa 500 dia sa may Hugno Amla Negros Oriental. Arnel kon Arlene Magsanay maing buntag.
1: From Kristen Gulay, happy watching and to Mom Emilia Ligara.
2: May nga buntag pag-usap ni Ma'am Arlene, Ma'am Shara, pa-shoutout siya ni Nuwak Arca, in Bakulanag, sa Bulok-Bulok kasi Bulan, og ni Ate Ara Silik, Amito Bayato, og sa may Villa Amada Dumayate. And of course, sa happy listening to Brando Santisas, to Randy Santisas. Alas 6:31 na mga kakifay, may buntag-usap ni Bakong EBC President Charlie Yuko at ni Bakong Municipal Councilor Honorable Cesar Blanco Jr. May buntag ka. Wala may kong oras mga Kaki 5 at ang imusunod na 4 of 1st portion kauban si Kaki 5 Manager Bernie Cabuso. Angala na lang sa kinatibukang puwarsa sa Kaki 5 News of Up 97.7 Dumaguete our CEO President Busdok Ramilon.
1: Area Manager Rafael Bobanyan Naligan.
2: Atong nga Station Manager Kaki 5 Sir Bernie Cabuso.
1: Pikas lawak at ang taktisyon K5 Abo Dwayne Allpoint.
2: Maraming salamat mga ka-K5 sa inyong kapag-uban sa DTX sa 500 Morning Newscast. Kapilig apon sa kanunay ang inyong mga tigbalita nga naghatod kaninyo sa mga balita karuntak na kaninyong ubos ng alagad sa kahinan ka-K5 James D3 Bayo Bandukin.
1: Okay, K5 Shara Marie Humilio.
2: Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
8: D3Bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
8: D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
8: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
8: D3Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay mag D3 TTX 500. Atlaw-atlaw, TTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
14: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
15: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Sport Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinical Sport Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend! Superman for Men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.
6: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
7: Alas 6:36 na sa kabuntago, natudyapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, Detox Coffee Mix. Nakakapika na nakadetox ka pa og sa tuag Detox sa 500. Mauning pila kay piktibong tumaron, labi na niya itong tagas og sugar. At tumalik ko na nga itong oras, alas 6:36 na sa kabuntagon.
8: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
9: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panagiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan
9: Foro de los Pueblos.
7: Mga ka-Foro, mga ka-K5, kamusta may buntag?
9: Foro de los Pueblos.
7: Action magpagaos, Manoy. Kamusta may buntag, Tananoy? Action pagaw, mga suking tigpaminaos, Manoy. Okay kay mga suking tigpaminaos, nining adlaw karon nga Bernes. Pizza 16 na ning bulan gapon sa October 2, 2026. Kumusta ka mong tanan? Daghantag ka mga activity diri sa to ang lalawigan sa Negros Oriental. It's a holiday. Ay, kwa na, ka na nga why klase. Dili ingon nga why opisina. Why klase mga higala sa privado o ka mga pangpubliko ng mga eskwelahan. Kay holiday karon diri sa to ang lalawigan sa Negros Oriental. Magbuglasan tang tanan. Kan gyud mo no kanang naka kuan ko mga sugit pagminaw ba? Naka dungog ko. Naka paminaw ko mga sugit pagminaw. Ma-search man nimo dabo. Magbuglasan tang kanta. Ma-search nimo. Palihog ko no bi. Anya i-play na to. Magbuglasan tang tanan. Magbuglasan ta mga suking tigpaminaw. Lahi-lahi, di man ingon nga pag-on sa mga higala, lahi-ragyan. Lahi-ragyan ng AI lagi. AI generated mo, no? Maurag ka mga tono mga suking tigpaminaw, basta AI. Ma-kuan yun mo, ma-identify yun mo. Ah, kini, tinuod yun ni, kini, kuan yun ni artificial. Kini, tinuod yun ni, very kamusag yung nagkantay ni. Oh, kini, si Abo ni, kini, mga original ni. Pero ganang tukaran ni mo, mga sukin, tipaminaw, o artificial, ay so. Ang kanindot unta, mga sukin, tipaminaw, sa iyang lirika. Oh, sa iyang lirik, sa mensahe, nindot unta. Pero ini kadungog di mo, mga kagsunan, nga ni kanta masina. Ang nikanta mga kagsunan mo nag robot. Ay, mura gwa gi adjo. Sunod ha ayo na ninyo himo ah.
10: Ayaw na lang, kwan. Ayaw na lang. Ilos ka lang kay mga singer nga makuha nato dari sa ito lalawigan sa Negros Oriental. Pwede naghahan ng mga sukinti paminaw. Di ba, Blas Junior Libaton? Oh, di ba, Kakipay Blas? Ah, may buntag ka, Kakipay, babalik ka mo sa Magnetix Copy Mix. Natadayon. Oh, mag, buglasan tang tanan. Ah. Anya pod da Otter Meraflor, good morning. Lami gud kay detect sa Copy Mix sa mga sukin tig paminaw. Sige mo. Pagka makuha nimo ay play na to para maka dungog ni mga sukin tig paminaw. Unsay may istorya sa ato ka mga sukin tig paminaw? Labi na maghigala nining ko na to atong magbuglas ang tangtanan. Standby pod mo sa ato ka mga kaubanan nga naana diha sa may ang activity karon. Karon nga buntag mga suking tingpaminaw, nakaroon diya sa may Rizal Boulevard. Diya sa may Rizal Boulevard na mga higala. Na ay, kung diya karon kanang painitan o painit. Anya pagkahuman ng mga suking tingpaminaw, doon na day misa. Anya pagkahuman ng mga kaigsunan, civic kung dayon na pare. Ay, usama ni. The breaking news, mga higala, tulo ang patay. Usang samaran sa pagpamusil sa Santa Catalina. Away sa yuta, posibleng rason sa krimen. Ay, ay. Unahon sa napto ni mga

0: na pa sa inisyal na impormasyon, posibleng may kanabutan sa panagnali sa utlanan sa yuta ang motibo sa pagpamusil. Sa pagkakaroon, Sir Bern, gitago pa ang mga pangalan sa mga duha ka suspeksado samtang nagpadayon pa ang hot for shot operation. Sir Bern, kasamtangan, nagbiyahe kami ni Station Manager Randy Coronel alang sa pag-adto sa ato ang crime scene at karong buntaga. Sumala pa sa inyo sa among pag-adto karon dito sa Santa Catalina Municipal Police Station atong nasairan nga kining mga suspect kining mga biktima, Sir Bern, natulog kini dito sa gihigdaan o miabot kining duha ka mga suspeksado o gipamusil ang mga biktima, Sir Bern.
1: Sakita, oy. Tulo ha, unya usa karon pag yung kadlaw kay kubaog ka kani kay kubaog ka kanang inom-inom labuntagan ha kun dai nangatulog pa di ay.
0: So, Sir Bern, kaya matod pa, Sir Bern, nga nagdugos mo kong kinigilubi, kining maong mga biktima, Sir Bern, o posible, Sir Bern, nga kining utlanan sa maong yutang ang gidugusan mo ay posibleng rason sa pagpamusil sa maong suspitsado, Sir Bern.
1: Ginoo ko. Dito sila sa, taga, bansa gumayon eh, pero dito sila niya tuhi kayo na sa Buena Vista.
0: Yes, Sir Bern, sa sityo kang alaw, Sir Bern.
1: Asa nipita ni Buena Vista? Asa niya kihon gali?
0: Bukid niya ni Sir Bern sa ato ang lungsod Santa Catalina, unahan sa Barangay San Miguel.
1: Ay, unahan? Oh, nakadto naman kong San Miguel. Kang Kapitan Kuan. Kang Kapitan na Rulli, Caetano. So, unahan pag yuday San Miguel, unya, sa Buena Vista, unya, sa Buena Vista, murag diretso na sa Talalakno or Kaka, or basta dito na nalapita.
0: Iba dito na nalapita, Sir Bern.
1: Sige na, sige.
0: Sir Bern, pagkakaroon, Sir Bern, mo lamang ka na ang mga impormasyon nga itong nakalap, ikan, sa itong pagpanakidoki sa kwerpo sa kapulisan.
1: Sige.
0: Sir Bern, mo balik naman yung pagsulot o niya, Sir Bern, alang sa kompletong detalye, umabot na kami dito sa crime scene, sir.
1: Sige, salamat kay Kakipipe doon, paabot lang eh.
0: Yes, Sir Bern, kini ito ang breaking news sa TX500 ang spoiler anti-oxidant na magpalit sa mga authorized reseller. Balita, gikan sa patrol kauban si Station Manager Randy Coronel para sa 4 Dolores Pablos, kini si K5 Donig Lodtobi para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Salamat na doon, alasay sa 44 na mga suking tigpaminaw. Ah, grabe no? Sus, gisugat mga suking tigpaminaw, ang apit sa 16. Karong adlaw mga higala, dito sa may santa. Tulo ang patay. Usang samaran. Unya, doon ay duha ka mga suspek ka mga higala. Anyway, gi-investigaran pa ni Ron ang atuag ka mga kaumanan pinagi sa pagpangulo sa atuag station manager. Diyan napita mga higala sa may K5 News FM Bayawan sa pag-proceed mga higala sa mong iriha. Grabe ni nga panghitabo mga suking tigpaminaw.
2: Furo de los Pueblos.
1: Anyway, alasay sa 44, balik niya punta dari sa ito ang pagkapanagubaduban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon?
2: Furo de los Pueblos.
1: Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kano na gamay, TC, DTX 500, DTX Copy Mix, o gadi, Tribayo, Kabusaw. Ang nakubo, o kung ano to mo, kanang ready ng ato mga kaobanan ha? Sila K5 Cyril, o K5 Dundon, K5 Babski. Dito mga gala sa mga area, diya sa may Rizal Boulevard na mga gala. Pero, ipli po to mo ka ito, magbugla santa! Para ma kakuha ninyo kanang nga ma say tawag nga na ma compare ninyo ba ma compare ninyo prangka nga pagkastorya mga suki tigpaminaw wa magyoy sus wa magyoy lami mga kaigsunan kanang AI unya mura ba og sa kadaghan nga mga singer mga suki tigpaminaw nato diri mga higalas Negros Oriental Sierra. Huwag yun sila makakuha, mga higala, o ga? Kanang senior yun? Pangit, mga kaigsunan. Kaya ka naman kung iay, mga higala, maumaurang tingog, be. Sampuli ko na, Bobby, kanang mga iay ko na, bo. Sampuli. Kana galing nga, kana mga bisaya, galing mga suking tigpaminong himayang nahunlak.
3: Ingon sa gimino karun king kalago.
1: Mga bisaya, mga higala ka, kinsa siya. Nga no, klaro kayong mga iay. Play na to. Okay na. Sige. Magbubo.

0: Mau nak kalau kalau bang obo? Mau nak saya kalau bang obo? Sebulan Valencia. Mana bang? Nai pakai Islam bang? Ketung bang obo pajut boh. Mana gak? Nai basi akaraan ni. Basi kang akaraan ni. Katong yung bago. Nasa na yung bago karun. Mga suki, tigpaminaw. Nga. Pero anyway, kuha na lang na. Yan ko naman po na nila mga kaiksonan na kuha na lang na. Kanang listen, learn. Nga sa sunod na mga kaiksonan, mas maayong yun, manggigala nga. Kanang ay na nga AI. Pagkalindot mga kaiksonan sa programa, lindot kayo niya pagkahuman, kantahan lang niya ng mga robot-robot. Mauna, sige, sige. Ato sa i-check mo, nya, samtang pangitaon pa ni Abo mga kaiksuran, kato yung, mura man to sa miaging tuig man to. Kato, di ko makadeterminar, oga, kato sa miaging tubig, murag miaging tuig, kanang karong bago, kay klaro yun kayo mga gala. Yes, hi! Cyril, kumusta na sa mong area, kahit say, kay alasays 48 na!
1: K5 News FM, live report!
2: Kinetar, no, live na rin sa Rizal na Boulevard, no? Bago lang, no, man yun, ang kinitawag, buglasan, painit, kinetar. O gano'y mga budbud, poto, itlog, o kanisaging, no? Itapungan kini ni Governor Chaco Sagambaria, na po si Dumagin City Mayor Chiquiri Sagambaria, si Congresswoman na Maisa Sagambaria, there is a init pa yun ang area nato karon ay Kipeber, no? Tapos may bantawan sa Rizal Boulevard. Gusto na din yung economical service, kanibang pag-ampo, pag-panalagin, pag-iusa sa atong tanan. So, sa parang hapit na magsugod ni Kipeber. So,
0: kini... Ang misa?
2: Oo, oh, kanang inana, usa ka oras sa misa. Pagkalasun sa pati dyan, civic military pa rin ay Kipeber.
0: Civic? Usa may kwa na na? Usa purpose? Usa na? Gipakaon ang mga tao niya?
2: Ang uban nga gusto mo mabainit, monitor na dire. Kaya mga department
0: heads. Ano niya? Kanang libre?
2: Libre na?
0: Ang kamo niya, mga tao ba nga, kanang mga partisipante niya, na maapil sa misa, libre?
2: Libre. Napainag ka dire, Kipeber.
0: Kasi may kwa na na? Unsa man say kanang ang kanang painit ang nagluto niya na kanapong namaligya da sa merkado
2: adili kay sa province pre
0: asa pa asa
2: unsa pa koy ko adere kay prepare kani painit ba kanang dili kanang nas painitan kani pag painit sa ato mga pagbukas ba sa kalikan garwan lawa
0: ay aton
2: dili kay kato
0: kay kumag kanang painit kanang mamainit ba kanang mangisnak.
2: Oh, na isak dere. Simple, automatic ba nang painit ba daw sa painit?
0: Oh, na gipod ay, na pud putok si kwarte.
2: Na dere na ay.
0: Butbot.
2: Asa matus don dere. Dala do. Kada. Pakita.
0: Unya kamo na may na paano mo na namainit na mo?
2: Ah, ubod ah. Palakan sa ibad ning pagkabana na to. Dito pagkan sa kay Bebert. Ikaw nga, manihor mo niya kay Pasay Pagutman niya.
0: Kita ni mo si Kwanda, kita ni mo si Ate Teres na. Sa Europa kayo nakutong yaton.
2: Oo, naandar yung mga City Tourism Office.
0: Mura ba ito'y
2: kay sila kay Bebert?
0: Mura ba ito'y first Kwanda? Mura ito'y first honor? Sa'yo pa kayo, ano siya nga?
2: Ato tayo sila yan, huwag hinabi si Governor, pero nang so good na maganda kay Bebert, ang atong ecumenical service, so video ko na yan, apikin na yan kayo. Dami na sa itong mga nabahin, taba na itong mga provincial board member, itong mga official sa Dakwa sa Baguete, mga departments, o sa provincial sa itong lalawigan sa Negros Center. Nasaan ka itong kapulisan na kay Bebert, no? Pinagaluhan ni Lieutenant Colonel Abilia, o gang para pagatang seguridad. So makita ko niyan na ito, inyang nasusok kay Bebert, no? Ang mga nagkalay mga design sa itong civic military parade sa itong mga law enforcers niya sa itong lalawigan sa Negros Center. Karawala sa otso pasado.
0: Kagabi, isay, nakakuan ko kagabi, nakasuroy ko kay suroy ko sa opening o sa kuan, kanang first judging, suroy ko sa mga booth ba?
2: Oo.
0: Nindot man tanan no, nindot.
2: Pero pag sa panahon sa kagabi o ni Weber, nindot kayo, kanarang may mga suga, magot.
0: Pero pagtukar sa buklasan, EI ko, EI yun kayo, bantog na explain sila anong EI.
2: Natoy ko ang buglasan karon kay Bebert. Kaya sila yung ito para TikTok. Nagko may premium eh. Mga LGUs. Katong i-play ni Abo ganina. Motoy para TikTok.
0: Kato, kato. Pero lahi po tong, lahi po tong, giplay nila, lahi po tong ilang morang team song, katong buglasan nga kantaron, lahi. Lahi, lahi. Motoy, kuan AI, artificial intelligence, kuan ba? Morang rumot-rumot ba?
2: Correct, no? So, kapag na po, arin doon sa matawan, pwede po mo magkapainit rin, kita ba?
0: Murag ka, nakakita man po ko, di lang painit. Murag, doon naman po yung kiter.
2: Ah, dili, kay kiter rin ba nang serve na ni painit, pagod?
0: Paldo, yeah. Paldo na pala, paldo.
2: So, sila may nag-anda ba, kipipin kay, para ma painit, pailunan din sa mga kananan sa itong mga kuhan. Nindot pa ko din kay Bebe sa pag init-init na gamay, pero dili na kayo, kaning hayag na kayo din na pita, hindi po ba kayo kainit kayo. Pero so, oras na karoon kay Bebe, nagsugod na itong equipment service dari sa may Pandawan area. O niya, mo hata na nagdugo update kay Bebe, labi na kaning atong civic military parade. O niya, o say, makita na to sa itong kadalanan. Karong buntaga.
0: Sa itong pasay, civic military, tanang mga kuan karon sa tanang mga LGO or halos tanang mga LGO sa probinsya mo apil.
2: Correct. Okay. Oh, apil na sila mga delegasyon na kipapel labi na katong mga Musalmon sa festival o festival kay mo pasigar mo man sa ilang ilang kuan. Tanang yeah, kuan kipapel kay ilang
0: military, military police apil ron.
2: Apil ilaha karon. Ilaha karon ya mga gitong civic military
0: pare. Pagkahuman ko no, naman ko no eleksyon.
2: Alas 2 yung kaya kipapel.
0: Ha?
2: Oh, si Boss RG Gutim. Marag na ba siguro siya dere?
0: Kan, marag si Pari RJ, marag ba o gani, kung sa siya kay, kung mag-usapun, nag-display, marag busy na kay ba, di na madala.
2: Na dere kay Bebern, dahil mga LGOs, madala ka litson, ang ipaguman, ipakaon na po sa mga...
0: Pakaon.
2: Kaon na po.
0: Ang gobyerno ni, kung ano lang, gobyerno may nibayad?
2: Marag, ang mga LGOs siguro kay Bebern. Ang mga LGOs magdanag dito, kaya marato na ba lang kung ano, litson.
0: Sa ito pa, kung ano po, obligasyon na po na sa LGO.
2: Oh, depende. Oh, pila ilang kuhan?
0: Pila ilang isyan sa probinsya?
2: Pila ilang isyan sa ilang LGO?
0: Kuhan po ni kanang, pakita po ni say nga, kini say mga inani, pakita po ni nga, luwas ang kuhan. Luwas ato baboy. O niya, ang kanang pong nagsupply ang nga baboy na, halin po, kaya di naman na madana dito si Bo.
2: Kaya ito yung kuhan, kaya ba, itong 34 kababoy na intercept dito sa Ronda Cebu?
0: Oh, grabe. Katong sa kuhan yun, say. Katugikan yun sa Cebu, nangupra siya, na di man makasulod sa Bohol, sinto sa isinta.
2: Diyos!
0: Ginoo, milyon, pila to kamilyon. Oh, giikuan rin, gisunog. Sus, grabe.
2: Okay, hindi dito, wala dito problema, babuya, kibabag, so, bisan pag, hayang kayo.
0: Bisan pag naiisip, sama ko, tanawara ko ng, kanang baboy, hugaw na nadaan. Ayaw mo niya nang isip, tanawa mo, muungad, muungad.
2: Oh.
0: O niya, asa man iungad, sa igikaon, mga pasaw, hugaw na nadaan. Oh, ayaw mo
2: niya,
0: pag...
2: ang nakakuha na ni si Beber, kaya ang feeds ka ro, pwerte mahala na kayo.
0: Pwerte mahala. Muna nga, ayaw na mo niya nang isip. Litso na nga, lami na. Hugaw na tanawa, pero iniglitso niya na lami kayo, ayaw na niyo sunuga. Sige na say, kaisugo na say.
2: Okay, so sugo na karoon na karoon paghapo, paghalad sa itong mga nakinaman religious sector na ito, Kipa Bern. Ay Muslim, ay simbaan, ay Katoliko, uman pa mga religious group. Para mag-iusa, nining paghapo, ala nining ato buklasan niya sa bang.
0: Sige, unya, pagkahuman ka mo ni, kung ano niya, dun-dun ha, o mga kaubanan na ito, okay, magkabarista sa civil, kanang civic military.
2: So, pa-extino na ito ni dun-dun kay kuhan na siya. Hapdir mo kung siya karon.
0: Hapde? Na. Mura mag-iapon, huwag mo hapdir na. Matura mag-iapon na sa mga barkada.
2: Papakwa na. Sa rin sa rin kaya talagsa rin eh. Sa usang katuwing, kukuha na rin.
0: Sige, say.
2: Say, mag-iikat rin sa may patawan sa Rizal na Bolivar. Kama si Tonde. So, gabams kay K5 sa Iril. Nito sa Paitepe. Pas kami kami sa servisyo ni Kukleo sa Negros. K5, news.
0: Furo. Bebe. Bobe, bebe. Play ko na bo. Na bo? Play ko na. Katumbago yun rin bo. Bebe. Play kay Lasay 50 size na. Una tamo extra. Ato sa nipa-play mga sukitipag, no? Kay katong ato ni paminawon karon ato ni paminaw da mga suking tipo no kining buglasan ron para makuan ba kanang matauhan bisa ko sa ninyo pag explain diha di yun na mayo kamo diha karon nga sa mga lungsod doon na mo'y mga matawag na to mga jingle diha ikanta yun tao mo na diha mga higala kinong program gaya na to pwede nagali ni mga sukintig paminawa na ko dali wa na'y presensya ni Bernie kamo sa dali mga tubang sa microphone pwede inig play mga higala mabot sa inyo mga radyo mga kaigsunan nga murang Bernie gapo nagtingog. Pero pag ang problema lang kang video, lisod man kayo, audio naman na. Pero sa una pang mga panahon, mga higala, huwag na naning AI, wano, labi na kapto mga anchor man, mga kaigsunan, mga tapulan. Awa na, balay na to. Play na dia, sige, yaw-yaw lang ka dia. Morning issue, imulang iset na mga kaigsunan na, mahuman na na. Pero ang problema kay, ang kasing-kasing. Why feeling? What you feeling? Kanang AI, mga higala, why you na feeling? Wala mali kasing-kasing. Muna nga hangtod karo na mga sukintig paminaw. Tawag niya po na mga higala nga mumulihok yun. Tawag niya po na mga higala ang mutrabaho yun. Ay na muna anang EIEI. Patay ang industriya po na ito. EIEI, one antagman power nga na.
1: Foro, Delos Pueblos.
0: Sa ngalan sa mga CEO, President na Generous Bussing Doc Caramiloy, Area Manager Mayor Pepo Banyana Ligan, good morning usap nga ito ni Dodong Nino Ligan, de Pitas may Santa Catalina, pagkanindot sa booth mga kaigsunan Santa Catalina. Pikas Lawak, Abudin Ulpus, kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanonika, Mighty, si DTX 500, DTX Copy Mix, og Nitri Bayo Kabusaw, para sa kampiyon ng balita, servisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro, Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisgutan na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol.
5: Mm.
4: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
5: Mm.
4: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
5: Mm.
4: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
5: Mm.
4: Ginapagawas kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini.
5: Mm.
4: Tawgon ni siya og LDL.
5: Mm.
4: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
5: Mm.
4: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
5: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
5: Mm.
4: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
4: Oh.
5: Duha na iyang trabaho.
4: Mm.
5: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
5: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
4: Oh.
5: Gadaghan na siya ng gadaghan.
4: Mm.
5: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
4: Mm.
5: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Sa normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
4: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3? Nay ingon ana ang function, Sir JP?
4: Wala.
5: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct jud, Dr. Ramil.
5: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
4: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
5: Siyempre, D3 bio gyud nindot ta, Sir JP.
4: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
5: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang chance sa mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
5: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function?
4: Wala.
5: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
4: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio.

0: www.d3bio.com.
1: Klinika D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
8: Masinug.
7: May diabetes ka.
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: O antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: Og the sugar sugar cane,
7: mga organic compound,
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
10: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaway. And more. Ads t-shirt printing. We customize. We design. Right. For your lifestyle. Ads. Advertising. Call now. At 0967-044-3933. Or visit at Loxin Heritage House. Loxin. Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
3: Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Ana sila nimutang sa Angtay Building, corner Lucrite and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kita nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. E sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporations. The Boston Finance and Investment Corporation. Alang sa dugang nga kasayuran, awag o text sa 0919-067-9927. Pagitaa si Rudel o sa 0919-067-9934. Pagitaa si Sherry Ann sa Boston Finance and Investment Corporation. Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong gipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matag adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
5: mahilig ka ba mukanta? Mikanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Ani ana ang lugar na pwede ka mukanta? Kumurag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imbarkada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV. Gikumot-kumot. Busa kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, kari na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutan sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
6: D3 Bio!
7: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
6: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C.
8: Mabalit sa mga butika.
6: Mighty C, subok na ng mga eksperto.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalripo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campione Radio.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:19.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
4: Foro de los Pueblos!
2: Mga ka-foro! Mga ka-K5, kumusta kay buntag? Kami nasabay niyang ka-K5, no? Ka-K5, di na matawang tandem! Mga komentarista sa Lubagiti, si Tech Negro, Sorrental, Matsugapito, Puriaboyag, ayaw lamang tutuki. Kiligapon si ka-K5, Bernie Campos, kananiga Mighty C, DTX 500, DTX Copy Mix, Oga, D3, Bayo Kabusaw!
5: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsaban, di siya mapukan. Tungod kang Dios, may nagagunit sa iyong mga kamot. Mga ka-K5, maayong buntag. Kinisigapan niyo kung mas kalagad sa kahanginan ka-K5. Attorney Ronel, karoon na yung nakalita, X500, DTX Coffee Mix, D3, Bayo, Oaks 4, Bayo, TX, di malumos. May buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibo o Kalibutan!
2: Tibo, Kalibutan! Di na matabang! Tibok kalibutan. Lami yun kayo nga dito sa Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, di na matabang!
2: Muni ang contact. Muni na kalami sa DTX Coffee Mix kay Dili AI.
5: Dili AI. Kay og AI, dili masama ng tuhod.
2: Anak po! Matay. Murabag, padong na pagkaayo ba? Niya, sige raman kagpamikil. Murabag.
5: Ging na tikaw. Ngayon mo iayo hagtambal na.
2: Literally bayo akong gibutang.
5: Ging na tikaw. Ngayon mo nang iligog dagat. Dili, di na. Nasandig. Nasandol ragamay sa imong karsonis. Di, ngot-ngot na po.
2: Di.
5: Uy, ang kuyaw, ana ba? Basibag na anay nana sa sulod.
2: Roy!
5: Kay kanang mo inana nga mo sakit, mungot-ngot.
2: Nanay nana. Kabalo ko na tuwins kay kapilan ako na sa hamad.
5: Pwede po ka diabetic. Naka-detex 500 po ka perme.
2: Ikaw siguro, ikaw. Sama ka, ganun.
5: Kaya ako, wala ka lagigid ko yung mga yan.
2: Wala, timingan lang ka nga. Wala pa ka nasamad.
5: Ayaw na. Ayaw naman ko yung samad sa tilsa una, pero maayaw naman
2: dahil. Bawagan eh. Wala ka diabetic. Pwede in-endorsay na ito. Darin, ining ato. Pangtambal sa diabetes. Wala pa kuman, diabetes hunta. Kasi pa may mutuo na ito. Ayog.
5: Base o ganang di magod na kung halimbawa ang imong lifestyle mas daghan ang sugar gyud nga gipasulod nimo sa imong lawas.
2: Ana.
5: Bisan pag unsaon nimo inom og Detox 500, luwago kay control larabas ra kag inom og kaon dapat sa kunsa. Magdaot ra gyud gyapon. Kamo nang kinahanglan lifestyle nga maay nga healthy unya Detox 500.
2: Oh, bakano inana. Pwede kanarap Detox 500 mo na atong kanon. Mora na ito nga tumaron, mora na ito imnon.
5: Imnon.
2: O, ay na nang ligog dagat, pati hap dosa.
5: Gani, pero kanang hap dos, natural man na siya kay Naiko, pero daling maayo ba?
2: Sa ito pa, di
5: ka mo. Kailangan 2 weeks na kape, no? Kikas pagka...
2: 1 week pa.
5: 1 week, good.
2: Lagi 1.
5: Manos,
2: Business.
5: O, di 2 weeks na ron? Business, ba na itong niaging business? Di man, ha?
2: Lap. Ito pa maning may aging birnis?
5: Dili ni Agi pag yun.
2: Dili oy!
5: Ay uli nakaagsibo. Na. 2 weeks na na. Gaya maayon. Usa man nagkikontrata na muna nga bulan yun.
2: Kaya. Kontrata nga. Before siya magkuhan. Kanang nga.
5: Before mag-anniversary?
2: Kaya saan pagsayaw na to.
5: Uy, unsa ito nga itong atar sa... Para sa Iloilo?
2: Ha?
5: Unsa to? Navy blue? Unsa to? Karsonis?
2: Midnight blue.
5: Midnight blue? Wala ba gugoy?
2: Nandito
5: katong. Ito mra ba gugoy si Kiroan ko'y blue? Pero katong puti, eh sige mong gundakan mo kayo puti.
2: Midnight blue tanawa to. Nagisin ba sa
5: tsikahan? Asa to?
0: Relax, Peter, relax.
2: Basta midnight blue lagi.
0: Sa gani ng midnight blue, di ako kayo maklaro dito.
2: Ako po'y pangutan, unin mo, gipurwad naman ito ni Sir Ray. Kanya, mingon po, tungo ba ni, kinindot, anak. Matulang ta dito sa kuan, mall, matulang ta dito. Basta na yun, maligyag midnight blue diya sa kuan, nasa buglasan ron.
0: Di ko eh.
2: Ha?
0: Sorry, nasa buglasan, may guuta kayo, gahapon ra gani, ganyan to, kasi downtown pati ng trapi.
2: Asa?
0: Downtown, gahapon.
2: Ayaw pag kuan, ayaw pag sakyanan.
0: Ha?
2: Motor ka?
0: Motor?
2: Oh, gabi ikali, alas 8.
0: Mukalit og ulan ron. Mukalit og ulan.
2: Manay, manumadlo makagulan.
0: Mabasa.
2: Mabasa, ligo. Sumay na niya na.
0: Naglawas ay, gagatong dala.
2: Ikaw may kandingon, ah? Ay.
0: Si kandingon, wajud adlaw nga wako na ligo, wago ko ni palta, pero yeah. Ikaw usahay, mo programa ka, way ligo.
2: Sumay ligo. Karon ako, ako'y ligo?
0: Karon? Oh. Pero usahay, magkabantay ko ni mo. Sama ni, ay, upo, upo.
2: Kapung sa una na mga panahon sa una.
0: Nga
2: kanang dugay ta makamata pero karon always fresh niay.
0: Fresh daga karon.
2: Kagabi eh. Dito ko kagabi eh.
0: So balik yo day ang kaon kinanta ninyo gahapon dito. Morning day sa mga konsyel sa Santa Catalina nga gihimamat ni Sir Bernie gabi eh.
2: Wala may kanta good.
0: Wala kanta di ay.
2: Kang dito ra ko kang pare-arge litsuna niya. Gusto pa kay nga kon dito ron monitor. Ay, asa ila dai siguro nga balay. Muraga nagdala. Pre, pag kon pre, nakay monitor da pre sa kon pre. Da sa imong area para bibo-bibo pud pre.
0: Kanang ulo. Kon man ano, lahi man nagpresyo no, mao ra nagpresyo sa
2: lechon. Lahi
0: nagpresyo.
2: Lahi nang ulo.
0: Barato na.
2: Oh, barato siya. Kung ang for example ang lechon 700 ang kilo, for example. Ang kanang ulo pwede siya 500. Pwede siya 500.
0: Kaya lami ka ng ulo isisig? Ulo sa lechon isisig? Oh. Lami, ah.
2: Katong kaghapon?
0: Dili.
2: Hello?
0: Doon oh. Dili to lechon. Katong ni Age, katong nag-lechon ko. Katong last month ba? Dayon gisisig?
2: Dilechon na siya.
0: Lechon na good siya. Wala mahurot. Gisisig ang lechon? Wala
2: mahurot. Wala mahurot.
0: Wala mo doon mahurot ang ulo na ko. Ito.
2: Wapun ko'y panit.
0: Wala. Lami kayo?
2: Pati lami, ana oy. Lami nakna ah. So,
0: bali nang lami asli natan gisigira glatan tong ulo nga gilatan
2: gikan
0: sisig ba
2: karon
0: balay gamay ra kay pero ang daghang pagkaon karon gabi eh kay na may macaroni salad na spaghetti
2: this is size kasil do mo kay gagapon
0: no nga gagapon nga sire kay tama this is size ya ron
2: ah tura ko rinig off
0: this is size
2: ah tura ko rinig off
0: ah oh pwede kayo rinig off di mo nagay kamulantaw sa buglasan showdown ba ron og
2: alas size pa man
0: oh gani showdown unya koan ka ng street dancing sa hapon
2: ah street dancing sa hapon pagka alas size showdown niya pagka papunin ako nang hangyoon si Cyril kaya di pamadan ni pwede ibulad-bulad
0: ha hindi pa pwede ibulad-bulad
2: oo kaso na wala oi nagmahay-mahay ko ba
0: wala naman tay coverage sa buglasan no
2: no
0: dili ba sa katong atong kay kita mo yung nag-produce ba nga video
2: wala na
0: K5 production
2: nya ikaw kwan pod kanang pagkaon niya namang good ala size namang good so mag
0: pero sa miss kwan wala gyapon ta dili kita mo mo cover sa hara
2: wala
0: na kita
2: cover gyapon ta pero di na gyud ingon nga kanang naay taga Bacolod
0: kay daghan man gud kayo
2: di siya mapod na sa maskara god.
0: Ah, mo ba? Pero daghan ba kayo naka-appreciate sa last year nga coverage sa K5 nga klaro yun kayo. Mga street dancing, ang mga kanang showdown, klaro yun kayo. Mura sila galantaw o mga international
2: live
0: event bang live.
2: Mura sila galantaw nga napon sila dito. Mas klaro pa kayo kaysa dito nananamig balibol.
0: Pero karon wala.
2: Ayaw po pag
0: minus ang ila.
2: Problems with na.
0: Pero minus ang production.
2: Eh.
0: Dili yun pareha quality sa atong mga kamera ilang gamit.
2: Pero ang kuan lang karon ang ako lang nakuanan okay ra man ang coverage ang kanang
0: ilang,
2: kanta
0: minus lang gyud ang kanta AI, nilang AI
2: ay bakit magud ang AI kabantay ka kanang AI kanang ingon sa gimino karon kanang kanang kuan kanang himayang nahunlak kabantay ka ang nagkanta laki ingon sa gimino karon hinggalag ko aski tingo ba kinsa siya bo ikon ka na babe
0: ay ano ko na ba
2: AI ko na bo. Ang kanang kuan kanang himayang nahunlak mo nga AI bo. Tato ni kuan nun. Para makumpara ang mga sukit ng paminaw. Di ba niingon nga pag-on
0: sa turn? Si King James o sa Sikihor?
2: Sa may yun, King James.
0: Good morning, Manager Sir Bern o Attorney Ronil.
2: Nag-greet siya.
0: Nag-greet.
2: Morning ni mo, King James. Kay kubaga. i-ay po nila dito si Kehor po.
0: Lourdes Pitancio, Arlene Magsana, Espiridion Dolido, Altea Puntillas, Shane Teves, coming there, Shane, Ugang Tinagos, Finest Lechon, Glyn, Follows Daan, God of Freedom, Albog, Oter, Miraflor, Namina, niya nato, may buntag.
2: Sige, ikaw na mo, papalihog ka na mo, be.
0: Wala lagi, doon rin nag-live.
2: Tuwa dito sila nagkamera siya, nagkameraman kaganina.
0: Ah, siya nagkameraman. So wala siya undas pat.
2: Wala siya ka undas patron. Kaya nagkameraman siya. I-check po nato ang niyang taon-taon. Ang itong mga kaobanan. Kay Civic Military ron. Parade. Civic Military Parade.
0: Ba't tanon pa na itong security ng Gipo Silgapo?
2: Kala edad?
0: 25?
2: Eh.
0: Parang magmantay ako nabasan sa news.
2: Ah.
0: Ano ito ba sa K-5?
2: Sa'y latest at galing nga kwan?
0: Patay yung gito siya.
2: Diba sa
0: akin? Dito ang kagahapon yun kay ni Angtong Kugvalinsya.
2: Ang gulo ba? Mga ang gulo ba? Ang say, latest ato, kwan? Ano?
0: Personal na kay gito.
2: Personal? Personal na. Okay, diba? Tanaw.
0: Sige daw.
2: Paminaw na ito ni.
0: Amo na i-ay?
2: I-ay ni mga, wala na i-ay.
0: Patay, audio po.
2: Muna i-ay. Nawa ang iyang ka nindot sa kanta.

0: Mona!
1: Wala na masayod kung unsa ang angay nga buhaton.
0: Sunod na po mo, kanan na pong kinsa siya mo. Pas-pas na itong technician dari. Kanan nga paborito ni Miss Clarice.
2: Kinsa siya!
0: Kinsa siya. Para kon ba? Dagan ba mga activities pa ito? Dagan ba mga festival o all festivals?
3: Dili, maayo good nga.
0: Okay, lagi. Gawas ako na itaw niya nga mukanta. Gawas ako okay na mga singer.
3: Okay na mga pag-election jingle.
0: Oh, kana. Pwede rin na. Kay, labi na ang imong gikantahan po na fake pod.
3: Ito po mga gikantahan ni mong gaulat pong sobre before mo ko.
0: Oo. Ika to mga politiko ba? Oh? Nga mabayad ni mo nga mga fake o kinaiya.
3: Nya, ang gibayad po, gikan po sa malita.
0: Correct. Kantahan na to ng AI. Tinga ko ng AI lagi mga sukin ti paminaw. Dito pa may sa normesis, artificial magunin sa insemination.
3: Oo. Oh.
0: Karoon ahin mo naman yung artificial intelligence.
3: Wala ko ka dalagipte o itlog bugo. Wala ko kami angat. Madomingo ra ko mo angat ka sa garan jipte.
0: Kinikin sa sayo. Kaya ba, mora, purma?
3: Original nga version ni Clarice.
0: Ba, sa pagyan na ba? Para ang nakapaminaw karon ng mga sukin ting paminaw tones nga di na sila mo gamit.
3: Di na sila mo gamit o GI.
0: Di na ayaw. Takay singer. Dari sa ito ang mga sukin ting paminaw sa Negros Oriental. Dari sa Lumagiti. Pati naghana singer. Naman na ako yung mukanta.
3: Oo. Ikaw mukanta na dahi karon ron. Huwag imong version.
0: Hapit ko ka sa kaon galik kagabi eh.
3: O dito? Ikaw sa nalang utang mo kanta sa buglasan nga kuan?
0: Dili, sa booth dito sa kuan.
3: Santa?
0: Sa Dumaguete.
3: A Dumaguete?
0: Na may banda-banda mag acoustic.
3: Oo.
0: Nya, mga tigulang man eh. Tanaw na ako, okay, papagkutingog in eh.
3: Oo ba?
0: Wa man si ate. Sorry-sorry man.
3: Oo.
0: Sorry-sorry lang
3: po. Siya dahing ate gabon diha sa booth sa buglasan na kuan? Man?
0: Oo, siya may kuan da, kurkumander.
3: Oo mo ba?
0: Kuya, okay na.
3: Di mo tatong, o nga pa sa ate, ang yun tatong ni mo nga, yung na nang kulahan ako.
0: Tinood yun to. Presko kaya akong utop.
3: Oo. Pero, kunya wa makakadimdim?
0: Ay, kunya wa naman na. Wa naman ni nun, luod na magali kayo.
3: Luod na kahit.
0: Oo. Di, sakaw tako dito. Pagkawaman, hangyong tako kantawa man si ate. Suri-suri ko, Tons.
3: Oo.
0: Tantong suri-suri na ako. Ano natin, natin? Nagbangga mi ni ate. Askag, wanga. Ano din si ate?
3: Anton Jeff, say malalod morning.
0: Ano din si ate pa? Uy, ikaw ba? Siya nga, akong jacket kay igang. Iyagi ako. Si dala-dala siya ang jacket. Nalik, kaningita ko ni mo. Pero, pati ni Dota baya sa kinatibok, Antons.
3: Oh.
0: Ilang mga boto, kayo ingon nga kanang nay nakalamang?
3: Wala.
0: Nga iniktanaw ni... Pari-parihara.
3: Nga iniktanaw ni... Patas na daog na tanan.
0: Iniktanaw ni mo sa una, katumiyaging tuig, tanaw ni mo sa kanlaon, may ka na, klaro na ni, sure bola ni. Karoon, di mo po ka makaingon po doon nga mabinay.
3: Yeah, kaya wala man, di pa man po na kay first judging pa man. Ilan ang... Dugangan o kuwan, manindutan, ino na mag-final judge.
0: Adi na mo ko, Antoy. Katong sa siyato, katong ingot ang pag ato na ko, marayon, o kanang tao-tao, o kanang kuwan, kanang balay-balay ra sa humayan. O niya, ilan lang gi...
3: Ang siyato?
0: O.
3: Awa na kuwa ko, day, angay?
0: Kanang, gibawi na lang nila sa kanang murag, kanang tarpulin bitaw, palibot, kapilang payag-payag, anaan murag.
3: Wa na kay budget?
0: Sa may budget!
3: Kaya wala man natarong o trabaho, alangan ako.
0: Tanawa, para makaingon yun mo, tanawa ninyo. Para makakuang yun, tanawa dito.
3: Adi ko, ay, kaguhutuot na lang ko diha.
0: Hindi nga nung, sauna. Sauna, kusukay ka masuray na sa kapit, sulod-sulod pa ka dito sa legal office.
3: Oh, kung wala yung traffic, kayo, hindi lihuot. Morning ni Konsehal Nestle Villacampa, na nara ba yung nasuya sa bagong bunawon, bagong shaton.
0: Kisa man po yung nasuya.
3: Ihi, di kita pili doa to?
0: Eh, bayar mong singko.
3: Ay, Dodoy, sponsor na sa amo ang activity. Sponsor na sa among gigrit. Uglayan mo, ing napod si Master, si Konsehal Marlon Ator.
0: Kaya nga, wakon
3: nga mo sponsor pod. Ugbayad mo. Alangan nga mo, apil minimo grit nga. wala man mo ni engage na mo.
0: Oh.
3: Oh, naaman mo i-contact na ko. Si Mayor Albert Ator na po i-contact. Layan ko mga i-greet na mo. Pareha ni Consul Nestle Villacampa.
0: Bagong Bunawon.
3: Bagong Bunawon.
0: Bagong
3: Shaton. Oh. Pagkuan po mo, kanang sponsor mo.
0: Nga mo na i-bagong nga Shaton ron, katong ilang booth.
3: Mo to. Dili, to wala pa. To kay Consul man si Nestle Villacampa. Di man. Mayor Ator man ron mo i-mayor.
0: Ano na plano gin si Nestle de mudagang taas na asa?
3: Wala, oy. Wala, oy. Bunawon ron ko nang ilah. Kapitan ba ya si Ray sa Bunawon?
0: Wala.
3: Ako ron ang giyik ang kuan. Kay ba, ang tagline magod ni Ray atong nidagan siya kapitan, bagong Bunawon.
0: Nya, bagong Bunawon niya,
3: kay karaan. Kay kapil di ba ito niya itong incumbent?
0: Karaan nga siya ton.
3: Ha?
0: Karaan nga si Aton.
3: Dili, bagong Bunawon. So, apil na lang, bagong si Aton. Niya nasuya man to si Sir Lorin siya to. Makita din ako na siya usahay din sa live. Nga mulan tapod na to.
0: Daghan man ihi sa si Aton man
3: Daghan gani ihi na. Mukha daghan pa rin ting ihi.
0: Santa Catalina.
3: Basig pa rin ting daghan ako ni.
0: Pero ayaw lang magkakuan kay...
3: Pero ayaw lang magkakuan. Nga mang masuya mo kay sponsor man guna sa event na mo sa anniversary. So, uglayan po mo. Kontak kami sponsor pun mo kay kada buntag pun mo namong i-greet.
0: Correct.
3: Problema ba?
0: O mo. Ah, si Juan Randy Estrellado.
3: Oh.
0: Og si David Diasis.
3: Mm.
0: Oh, si Sir Joseph Cuevas og si Ma'am Merlin.
3: So, na, amo man
0: si lang. Milot.
3: Si Milot. Sa Dakamil Peak.
0: Oh, si Juan Arlot Regalado.
3: Oh. Arlot Regalado.
0: Number one.
3: Number one sa?
0: Kung siya?
3: Ay, di pa gani. Wa pa gani. 2028 pa? 2028 pa. AG Glass and Aluminum Supply, Miss Jean Lumampaw, mayroong buntag.
0: Kalawa.
3: Sponsor na namong among ginagret. Layan ka, Sir Lord. O saan yung alan? Ihi, kamuman ni siya ay right hand kuno ni Konsehal Master Marlon Ator.
0: Ay, nakakita mo ko ina niya.
3: Ha?
0: Sila man nag-istorya mo ni sila sa unang Bibi Nicole.
3: Amaw da gani ang kaistoryan Bibi Nicole.
0: Mato. Oh. Wala wa lang ko aso si Bibi Nicole kay ngapil di man to.
3: Pero mo na og layhan mo. So kinsa ang alan ani niya?
0: Eh.
3: Gani.
0: Lord.
3: Pero naano to ni say kuan di ba?
0: Wala man
3: siya. Wala man siya. Si Lord
0: mo oh, wala man siya ni kuan, man siya dagan. Takuan siya kanang murag say hawd-hawd ba?
3: Amaw gani. Nang kuan siya kanang nangwan siya sa Facebook ba? Nga traidor, ana, nagasigi pang post.
0: Kasi ang gipang birahan.
3: Wala po siya gihisgot, pero klaro kayo. Kaya nga si Consul Nestle Villacampa, pero wala rapod gatagad si Consul Nestle.
0: Ano ba?
3: Pero klaro kayo, manang ako, akong ganyan na sigira, kaya akong itakol, akong komentaryuhan gamay, nga sponsor, na mo nang among gigrit, kay sponsor layan po mo, sponsor po mo, okay, wala may pareha mata amigo man ta.
0: Correct.
3: Di man na, namo.
0: Para Johnel Clothing o.
3: Oh, Johnel Clothing.
0: Erwin
3: Agustino.
0: T-shirt na to.
3: Og si Mayor Dinis Amancio na minaroon niya mo sponsor
0: ay, po dyan. Ay, pagka nindot sa koan.
3: Nindot
0: kang boot.
3: Kaya na pong tag-igrit.
0: Nindot kayong boot sa
3: San Jose. Mayor Inigo Habagat.
0: Nindot kayong boot sa San Jose.
3: Ha?
0: San Jose, nindot. Ah, kang Amancio.
3: San Jose rin ang Amancio. Ayungon mo na. San Jose, si Mayor Milnik Lugron yun na.
0: Sa Milnik. Ay, ayungon niya. Ayungon tapad sa koan. Tapad sa, ayungon tapad sa both nila tapad sa Dumaguete.
3: Dumaguete. Halimbawa, si Mayor Pepe Orlino po. Pero di rin man na siya moagi ni Rick Sacando si Mayor Pepe Orlino. Sponsor.
0: Mayor Pepe Orlino po. Ang iya pong both, City Government.
3: City Government.
0: Sa Santa Catalina, Municipal Building. Tumago ba? Mabot sa Santa. Ano sa Kanlaon, basket. Basket na, basket.
3: Basket, o. Kato, dako kayong basket, sunlan ang mga repolyo.
0: O niya, wako kasabot ato sa San Jose. Mura mang itong mga ana-ana. May basabot pa sabot ato. Kanang murag, kon ba, mga bugang bito, mga makawayan, nga gyan na, murag na himong ana sa ibabaw.
3: Payaw, dago ay.
0: Ay!
3: Payaw sa dagat?
0: Oo, oh, kana. Oh. Kanang, dito mga kuhang isda.
3: Dolag isda.
0: Oo, ito mo, o. Ayungon po, doon sa pato sa ayungon. Atura good po dito para maka-appeal po kag-explain.
3: Ha? Paling huuta kayo.
0: Kapuyo eh.
3: Sa una ko, anak ko din ha. Mabalit ako dalupapa. Nanay dalupapa gabi eh.
0: Asa to napitan dalupapa?
3: Payasan mo ng dalupapa, bindoy. Mo man ay mga display
0: dapit. Hindi po ko sa una. Awa ko ni kwan to, awa ko ni...
3: Mas lamay mo ilang sos, tigpalit, mupalit ko ba? Masawi ako, balit ko dalo papa. Kaya ko pong lutoon, di magigit parihag sabor ato ilang sos. God, lamay mo ilang sos din ha, God. Nanam kayo ba? Lamay kayong
0: dalo pero papa. Ang nindot po kayo ron ang tao-tao.
3: Ang bayawan?
0: Bayawan.
3: No ba?
0: Nindot kayo ang...
3: Tao-tao? Tao ron malagito ako nakita sa ilang boss. Nato'y tao po sa likod?
0: Tao? Katong tao, katong word niya tao?
3: Oo. Uh-huh.
0: Na may tao gyud nga personal.
3: Ah,
0: unang so tao-tao.
3: Yan na po'y gatindog sa lalo.
0: Tao. Unang tao-tao. Asa mo gini original ng kabaw? Bali hermoso or gihulungan?
3: Gihulungan gyud ng kabaw.
0: Kay... Bali, kabaw magilagila.
3: Buhi nga kabaw?
0: Buhi, agili. Kanang kabaw nga dako ba? Ang mga grubo. Kanang...
3: Okay, agriculture man po sila. Pero kanang kabaw, gihulungan gyud na kay mo.

0: Ang sa Darwin.
1: Darwin? Kuradang sila?
0: Mura sa gap, kung ba, kanang native gapon ba? Native. Pero tanaw na ako dito sa, tanaw na ako sa Seattle.
1: Mm.
0: Kung mo subsidize ang buglasan ng 200 to 300 or kanang kuan, sa tawag nga na, kanang konsolisyon, boy, kaya eh. Orang 20 mil, ito gasto. Bibitaw!
1: Mamorita Bukotot, ni Kansang Mirator. Good morning, Sir Bern, Atty. Ronel. Detex Coffee Mix sa atong kabuntagon, kaliwat ba yan ng Sir Jobin ang mayor sa Seattle, si Mayor Ator? Gani ang next reunion 2027 sa Ator Clan, ana Seattle, sponsored by Mayor Ator. Good morning, Mayor Ator. Sponsor dahil siya sa kuan? Ator Clan.
0: Okay kay itong kuan. Okay kay itong katong ilaham ka, both.
1: Okay kaya okay, dahil. Dili 20 million gasto.
0: Pero bawi-bawi. Bawi yun ka.
1: Di sakit sa'yo matso nito. Bawi sa consolation?
0: Pilar, buti niya. Suroy na. Suroy na mga tao, naganda tao.
1: Oh, ba yan ay rason nga na si Mayor Lini, di lalayan mo butang ugbos? Okay, di lalayan siya nalayan na ng BIBI.
0: Di ba? Dito na, siya to. Di ba ningon nga pag-consol? Based on sa ako nakita, may, the eyes is in the beholder of the... The beholder of the eyes.
1: Beholder of the eye?
0: Awan sa... The beauty,
1: the beauty is in the eyes of the beholder.
0: Kana. Mamana. The beauty is in the eyes of the beholder. Super wrong ko nakita ang beauty.
1: Beholder pa.
0: Beholder. Ako'y tagiya. Ako'y beholder. Ano sa puto nga? Kitapan mo po si Aton Santa. So pag... Kay balong nga naghanay mga tao mag picture-picture. Katupong... Ilang gibili dito murag palahubog mo siguro to panday mo. Galingkod-lingkod ka, hinambil na po, hinambil po rito. Saan mo ni siya? Mo ni siya artista?
1: Wala eh, kuan dito mga tao.
0: Ha?
1: Wala dito yung nag-duty nga parihasan ta nga daghang mga konsihal. Kaya opiningkod, wala dito sa Seattle?
0: Wala yung naglingkod.
1: Pero gani, wala yung mga opisyal?
0: Wala, wala ko kamantay. Di nga na kusog beta siya ito, ha?
1: Kusog beta?
0: Ikuan ko na niyo gamay, unsay magpasabot ato nga, mura na magitaon to mga...
1: Ayag?
0: Kanang kuan ra gyud ba, kanang kugon ba? Ya pila ko ka simple in himuon.
1: Oo.
0: Kandos pa himo ini. So, bay kan kandos ba. Mura man ig. Ang kuwang na lang di man ingon nga pag unsa to. Ang kuwang na lang butang kanding. Ana ba? Nindot pag ano ay. Mo ana din ka oy. Last ni.
1: Ay. Murag last, consolation murag last dito.
0: Pero 200.
1: Hala na,
0: isa kayo. Pangorto ah. Sige, kamo nagpanday niya.
1: Usa na yung AX na yun ah?
0: Kamo nagpanday niya. Kamo na yung bahala niya. Niya, pagkawin, mahino na ninyo. Mahino na ninyong konsolisyon. Mahina na ba? Pero di beta yung nga. Di tarong nga.
1: Ayuhan na.
0: Ayuhan ninyo. Kaya mga tao, kanang usa lang ko. The beholder, the beauty is in the eyes of the beholder. So mamay na nakita na ko. Buna nga sunod. Kaya na ninyo, klaro ha? Tarongan ninyo kay... Tapad niyo Santa Catalina parte ninduta. Nya pagkahuman gibawi ra. Kanang buntag labi na karon kay Waisiga. Buntag ay isa. Mura gyud katong padung lagi ka dito Santa Catus daplin lagi ng mga balay-balay. Amana. Alas 7:46 naman dia iton. So.
1: Mon munaske may buntag may pagmaminaw.
2: Bernie Kabusaw ug Attorney Ronel De Palobos. Di na matabang sa Foro de los Pueblos.
3: Di na matabang!
1: Di na matabang, gamunta. Good morning, morning, morning, morning. Sa itong mga kaiksyon sa kabukera, daplin sa kabaybayon, ano itong mga palangga, mangungumag, mangingis. Da, good morning sa mga public market, ng Luis Naminaw sa K5 News FM. Building mo na ito sa Building 10 sa Dumaguete City. Sa tanang mga public market, kumusta itong mga sukintig paminaw sa nagkina mga establishmento, kanan, panitan, big shop, gasoline station, terminal, pantalan, naminaw na ito sa mga sakyanan. Ug sa ilang mga panimalay, morning, Didyong Horo!
0: Morning!
1: DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibos pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar, unsa pinyong gihulat pag DTX 500 na, DTX Beauty. So, pampahamis ni ating ni Kuya, o syempre ang kontrapamaol nga DTX Liniment Oil, Mighty C, Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system. O para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup, D3 Bio, ang D3 nga may VCO, VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan, pampaligon usab sa inyong kabukugan. Klinika Deo Fresh para sa puti, mala ug humot nga ilok. Magklinika Deo Fresh para sa swabe nga digestion.

0: ang inyong kinaon, mahilis dayon magklinika Spore Biotics. O syempre, pang matagalan extend food supplement for men. Mga produkto mabalit sa mga clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Canlaon City sa Mabinay ug uban pang mga dapit. Sergio Alternative Bio 1 City MZ Pharmacy Public Market Bakong ug sa piling butika sa inyong mga lugar kini produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramil.
1: Mapalit usab kang Aligner Alhong Colada. Kasi kini ato aga mga product sa mga sukin tipo mino. Mapalit po nito kang Aligner Alhong Colada Kapsi. Kini ato aga mga product sa mga higala. Mauna siya diha mga kaigsoonan, no? Di ba? Sa dili pa nato i-check ang ato ang mga kaobanan dito sa Civil Military Parade. Ato sa ni humanon kini ato
0: Civic?
1: Civic.
0: Civic Military Parade.
1: At least nasipiat ko karon lang. No? Ay, nabalik-balik ka. Civic. Okay rin na.
0: Dili, civil. Kaya siya na. Wedding kay civil wedding.
1: Civil Service Commission. Ano ba? At least, mora. At least, nice. Si. Si. Civic, civil. Hindi, na. Okay ka rin ko, Sarah.
0: Okay,
1: guys. Civil. Civil. Yang anong... parade lagi.
0: Asa parade?
1: Parade lagi. Sa ito paway magsakay, ine.
0: Wala. Parade.
1: Sadi pa sa atong Civic Military.
0: Oy, Pastor Jun Mar magapas diha sa Occidental sa San Enrique mabuntag.
1: Umanon sa nato ni atong drama. Po yaning barbiro eh. Lugay kayo ma tapos na yung program. Diri lamang sa ato katulumanon from Bernil with love.
0: Why is that?
1: Andy Boy, Jason Boy. Pasok.

0: lucky.
1: Niabot ang asawa ni Donnie. Mm. Onya dito gi sekreto ni Jason og hatag sa iyang numero. Mao ni ang mga panghitabo.

0: Tekstiko niya.
1: Ha?
0: Tekstiko.
1: Ayaw langas.
0: Aki.
1: Ayaw langas. Kainas. Tony.
0: Baydon, huma na ni. Okay lang
2: naman. Wala pa man. Wala pa man kunin mo. Okay. Massage.
0: Be, ambil lang kan, be. Kanan ba alcohol, be? Ambil alcohol.
2: Ay, hindi uwi. Okay, okay, hindi na mao.
0: May mag-sigit.
2: Alcohol. Alcohol, alcohol, dara, alcohol. Okay, mapauli na may...
0: Tapitkan ko man imong kamot. Ako rin mo, massage ni mo dari sa ulo. Finishing touches man. Ano imong hikap ka?
1: Ay, pagdali na dia, Tony. Pagdali na, pauli na.
0: Iyan, asawa. Sige, pututok na ko. Okay. Mag-idhat na ba?
1: Ano? Dali na! Sakto na na!
0: Sakay.
1: Sakto na na, Doni!
0: Okay, Raka. Doon na.
2: Napit na na!
0: Tagbaw, natagbaw, Raka.
2: Ha? Namay kayo. Namay kayo.
0: Dara, dara ako ito. Ano imong puni pa kung ano diredupit sa imong kuan? Dughan na ba? May labot.
2: Sakit man akong dughan.
1: Doni ba? Sakto na na, Jason! Kaya na na.
0: Naman ni siya.
1: Sakto na na.
0: Unsa imong ihonghong nako doon?
1: Ha?
0: Unsa imong ihonghong?
2: Unsa? Ayaw good son kay nas. Nas Mimi.
0: Di unsa imong gi si panganday? Sa asa imong sama kay pangan?
2: Mimi.
0: Ah Mimi di. Unsa ihonghong nimo?
2: Unsa nga? Unsa wa kay gihonghong?
0: Magpamasad ko niya. Kuy. Luod nimo.
1: Ay unsa di son? Pamasad nimo sto ni?
0: Luod nimo.
1: Ha? Ah pulay na ta. Pulay na ta. Check to na na.
0: Sige. Oh, sige.
1: No.

0: Non sana meningkon. Matay ning bar nila dere, grabe man kay ni. Uy. Nindot man kay tukar ilang bar dere. Si Mimi mani. Asawa man ni Tony. Ano po dere?
1: Na malagis Jason dere.
0: Ayay. Bro, kay wabi may nagsabot, wabi nagtiksa na ini, pero bro, kay kayo na nani ba?
1: Na, malaki ni Jason dere.
0: Me, nalagi ka dere.
1: Uy, kapot son. Na, naka dere.
0: Ta, gawasta. Gawasta, ta.
1: Nakukuyo.
0: Sige, lagay, gawasta. Sorry kaya nga, nisulod na dire.
1: Ano man ka?
0: Bugno, no?
1: Asa?
0: Kini atong
1: gisa. Unsa man dini?
0: Ewan na. Mano na ka?
1: Unsa man dini? Bugaran ni?
0: Ato rin dali on me, kay magka-barrage pa mi sa buglasan.
1: Eh? Unsa?
0: Ato rin dali on.
1: Na unsa man ang mga tumangan nga? Mano man ka nagsok-sok o kuan, martilyo?
0: Kabantay ko ni mo nga.
1: Ha?
0: Samtang gitupihan ako ito yung
1: bana. Martilyo na?
0: Sige po kagpangidat. Na kangay po kana kangay po kana ko no
1: unsa pangidat na ako'y sakit sa mata
0: wala man
1: nanang gasigi kidat na akong mata na ako'y sakit sa mata
0: be.
1: Ikaw ba sayop nang imo ba
0: isa sembaho ron
1: sibaho
0: sembaho ron
1: ikaw
0: di
1: ko ba oi
0: sama be kan ko ko sa imo ilok be
1: kitsu Taka lang ka di ako ng ilog sa nginlan. Ikaw nang wala ka klinika. Di
0: klinika ko ikaw. Ha? Kasi darong baho ah. Ha?
2: Gisimba.
1: Imong tiil baho.
0: Dili. Si Jason na nasa sulod.
1: Ha?
0: Ano?
3: Oy, gaud sa mo dere. Gaud sa mo dere.
0: Dili happy ending. Labog na dere, tana. Humana.
1: Kaluoy.
3: Kaluoy, way hinung.
0: Kaway hinung, wa gi style gyud.
3: Wa style.
0: Ha? Kalitro magso Jason dai.
3: Ilok.
0: Gas.
3: Mga bawag ilok dia ha, pag klinika diyo fresh ba yan mo ha?
0: Klinika diyo fresh, okay. So, ato lang itong ihuman ng mga sugi, itong paminan, kaya magka-marriage sa gano'n yan. So, alas 7:50, 5 na mga igala, balik mo yun niya, ato i-check ang ato mga kawaran kayo, basing magsugod ng civic, military pa rin, mga igala. Ang ilang area, gikan sila sa kwantuan sa...
3: Pantawan. Sugod na gano?
0: Ha?
3: Gasugod na, ga-live si Cyril.
0: Gasa, live na. Sige, on niya.
3: Gikan sa Pantawan, lapat mga kayo area.
0: Nya Lahos sila sa Freedom Park.
3: Lahos sa Freedom Park.
0: Ang agihanan sa... Ano sabi ni Tons? Adi, lahi ang iyang ilang agihan karon lahi po ang unya.
3: Sa street dancing?
0: Oo.
3: Lahi na gay?
0: Lahi po. Murag ang street dancing...
3: Murag sa sa bypass man na musugod ng street dancing?
0: Oo. Ang sa ang civic, bypass?
3: Oo.
0: Oh, layo naman itong bypass na no?
3: Layo naman
0: ito na. Para sila dari. Sige mga kaigsunan, unya, ito ni check ato ka mga kabanan. Human lang sa pipila ka pinomdam, alas 7:56. Standby niya, standby sa mo sa update, pag basi maka, kung ano ito, dali sila sa K5 doon, di K5 is Randy, sa katong pag pamusil patay, tulog ka buok, dito sa may Santa Catalina. Human lamang nini, standby!
4: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTH 500 tulog ka kapsul sa buntag.
6: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTH 500.
4: DTH 500. Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTH og ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Og ako na sab si Doc Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTH 500 og MITC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
7: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
8: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugard, sugar cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways og antioxidants effects. Ang flavonoids mo ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
7: Wow.
8: Gani perfect jud kaayo ning Paris sa MITC nga usap pud ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit, kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
7: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
8: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir JP, mo ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
7: Correct.
8: Nagatubo kini sa mga panit nga expose sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang, kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o MITC aron malikayan ang cancer.
4: DTX 500!
9: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Balikan nato ang tubo, Sir GP.
7: Yes, Doc.
8: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
7: Bitaw sa.
8: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iyang panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw, mao nang grabe kabaga ang panit ni ini. Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
7: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant ka panit nga bahin sa tubo. Ang desugard sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
8: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas. Imagine, Sir GP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako ug daghang kaayong benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 para ang DTX 500, Sir GP, mo palit
7: jud ko. Bisag ako mo palit
8: po. Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang kampyo na ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 raguna.
7: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MITC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
8: Gusto ninyo kanang realistic proof jud? Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
7: Akadaghan. Dili ka magka-diabetes.
8: Correct.
7: Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing max skin cancer.
8: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
7: Ay, ako gusto ko.
8: Inom ka og DTX 500 og MITC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
7: Wa, nadyutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
7: Dili abusuhan!
4: DTX 500!
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
11: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: Kaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato na suplemento.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio
2: DTX.